0: Nalipay kita.
1: Nalipay di ay.
2: Ayaw!
1: Eh, pangunta na si Katrupang Ilunor, nalipay ba siya sa... para ma-please ko ang public? Na ikaw tulpo. Oh, 50 million na ba na imong YouTube nga kita kada buwan? Grabihay na na ba? Manusan ganin na sa tao?
2: Ayaw!
1: Alas 8:03 mga Katrupas sa tungrasan. Og balik lang yapon mga Katrupas. Pagpadayon sa mga sigutanan diri sa atong programang Bullseye. Standby ka mo!
3: Bullseye X FM.
4: Uy, uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
5: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
4: Kung pobre,
5: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
4: Unya, kung pobre,
5: gawatan.
4: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
5: Ingnon dayo na nilag napas mo.
4: Unya, kung adunahan,
5: ang tawag ana migraine.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, time sa par. Dali, ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kayo trabaho pagkaugma.
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Bullseye. Bullseye. Ok, 12 minutos, mga katrupa, nakilabay sa alas 8. Welcome, welcome sa itong final round. Kutub lang tanas 9, mga katrupa. Og kininga oras gi hatod sa kirikirato sa Santo na Vitamin C. Palikunan nga itong immune system, mga katrupa. Importante kayo ni. Take Santon Vitamin C. Na-alkaline mo ng unique kaayo ang Santon Vitamin C. Mabalit kinis mga butika, mga katrupa. At ang subkarato sa Gusan Lending Corporation, mga katrupa, pinansyal bang imong ikinahanglan, mag-loan ka na. Okay, at tuwa na yun ang opisina sa Agusan Lending Corporation na sila atbang sa San Francisco Gymnasium. Usab sa Bayugan City na usab sa Proctres Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
1: Bullseye! Katawasang taga-pagtagan ni mga additional nga comment katrupang rin.
0: Sige.
1: Na-adre si katrupang Langlang Asis Kulientas.
0: Good morning, ha?
1: Na aminaw gradyo, derapitan ni sa mga boy na Gracia Talakugon.
0: Oh.
1: Siyempre, nakashare pod siya.
0: Mm-hmm.
1: Si Madam Eleonor Caniete, doon na siya idugang tubag atong imapangutanag na lipay ba siya?
0: Uh-huh.
1: Ingon niya, wala good town may nalipay, mga katrupa, kay grabing lisuran, nagukod kanunay sa inadlaw nga panginahanglan.
0: Maugyo.
1: Samtang sila, walay laing gisulod sa ilang huna-huna.
0: Mm-hmm.
1: Maong nga unsaon nga makatigbas sila sa kwarta sa gobyerno.
0: Uy!
1: Angay naunta nilang tutukan ang kapait kalisod sa pangwarta.
0: Mm.
1: Labi pag naay daghang estudyante, napot sila'y mga ayuda pinili rapod.
0: Na, mauna di haron. Basta lang alaota.
1: Si Larry Tixon Mangadlaw, napot siya'y opinion diri katrupang Ray.
0: Uh-huh.
1: Mayong buntag katrupang Ray Sorobasquez o Glimwil Ukay. Atong adtuon ang Senado. Atong pang-abugon ang mga senador. Kita'y puli. Eh, mas maayo pamantaan ni Mutanaw sa kaayuhan para sa katawhan.
0: Actually, katrupang label, mga maayo ba yan sila, no? Pero kaso lamang, na ay mga personal interest mo, ganyan na kadaot.
1: Naghilom-hilom rin ni si katrupang Larry.
0: Minaw rin ni si katrupang Larry. Salamat katrupang Larry, ha?
1: Radyo siguro na iyang gi.
0: Correct. Di apoy nag... paabot sa mensahe diri katrupang Lemuel Espikas nga page, no? Ingon siya nga, purya gaba lang po ning uban nga leader. Naghatag lang po og problema sa atong katilingban. Daghan man problema, wala na sulbad mga bright manuntana na ay pinag-aralan pero ang uban nagpasaway man. Uy, saway di ay. Napidugang niya, usahay nagpapropaganda ra ang uban. Usahay dili takasalig sa uban. Uban leader, dako manunta og kahibalo pero mawala usahay ang ato pagsalig. Walay aksyon sa mga problema sa katilingban, puno sa problema. Gikan ka na ni katrupang Wilma Joaquin. Suko si katrupang Wilma Joaquin, no?
1: Hilom-hilom pa din siya, pero napunay siya kay suko.
0: Na yung kasuko, nang mauna iyang panglantaw. Oh, tinood, mampot. Na, maulagi na. Nahala, sige.
1: So, anyway, dirita sa pikas na itong hisgutanan mga katrupa. Kay Baguhay lang, Juan Japone, sumpayar Japone sa itong hisgutan ng katrupang Rey, kay magkalabutan mag-Japone sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senate. Kining bagong isyo karon kay gipadalhan sa Senate Impeachment Court, mga katrupa, ang igsuon sa Vice Presidente nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, gipadalhan kining sa PINA sa Senate Impeachment Court para muatubang karong umaabot nga September 23. Mga katropa, kining sabina ad testificandum dosis tikum kang Mayor Baste, kana bang makaingon ta mga katropa nga morasya og singan ani gitunong jud, no, ngadto sa kasing-kasing sa mga taga Davao. Og makapangutana nganong makangutana ta mga katropa nganong gisabina man ang mayor. Ang rason sa House Prosecution Team, ingon nila, aron paimbestigahan ang Article 2 sa Articles of Impeachment na nagtuki sa giingong unexplained wealth or mga tinaguang bahandi baka sa atong Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Gusto sa mga prosecutor nga sutaon ang mga kontrata o transaksyon sa Davao City Hall, particular na ang mga negosyo o korporasyon sama sa GenCorp Industries din giingong stockholder ang Vice Presidente.
0: Yan ang basti man.
1: Amo ni ang atong atangan katrupang Rey, kay makaingon ta ba nga kaniadto ang Davao ang usantop sa tong nahuna nga tao kay ang mga tao dito disiplinado, dunay kalinaw. Karon kung maingon kag Davao ang makita atong madunggan karon ang sapina kay transaksyon og corporation.
0: Mm-hmm.
1: So kining dula ang mga katrupa, matawag kining family affair.
0: Mm-hmm.
1: Ang vice presidente gi-impeach sa Manila, ang mayor sa Davao gipatawag para mahimong witness ngadto sa impeachment court.
0: Mm-hmm.
1: Ang pangutana ini katrupang rin sa atong mga tigpaminaw, hustisya ba kaha ang tumong ni ini aron makabot ang kamatuoran?
0: Mm-hmm.
1: Or kaha pagpang gipit para mapukan ang pamilyang Duterte sa dili pa ang sunod nga eleksyon?
0: Mm-hmm.
1: Karon mga katrupa, unsa may reaksyon sa Malacañang, na kay siyempre ang Malacañang doon na ay pamahayag ni ini kay sa matag-higayon po nga pangutanon ang mga tigpamaba sa administrasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ilabi na si Attorney Claire Castro.
0: Mm-hmm.
1: Kalabot na yung impeachment trial o sasabina kang Mayor Baste o saramagyod ni kanunay ang ilahang tubag. Wala sila labot ni ana ang impeachment lunsay nga buluhaton sa Kongreso ug Senado.
0: Mm.
1: Isip usa ka independent nga sangay sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Sa laktod nga pagkasulti, hugas kamot ang Malacañang. Apan ang mga ordinaryong mga katawhan katropang Ray. Di yun malikayan nga magduda kay kahibalo na ang publiko nga sa politika sa Pilipinas.
0: Mm.
1: Walay lalo mong galing pagkabisaya, no? Mm-hmm. Walay dahon sa Kongreso nga mulihok kundi huypon sa hangin gikan sa Malacañang.
0: Mutuo
1: ba kay nagatropang Ray? Lalo mong mga pinulungan, no?
0: Di basta-basta.
1: Pero so, pa siya nga walay mulihok sa Kongreso kung dili huyupon sa Malacañang.
0: O gato ng diretsyon nga pag kuan katropang Lemuel pagsabot.
1: Oh.
0: Nga walay movement sa Congress kung walay kalabutan ang Malacañang.
1: Oh, walay mando.
0: Kana sumbingay lang kana
1: sumbingay.
0: Siya. Nga apil-apil ang dahon, pati dahon na apil na intaw.
1: Sumbingay day. So kining kining alyansa sa unit team kani adto nga pwede na tong pakpak sa 2022 ni apil matag pakpak ato.
0: Oy, basin pod.
1: Pero nahimo na siyang unit tier.
0: Unit fair?
1: Unit tier. Kanang tier bang mura sa
0: gigise. Ah, gigise.
1: Unit
0: so,
1: team sa una.
0: Sa una, unit team.
1: Unit team.
0: Karon, unit tier. Na nagisi, nagunahinoon ang ilang...
1: Gigise, or ka, gipikas-pikas.
0: Oh.
1: O nag-unay na sulod sa tangkal.
0: Mm-hmm.
1: Karon, mga katrupa, kana bang ang postura karon sa palasyo, murag usa ka tawo nga nagtan-aw og sini.
0: Mm-hmm.
1: Hilom-hilom, marami akong palasyo karon. Hilom nga naglingkod, nagtan-aw sa pamilyang Duterte.
0: Nag-checking katindan sa rito.
1: Wow!
0: Unabuhat ba nila ang ilang responsibilidad?
1: Nagtan-aw sila kung naunsa na ang pamilyang Duterte nga gianam-anam o gisa dito sa impeachment court.
0: Mm-hmm.
1: Apan mga katropa, di kita makaingon nga independent ang Kongreso.
0: Mm-hmm.
1: Ang administrasyon karon mabinantayon kaayo, dili sila direkta nga musaw-saw, aron dili sila pasanginlan o political persecution.
0: Mm.
1: Apan ang ilang mga kaalyado sa House of Representative, maoy sambingay gihapon ni moy nagdala sa sulo og nagdaob sa kalayo batok sa mga Duterte. Bisan man tuod ang Malacañang naghilom-hilom pero wala gina ang mga congressman pinagi sa House of mga prosecution panel.
0: Mm.
1: Maugid sila ang nagdala mga katropa og kainit batok ngadto na sa pamilyang Duterte.
0: Mm.
1: Ang administrasyon naghulat lang kung kinsay mutikang, no, og malubong ni ining political nga dula. Normal kinsa mailang gipalubong karon sa administrasyon, di ba? Ang mga Duterte magyud katropang Ri ang ilang gipaningkamutan.
0: Mm.
1: Pero ang pangutana ini katropang Ri kung ilabag yung natuman ang ilahang paningkamot nga mapalubong ang pamilyang Duterte.
0: Mm.
1: Anyway, katropang Ri, ato paning isgutan unya, no? Kung makuha bagyud sa prosecution ang ilahang tinguha nga makonvict ang atong Vice Presidente.
0: Mm-hmm.
1: Kaya alas 8:21 naman, mabalik tahuman sa pipila.
0: Balik ito mga katrupa, no? Di alang gihapon mo, kay ato pang painito ni atong panagisgot. Balik namin, humans, painomdom, stand by.
2: Bullseye
3: XFM XFM.
4: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
6: Masa man?
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: O sa ato?
5: Mga play unta kong barbero.
6: Hala, suwe. Suwe ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
5: Bayot radi ay inyong ginadawat din he?
6: Bayot ka?
5: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: XFM. XFM.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.

0: Clear Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Alas 8:27 mga katrupa. Kining bahin usab matud kinis mayong kabubuton sa premium D3 soft gel capsule. Premium D3 soft gel capsule mga katrupa, tinguhaan nga magkatumar kita niini para ang lawas na to nga nagluya o kawala nagluya, mas mayor yun nga ligon ang lawas, no? Premium D3 soft gel capsule nagpaligon sa atong kalawasan. Nakinis mga butika mga katrupa.
0: Bullseye. Bullseye.
2: Mga katrupa, padayon ta sa atong gisgutan kay dili lang kay ang pagkatubang ni Mayor Baste katrupang Ray ang ang issue karong September 23, na sa maong adlaw gikatakda usab ang oral arguments o ang crucial nga butasyon sa mga senator judges kalabot sa hagit or motion ni Senator Irwin Tolfo. Mao na to nga ang interpretasyon sa 16 vote threshold aron mag-convict ang vice presidente. Sumala magud sa konstitusyon atong mabalikan, kinahanglan ang 2/3 nga boto sa tanang miyembro sa Senado para sa conviction. Kung 24 ka senador ang kumplito, 16 votes gyud kana kung atog yung sundon ang konstitusyon katropang Ray. Apan unsa may mahitabo kung naay absent, naay gidetain or naay nasuspende, mao man ang motion ni Senator Irwin Tolfo. Ug mao to nagpatabang sila sa mga retiradong justices sa Supreme Court, ang Senate, mo na to naisgutan na to kagahapon o kagaina katropang Ray, nga sila ni Panganiban, Puno, Davide o Gascuna. Aron nahimo silang amici curiae or mga higala sa korte para lamdagan sila ni ini nga isyu ha. Kay nag-ingon nga ang 16 fix gyud. So mao na tong baruganan gyud ni Ascuna. Adolfo Ascuna. Nga na po'y nag-ingon nga pwedeng usbon depende sa legally physically able nga mga senador. So makaingon ta ba nga giusab-usab gyud nila katropang Ray ang dula sa numero. Nga nung gi-question man kining 16 votes karon nga nagkaduol naman ang botasyon. Kay murag last na lang ni nga kung di na nila to i-appeal tong katubitang bribery nga articles. Posible katropang Ray nga kining article to kining be unexplained with mo na lang ni katapusan. Magbinotaray na dahin sila. Mana ba kapangutan na taba nga ilahang gi-question kining voting threshold or 16 votes nga nagkaduol naman ang botasyon. Makapangutan na taba kung mahadlok ba ang prosecution nga dili nila maabot ang 16 kabuto aron mapalagpot si Vice President Sara. Kung dili di ay sigurado ang 16 kabuto, usbo na lang ang balaod aron mas gamay nga buto, mas daling makonvict. Mara ba kaingon ta ba nga kung ang ordinaryong tao ang makasala, ang balaod pirti ka gahi o seryoso. Apan kung ang mga dagko nga politiko ang mag-away, ang balaod mahimo di ay katrupang ringa is stretch. Balion.
1: Inaton. Bawgon. Balion.
2: Pwede balog, bawugon. I-stretch. Inaton. Mauni siya. Depende sa panginahanglan sa nagkupot sa gahom. Actually, katropang Ray, kung ilahag yun bitaw ning ipugos nga usbon, mahimo na lang nga napulo, kaboto para makanvik ang vice presidente. Bad precedent ni siya. Mahimo ni siya nga sumbanan sa sunod nga naapoy i-impeach nga mga impeachable official sa mga sunod nga tuig or sa sunod nga mga dekada. Kay, kuan man, pwede raman di ay para itong ma-impeach ang usa ka official sa gobyerno, pwede rin ita nga doon na tayo mga senador nga pangpresuhon, doon na tayo mga senador nga atong hadlokon para di na muto nga sa impeachment court. So muna nga, bad precedent siya kay kining ilang lihok karon mahimo ning basihanan sa mga musunod nga mga impeachment trial nga pwede ra day nga dili masunod ang 16 kabuto kung ilag yun ning ipugos karon. Pero anyway, kung magbinutuhay na sila karon katropang Ray sa September 23, kung mudaog man ang ipaubos ang voting threshold gikan sa 16, pwede ra ibaba, pwede pag yun eh mag-question sa Korte Suprema.
1: Dakong question. Oh. Kay, usa, alang ka na ako, kanro pang limwil, no? Napa ba'y lusot sa all members? Sa iyong tanaw. Anyway, ila man ang mga legal opinion.
2: Mm.
1: Pero kung ako, pag iyong ganig, all members of the Senate, wala man na mabutang din ha ang mga membro sa Senado katropang limwil kung wala na siya gipili sa mga tao?
2: Correct.
1: Remember nga, doon natin giingon nga balaan nga buto.
2: Mm.
1: Gi-consider na as a highly kuan na siya, kini atong buto mga katropa, balaan na siya nga kuan. Dili, sa ingon niya sa biblical, but gi-consider siya nga pinakataas na siya nga kining consideration sa itong balaod ang atong butasyon, awa kini atong buto.
2: Correct.
1: Gibutang ang senador, wala na gi-appoint, but gibuto sa katawahan. Nabutang sila as 24 senators. Ano ya? Masabot pasabot ni mo kung mupili lang kay dihaog ang nakaingon all members. Ano ya? Imura ng kanarang kunuhay ang giingon din ha kanarang nitambong. Dahil wala man ang ingon sa balaod. Ang nitambong lang.
2: Present.
1: Senators. All members ang giingon.
2: All members.
1: Regardless ka nang sa inyong proceedings, ka nang, kanabang proseso naman na ninyo diha, usabay, kung sa balaod nga ang kanang, ang nanambong diha, maura man ka na ang bilin, wak man naingon ang balaod ka na ang nanambong, ang giingon, all members.
2: Mm.
1: Bisan pag wala na diha ni tambong pero kay giingon man nga all members, kanong ato man gyud ang bawgon?
2: So automatic, ang ilahang boto atong mga absent katropang re, abstention. Abstain.
1: Exactly! Exactly! Exactly! Wala man sila.
2: Correct.
1: Wala. Di, but masabot, members man ang katong wala diha, so possibly, absent.
2: Mm.
1: Oh. Yeah, nga naman na, katong pagbutuhan lang ito sa katropang limon, daghaman ito yung absent, pagbutuhan sa kinibang armusaka ba sa Senado ang impeachment ni Sara? Daghaman ito yung absent. Wala, ningkuan. Wala ito gibasa. Di, ay, buong gani ko ito.
2: Sa House of Representatives.
1: House of Representatives.
2: O, two-third maghihapon ito. Two-third.
1: Two-third ba ito?
2: Hmm, two-third gihapon. Pero, nakuha gyud po nila ang two-third.
1: Wow, man to uban na mong absent man gani. But anyway, pero usa lagi atong alang ka na ko ha, di man gyud ko expert pero kana lang yung all members.
2: Correct.
1: Unya, kung ang buto sa kining kandidato nga atong gibutar mga katropa nga kita ang nagpili na ginaingon na siya nga sagrado na siya nga mabuto na nga i-invite ka katropang limol panahon sa eleksyon nga mabutar gyud ta kay sagrado atong buto ug sa diha nga nabutang na nato sila mga katropa nga ana na lang day kasayon
2: mao
1: inyo nang ubusan kay lagi na amoy tumong. Dili ba dito mong na siya nga kinahanglan magbinutuhay. O saan nag-i ako mga kuwanan ng katropang Limuel? Dili ang Senado magbinutuhay, dili sila ang mupribil diha. Dapat ang ilang butuhan din ha, ang ibang isaka sa korte o dili. Ano lang siguro?
2: Mao.
1: Kay, ang giingon diha mga katropa, the last resort. Matod palagi ni Gipangut. Matod palagi ni kuan ni Artemio Panganiban, retired Chief Justice nga, ingon siya katropang Limuel nga Supreme Court is the last resort.
2: Correct.
1: Tinungod man po. Mauna nga, dili. Para na ko, dili. Pwede ang mga senador niya magbinutuhay sila. Niya mo ingon nga, oh, kini ang dapat kay Maurin na nambong. Oy! Kabalo ba ka katropang Limuel? Kinsa ni ang mamahimong unfair kaniya? Ang defense.
2: Correct.
1: Normal mo saka ni sa korte.
2: Very unfair.
1: Very unfair. Now, kung ang Korte Suprema mga katropa mupaboro sa sagrado nga buto, wala man kani atong mga senador remember katropang Limulo man na nangamatay.
2: Mao.
1: Existing na sila. How about si Bato mga katropa be? Mutunga nagkalit. Mao man kan ibasihan. Mutunga nagkalit unya naa din haa. Unya mo kuan mo panumpa. Ah, sa, hindi naman manumpa. Kaya mabuto na ba?
2: Mm.
1: wala man diyan ingon nga dapat. Na ba to? Murag na ato kay tropang nimo nga manumpa.
2: Mm-hmm.
1: Na ba to no? Na parte ba diha? Nga dapat ang mamahimo nga basihan kadto naka-take out.
2: Take off.
1: Oh, naka-take out. Pero kung naka-take out man galing, almost perfect.
2: Correct.
1: Si Bato may wala din ha. Ah. Kay lagi na nagtago naman siya. Pero the rest, Lorin Ligarda, Marcolita,
2: Estrada.
1: Estrada, nakapanumpa to, no?
2: Mm-mm.
1: Oh. Aside sa all members, niya naka-take out mga trupa na impasse.
2: Correct.
1: Wow, na yung saka diga din ha sa kining kasigutanan sa legal. Nga karon naunsa naman hinoon eh, nga pilit man nga ginahisigutan nga dapat ay paubos. Ang balaod wala man yung nag-ingon din ha nga bisanto o dog dili man ta bugado mga gadrupa pero ba man good perfect man kaayong man ingon ng balaod na kinahanglan mo din ha nga kinsa rin na nambong.
2: Wa pa dito giingon ka tropang rin nga kung kinsa rato'y nakapanumpa mo'y maapil sa ihap.
1: Na ba?
2: Wa po'y gibutang sa kwan. Wa po'y gibutang sa konstitusyon na na.
1: Ah, sige.
2: Oh, so mo na nga, bisag wa to ka panumpa si Bato, counted yapon to siya kay all members, member man sa Senate kay Tropang Ray.
1: Oo,
2: member man siya.
1: Oh, sa 24, apil si Bato.
2: So, maulagi na ang kining impeachment trial nga nagpadayon dito sa kauluhan ka Tropang Ray og ato mga tigpaminaw, samtang si Mayor Basti, gisapina, aron magdala og dokumento, gikan sa Davao, karon unsa may epekto ini sa mga ordinaryong mga Pilipino.
1: No,
2: makapangutana gyud di gyud ni malimtan ba ang mga pangutana unsa epekto ini sa mga ordinaryong mga Pilipino. Ato kung tan-aon katong katropang re, syempre masumpay-sumpay magyo natong istorya. Ang presyo sa bugas karon perti nang mahala. Tag 62, tag 70, wala miubos nga to sa 20 pesos nga gisaad sa atong mahal nga presidente nga 20 piso nga bugas. Ang atong presyo sa kuryente, 'di ba? Nagsaka pod ka trupang re. Syempre, ang ato pong presyo sa atong petroleum products nagsaka. Og syempre, ang ato pong piso nagkahuyang og gani.
1: Grabing huyanga.
2: Hapit na moabot og 63 pesos ang kada dolyar mga katrupa. Kining bangi sa gahom sa taas, dako kayo ni gasto. Ang pundo nga gigamit sa hearing, sa mga sabina, sa mga security ug sa tibok makineriya sa gobyerno. Atong hunahunaon nga kwarta kana sa tawo pagay takaybaw ka tropang ringa basin og inutang patong uban. Gigasto ining impeachment.
1: Kasagari ya, na hisulod man na atong pundo sa utang ka tropang Limuel. Wala na may diol utang karon ni taas bitaw ka tropang Limuel.
2: Mao.
0: Bullseye.
2: Muna nga majority karon sa mga Pilipino basin bisan kani sa mga survey sa SWS para sa Asia. Wa gyud sila balipay ining impeachment gumikan kay politika magoni ka tropang Ray. Ang concern sa mga tao karon ang ilahang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, tagsa-tagsa ka mga pamilya, ilabi na sa mga ginikanan ug amahan unsa ilang ikapakaon sa ilahang mga anak.
1: Yeah,
2: nga dapat untang tutukan sa atong mga senador karong mga panahona. Dapat unta ka tropang Ray kining impeachment dili ni langan-langanon.
1: Oh.
2: Kung kadumdum magutat itong mayaging mga simana katropang rin, murag na sila'y adlaw, nga wagid sila nag-trial.
1: Wala.
2: Martes, Merkulis.
1: Oh.
2: So, unsa may tawag ana? Langan-langan.
1: Langan-langan.
2: Dapat yun unta ilang langanon. O ilang dalion. Anyway, alas 8:41 naman ay katropang
1: rin. Dali ilapas, no? No? Dali anyway. Dagan ng oras.
2: Balik na taon niya, human sa pipila ka mga pahinomdom.
1: Balik na mga katropa, magpahinomdom sa tandali sa itong CBN. Standby ka mo.
0: Bullseye.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Ora, Kapitan!
5: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
4: Soulmate!
6: Ah.
5: Kung pangit gani ang mutapad,
4: edi hold apple!
7: Exciting!
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Hair, Skin, Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
4: Exciting!

0: Bonsai.
1: Okay, boy na mga katrupa, 10 minutos na lang, adi sir mahidangat ang oras, alas 9.
0: Bonsai.
1: Kining oras, dalit kini kadato mga katrupa sa Santon Coffee Mix. Santon Coffee Mix mga katrupa, healthy coffee nga iya kini sa Yes to Health Incorporated. Ato mga kagisunan nga doon ay problema sa panglawas, mga balatian. Usa magkatabang, iagi ninyo kapi-kapi sa healthy nga kapi mga katrupa. Mas maayo ang Santon Plus Coffee Mix, no? Santon Plus Coffee Mix atong gamiton. Kay sayod ko mga katrupa nga daghan ka nato mga Pilipino mahilig sa kape. Apan, wala gi... wala gihuna-huna kung unsang klase nga kape ang gina-inom. Daghan sa mga kape, mga katrupa, nga sa kinaulian, madaot kita, gumikan sa kadaghan sa sukar. Ang uban ganit, gumikan sa kadaghan sa kape, mga katrupa, magpalpitit kita. O nating huwa, nga healthy coffee inyong paggamiton o magkatabang gayon sa itong panglawas. Santon Plus Coffee Mix, iyakini sa Yes to Health Incorporated.
2: So, padayon ta, mga katrupa. Kining nahitabo nga impeachment trial nga usahay makasaway ta kay gumikan kay mas daghan pa unta ang mga priority nga dapat tutukan sa atong mga magbabalaod. Wala kini nagpasabot nga katrupa nga nidapig ta kang Vice President Sara.
1: Exactly.
2: Ang ato alang diri nga manubag siya sumala sa hustisya ug kining kamatuoran.
1: No? Fair. Kay, fair trial.
2: Okay, kung klaro nga pamulitika sa administrasyon, siyempre, ang mga katawhan, makasabot biya katrupang rey. Bisag kinsa nga mga ordinaryong mga Pilipino, gawa siguro sa mga klaro gyud nga supporters sa administrasyon, di gyud po ni sila muangkon nga namulitika sila.
1: Mm.
2: Pero ang mga ordinaryong mga katawhan, makaingon gyud po nga pamulitika gumikan kay kung corruption mangod ang hisgutan, di man lang gud kay ang vice president lang ang giisuhan og corruption din ni Katrupang Ray. Mismo gani ang ato mga miyembro sa prosecution panel gialigahan nga nakadawat og malita gikan sa pundo sa flood control.
1: Oh.
2: So kana pa lang daan diha. Klaro gyud po na nga pamulong.

0: na to karong September 23 unsa man pitsa ka tropang Ray?
1: Lunes,
0: Lunes
1: 23.
0: Murag Miyerkules. Murag Miyerkules na.
1: Miyerkules.
0: Mm.
1: 18. 19.
0: Kay gawas oo.
1: Miyerkules.
0: Miyerkules kay gawas nga maatubang si Mayor Baste kalabot atong naalagi ko noy korporasyon ba tong stakeholder si Vice President unya.
1: Mm.
0: Murag unsa to gi-supply ato sa mga catering services dito sa Davao ba?
1: Mm.
0: Oo. Unya murag ang mga city hall employee murag appeal sa mga naga nagapahimulos no ni atong mga produkto gikan atong korporasyon nga gisgutan. Mm. Mo ni gusto nga tukion sa prosecution kay himuon man siya nining hostile witness ka tropang Ray.
1: Mm-hmm.
0: Ug ato pong atangan sa September 23 kon mausab ba ang threshold sa botasyon sa Senado.
1: No, okay.
0: Mao ni ang atong atang-atangan.
1: Mm.
0: Ug mao ni ang atong bantayan. Musugot ba kita nga usbon gyud sa imong tanaw ka tropang Ray? Angayan ba gyud?
1: Mm.
0: Maayo ba ang epekto ini sa mga umaabot kung ugaling ilag yung i-lower gikan sa 16 basta gimuon na lag 13 himuog na pulo.
1: Alang ka na ako ka tropang Lumil. Super sayop.
0: Mm.
1: Kaya nga no, ang last resort gayon Supreme Court o dili mao ang dili angayan nga magbinutuhay ang mga senador dako kayo ning katawanan
0: mao
1: kay mahulog nga sila automatic mag-amend niya na katropang Limuel, which is this is not the time nga maghimo sila amendment regarding ani nga balaod
0: nga ikaduha naa sa tunga-tunga sa trial murag hinapos na gani
1: hinapos na.
0: Mm, it's unfair.
1: Mm. Yes
0: na, sa first ruling sa Senate President sa wa pag nagsugod ang trial
1: mm.
0: or first day sa trial nagkuan yun siya nga 16 votes.
1: 16 votes.
0: Mm. Mm. O niya, karon sa hinapos ng abahin, ilang usbon ng
1: ipamugos.
0: So that's very
1: dakong
0: unfair.
1: Sayop. Mm. O pwede sila mag-atubang sa kaso usab ang mga senador nga muhimo ni Katropang Limuel.
0: Correct.
1: Well, nga nung mga katropa para kanako nga sayop kini. Maulog na, ang last resort kung balaod manggaling ang gustog yung paminahon kung unsa gyoy saktong hubad, ang last resort, Supreme Court. Ikaduha mga katrupa, ang giingon lagi nga all members, klaro kayo na, walay mahitabo nga ibutang din ha nga senador sa 24 kung wala ka na sa gibutar sa tao. And that is secret, coming from the secret votes. Sagrado ka na siya. Now, mahimo siyang bias katrupang Limuel kung pugsun yun nga ipamukha yun mga katrupang kadto lamang nag-attender din ha agad tropang Limuel gumikan lagi kay sa giingon nga unsa man nimo pag decide kung wala ka diha. Well, pwede pud marason na pero exactly ha. Pwede pud baya ka maka decide bisag wala ka diha but you have to study.
0: Correct.
1: Taga igog module studyhan ko na.
0: Mm.
1: Na may transcript di ba og mag kurti hearing sa kurti na may transcript ang tropang Limuel.
0: Mm.
1: Oh. Pwede siyang tun-an. Sayop gyapon ang giingon nga unsa man nimo pag decide nga wala maka diha. Sayop na siya. Ni kaduha mga katrupa nga biases. Mga katrupa, remember ang impeachment is a political in nature.
0: Uh-huh.
1: Political na siya nga pag-hearing. Dili ni pareha sa Supreme Court nga more on justice good ang ginapapribuild riya.
0: Uh-huh.
1: Now, kung politika mga katrupa, normal. Kung himuon gyud, atakihon gyud, gukdon gyud,
0: sa administrasyon.
1: Sa administrasyon mga katrupa ang mga para lamang gud makuha ang number of votes kung ipamugos gud ning lower threshold mga katrupa. Now, remember ang administrasyon has the power na siya gahom para mo maniobra.
0: Correct.
1: Just like Gokdon.
0: Sama sa ilang gihimo karon.
1: Kita na to karon. Mauna man na.
0: Nga samtang nagkaduol ang impeachment trial ilang gigukod si una si Jinggoy.
1: Jinggoy, Marcolita, sa baan. Oh.
0: Unya, gani, murag karon, nanapod si Robin Padilla.
1: Robin Padilla, apil na.
0: Murag nanay sa Pina.
1: Nanay so, sa Pina, nigawas na sa NBI.
0: Klaro kayo nga, giduwa, giyog maayo.
1: Yo. Hmm. Unya, mga katrupa, nga nung makasulti ta ni Ana, gumikan kay, wala gyuta makadungog, nga naay mga issue ang kining mga pro-admin nga mga senador. Naay mga issue na, daghana. Now,

0: Talawa po ni si Villaniba o si Escudero mga katrupa. Nasa Laisyo. But tuaning dapig sa pikas ni Buto, talawa o sa mga nitabo sila. Gigukod pa ba sila? Wala na. Oh.
1: Nahilom na.
0: That is part of biases.
1: Correct.
0: Oh. So, kung ako ang Korte Suprema, normal, makita na ko na, nga, para wala isamok, dirigyod ta sa threshold yun nga. Klaro kaayo nga all members niya. Pag may untag all members, that is sacred na siya. Sagrado na nga binutang sa tao nga mga opisyal.
2: Bullseye!
0: Unya, sayon-sayon nun, rakatrupang Limuel, nga sa mga interest ni ini ato mga senador, nga wadon ang presensya ni ini nga mga senador, wala man na nga matay.
1: Wow.
0: Nagpabilin silang buhi, mga katrupa, o wala pa na gikansilar ang ilang membership isip senador. Di ba?
1: Correct.
0: Di man ta abogado apan makasabot man ta mga katrupa. Alas 8:59 sa tungurasan.
2: Bullseye!
1: Ngayon pa ni Rigor Narukla, tungod sa kwarta na otro ang batasan sa politiko.
0: Ah, yan. Nanigbas na.
1: Sabi na ko, tungod sa kwarta na otro ang panglantaw sa kuan.
0: Oh.
1: Amisikuri.
0: Amisikuri.
1: Sabi na ko ba?
0: Ah, wala ka sa'yo. Wala ka sa'yo, no?
1: Wala ka sa'yo.
0: Oh, kaya ganun na nilay mag-ihip sa hangin.
1: Nausap man.
0: Di ba? Oo. Bitaw ka trupang Limuel. Wala ka sa'yo, da?
1: Opinion ni Rigor Narukla.
0: Oh, kang katrupang Rigor na. Ingon si katrupang Mungkano Hawel. Kining mga senador nga gusto i-impeach si Sara na ay madawat nga ihim-ihim.
1: Hindi ay.
0: Mau ba? Grabe, hi God.
1: Murag di man kay ihim-ihim lang. Dako yung ihim.
0: Ihim? Wala tayo ikong oras mga katrupa. O pa rayon sa naan kay punto alas 9 na katrupang Limuel.
1: Mm-hmm.
0: Oh, basag na yung mga padapos ni Mudiha nga wapan ni Mudiha matuguti.
1: Sakto na to na kuha na to tanan. Nga ato ning iampo nga to pong mga senador malamdagan o sa unay lapag di na dapat sila magbutar.
0: Correct.
1: Mm-hmm. Okay. Atong sundon ang konstitusyon.
0: Oh.
1: Nga mo'y kagustuhan po sa mga tao.
0: Mao. Mga katrupa, weekend man karon Friday, happy weekend na lang kaninyong tanan. Of course, yun yung mga higala, magpasalamaton, gyud dako. Hangtod karong mga panahona sa weekend, nag-uban gyapon kanay kita mga katrupa. So, dapon nga mga adlaw para sa atong programa gyapon sa programang Bullseye. Higaw naman na minute na usap kami. Sa ngalan na lang sa Kinitibukang Puwersa sa XFM Philippines and Network. Sa XFM Magusan na 1.3 na 5.7. Sa atong Dias and Public Affairs, of course, atong titingkal, no? Sa control karon ni katrupang Keanu J. Sibial. Sa atong News and Public Affairs, pinagin nila katrupang Ria Linton, katrupang Jun J. Lebrias, katrupang Ali Vicente. Katrupa, ako si katrupang Ray Celeste Surabasquez.
1: Kiniusab si katrupang Limuel Pagalaran Ukay.
0: May buntag, ganitong tiran. Dalaygon ang Diyos.
2: Bullseye!
3: X!
2: F-M!
3: X-F-M!

0: Miss.
1: Kuya, tilapia.
0: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya,
1: talaga tilapan magwani mo ya.
0: Tilapia. Mo nang nitilap ko.
1: Bastos juga.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Ooh, grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangno gikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga o appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon o electric fan. Likaya ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na atong matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati na ko na yung mga silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par.

0: sur XFM.
1: Mar, Aliba, pakuratira ko dang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.
2: Exciting!
3: Okay, maayong buntag agusan dal sir, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw ni ining sibihan. Kini ang inyong mga higala sa kahanginan gikan sa FCELCO, si Dave Baroro
4: og kini si Z Sara Maturan. Adlong Biyernes alas 6:34 ang takna sa kabuntagon. Welcome sa atong programa.
3: Ikaw ang kooperatiba. Diin gihatag ang mga balita nga adunay kalabutan sa serbisyo sa Agusan Dos Electric Cooperative kon ASACO. Lakip na usab ang mga mahinungdanong balita kabahin sa sektor sa enerhiya sa atong nasud.
4: Mayong buntag sa mga katauhan sa kanunay nagpaminaw sa atong mga naka-hook up nga mga FM radio stations.
3: Yes, and ingon man usab sa makanunay nga nagatan-aw sa ato ang Facebook Live and also sa ato mga viewers din na ano sa ato ang mga matag social media platforms and sa ato mga naka-hook up ng mga FM radio stations mayong buntag din na ano mayong kuan sa inyong tanan, mayong adlaw, labi na og karon na panahon, no? Medyo bugnaw-bugnaw, gaulan na ba diha sa inyong dapita, no? Medyo kuan diri, mafagi sa tuang palibot, no? Diri sa patinay prosperidad. And sa aunta po sa uban, nindot po ang panahon, nindot ang temperatura, no? Medyo bugnaw-bugnaw, gid siya. And unyaani, mainit na pud ni unya, di ba, Z?
4: Yes.
3: Grabe ka init sa
4: kanang matagaan ang mga ang panahon karon, no?
3: Yes, di gyud ma hibal-an yod, di gyud may balaan na unsay mahitabo, ulan ba, muinit ba? But still, padayon ang ato ang serbisyo, no, sa ato ang mga membro konsumador tag-iya sa ato ang mga paghatag hinaog kuryente ug uban pang mga serbisyo nga ato mahatag para sa kanunay og adlaw-adlaw nga mga essentials, no, labi na nga karon na panahon is daghan kita kinahanglanon nga i-achieve and kinahanglan nato nga mas mapanindot pa ang serbisyo dinhi sa ato ang sugang dagitab diri sa tibuok Agusan del Sur. And also, no, maayong adlaw sa tanan ng mga suking tipaminaw nato and unta na nakapangapi na mo padayon ta sa ato ang pag-chika-chika, no, pag-abi-abi nato sa atong tanan. Mayon ta og nangingkod na mo din ha og maminaw ta sa atong mga balita nga atong gusto ipaabot sa ato ang mga membro konsumador tag-iya ni aning atong ASCELCO Agusan del Sur Electric Cooperative kon ASCELCO. Yes, unang-una, no, doon natay mahitabong mga pagpalong sa itong mga dapit, sa itong mga wala na ito may balay ibang uy, napalong din diha sa dapit sa kaning kani, diri asa kuan napalong sa may dapit sa ano, di ba, wala na ito nabalaan nga nagkapalong diha mo ng abri kanunay ang ito ang
4: Hotlines
3: and also atong Facebook page, no, na atong mga messenger pwede na tamo chat din na na yung mga butang na wala na to na ibali nga nagpalong, no, na yung mga instances yun nga mupalong yun diyan sa inyong dapit
4: so makatabang yun nga ato dahing i-report, no, sa atong yes. Mga hotline, mga Facebook page and
3: sa ato ang mga platforms, no, nga pwede na ito mahibalan. Pwede na ito ipahibalo sa ato mga kailang duol sa ASCELCO or abrigyod kanunay ato ang 24/7 customer care hotlines na din sa ito ang Facebook page. Nakabayo na siya. You can call it. Permintita nag-post ano, with all the pictures, with all the contact numbers, no. So, nadyo yung mga instances nga dili na ito mahibalan nga nagpalong sa indapit because there are faults, no, na yung mga kahoy nga nisangyad sa itong mga poste. Doon ay mga pagpalong tungod kay na mga intrusion, no, sa atong sa intrusion of animals. For example, kagabi ba to na nagpalong ang Trento Area Office, lakip niini ang Trento, Bunawan, Santa Josefa ug Veruela, nagpalong nagkapalong sila gabi tungod kay naay na nainidikit nainidikit nga ilaga, grabe nga ilaga ra to ha, pero grabe kadako kaayo sa iyang ano impact. O na dire, o kung makita niyo sa video mo, kung makitaan ba na ilaga na siya mo na ni dikit no sa linya. Grabe kadako kayo sa damage no. Trento feeder na di ay ang napalong kagahapon is ang Trento Area Office ug ang Bunawan. So Trento ug Bunawan mo na igo kagabi eh. So medyo lisod kay gipangita asa dapit ang napalong nganong ginapalong man, pero naadya ito'y ilaga. So, for example, inana, ginapangita dahil na ito sa ito ang mga technical teams, no? Sa ito mga lineman, line workers are always there 24/7, ginatarong na ilang mga linya. Dili man sila perfect, but they are doing their best na mabalik dahil ang inyong kuryente with all the possibilities nga mas sayo pa sa inyong gipangayo nga oras. Kay kita tanan is nanihanglan og kuryente, kasabot ang asal ko ni Ana. That's why we are here to serve you with all the best, no? Dili man siya mapakita ninyo karon, pero kung naamo sa field, you will know. Makita ninyo na isud man ni kayo magnapas ilalom sa poste, nagstrustorya kay kani muna ibutang niya sa babaw pud sa poste, naapoy nagaalsa, nagabutang sa mga ekwipo, mga materyales para lang maplastar ang ato ang kuryente. And dili pud siya basta-basta, labi na og daghan kaayo poste ang na hitabong damage, no. Yeah, and that damage doesn't kuan kanang maayo in an instant. It is necessary for precautionary ang safety sa ato mga linemen, and also being able to do our best, kinahanglanon gyud pod og epekyente nga pagtrabaho. And also with efficient lines, we need to secure everything tanan tightly installed, and walay dili siya pataka ra bitaw nga ay kuanda din na diha kanang pwede ra ni ibutang ni, pwede rin ni kani ibutang, no, dili na siya pwede. That's why naay mga instances nga madugay gyud pagbalik ang inyong kuryente. And for example, no, speaking of pagpalong sa kuryente, aduna daytay announcement Z
4: natay pag tinuyuan nga pagpalong karon September 19 Sabado, no, sa Talakugon ang 69 kV sub-transmission line. Ang maapektuhan niini ang maong mga municipality sa Prosperidad, Talakugon, San Luis, La Paz, Loreto, o ang mga pipilang barangay sa San Francisco, Bayugan City o Esperanza. Kinigi pahitabo tungod sa pag-rehab sa ato mga posteno o sa pag-clearing sa maong mga linya.
3: Yes, medyo kuan gyud na siya, major brand out gyud na siya, kay dako-dako gyud og dako-dako gyud na siya og kanang area nga mapalong, no. Medyo dako-dako pud ni siya nga trabaho since sub-transmission. Say pasabot sa sub-transmission. Magikan ni sa 69 kV line, say gikan pa gyud ni NGCP to 69 kV line. So ang sub-transmission is nana siya 69 kilovolts, no. Kung imuhan na siyang ikumpara sa inyuhang balay nga naaray 240 volts, nahirag ganing 69 kilovolts, 69,000 volts, no. So dako gid kay ni siyang nga trabahoon, kay adunay mga clearing, kinahanglanon clearingan, kay kanunay na nagapalong dinaa sa Talakugon Area Office, dinaa sa Pisa substation, lakip ni ini ang kaning Prosperidad lagi, Talakugon, San Luis, Loreto, La Paz, uban barangay sa San Francisco, uban barangay sa Esperanza o sa Bayugan City. Dili ni siya atik-atik rano nga kanong kada adlaw man ang taod-taod man perminti ang line clearing nganong dili man na mahurot. Dili gyud na siya mahurot po, since we are in the province of rich in agriculture, So naay mga tao gyud na dili gyud sila mosugot nga ipaputol ang ilang mga palkata, lobby ug unsa man diha nga mga punuan nga duol sa ato ang linya. And kana kung dili na maputol, mutubo gyud na at the same time musabod gyud na. Musabod gyud na sa ato mga linya, which is ang atong linya is dili na siya insulated. Kay economical ang kaning asal ko, non-stock non-profit, okay ra og nagdegosyo ta, kay tanan nato ito i-insulate. But we are non-stock non-profit, we are just being supervised by the NEA, and this is a special type cooperative. So pasabot, wala ta nagdegosyo din niya sa asal ko. Unsa ra ato makolekta, mura pud ato ibayad sa atong generation, og ang bahin ra ni asal ko, maura pud na ato ang maintenance, wildo sa ato mga empleyado. O unsa man gani nga may expenses nga kinahanglanon para sa adlaw-adlaw nga serbisyo sa asal ko. And wala din na mo ingon nga na ay ginansya nga inani mo na ito ihatag sa kuan inani dili. And also ingon mo nga hapit naman ang December good mo nang sige na brand out dili sab na tinuod. That's why we always say to every member consumer owners nga dako gyud ang amo ang gusto mahitabo pa sa ato ang serbisyo. But then, napatay mga necessary precautionaries and safeties. And labi na karon nga ang atong CAPEX is ongoing. And kana sila tanan ang atong gusto mahitabo, kinahanglan pa na siya og approval sa DOE, sa NEA, sa ERC, which is the Energy Regulatory Commission. So kung dili na siya ma-approve ana, doon natin problema. So mangita na po tagparaan, mangita na po taog pamaagi. So munang samtang naapata sa way of kanang purchasing sa mga labi na sa substation sa Bayugan o kanang substation sa Bayugan mabalhin na sa Talakugon, and kanang substation sa Talakugon mabutang sa Trento, daghan taog mga plano mga kaasal ko no, pero wala pa siya ma-realize since ongoing pa siya. So makita ra nato na soon. So morning karon wala tayong lain mabuhat para sa efficient nga pag-service sa inyong kuryente. Karong Sabado, kinahanglanon gyud nato ang scheduled power interruption sa atong 69 sub-transmission. Kay previsyo na kaayo na. Nga tungod sa iyang previsyo, tanan mga member konsumador nga giingon diri sa affected areas, sige kapalong. So since sige man siyag palong, sa mga itong pwede buhaton, we need to have a scheduled power interruption. This is just a 10 hours. I know 10 hours is a long hours of no electricity, but kinahanglanon nato ni as member consumer owners na matarong no ang ato ang linya. Si dili po ni siya nga gipatuyog palong kay adunay plano lain no. Gusto lang yun na mo is natay rehab na mga poste. Kinahanglanon gyud ni rehab kay may uban nga sunog na nga mga poste, ang uban pod nagatayan na, ang uban po nangahirig na, and at the same time dili na to na siya pwede pasagdan kay basi masangyad na sa mga nanglabay ng mga dagko kay ng mga truck. So samot ang ato ang damage no kung dili na to na siya i-prevent. So hoping nga masabtan na to na, balik ko na ako scheduled power interruption ingon pa ni Z karong Sabado September 19, 2026 gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Apektado niini ang Prosperidad, Talakugon, San Luis, Loreto, La Paz, ubang barangay sa San Francisco, ubang barangay sa Bayugan City og Esperanza. The rest of the information makita nato na sa atong Facebook page. Ato ray visit no, Agusan del Sur Electric Cooperative, INC or incorporated. Inyo na siyang makita no sa sunod na post 2 days ago after aning video gikan sa teaser para sa atong agma. And malapit na po ang ating agma, later ato na yung i-topic no. And also ang ato ang Mindanao grid status update, doon na tayo good nga condition sa atong mga weather. Di na kayo siya init, medyo mainit pero malandong. So far we are in a stable state pa. Katong last nga nag red alert, na lift naman to siya 2 days ago yata to, and we are kanang happy kay walay manual load dropping. So ang manual load dropping pasabot ana is tanggalan ta og megawatt no in an hour or 2 hours. tanggalan ta og kuryente gikan sa NGCP since nganong na may nana, nganong na may mga kanang red alert, yellow alert tungod kay ang atong supply sa kuryente kulang. Dili maka-operate ang ato ang mga planta uban tungod sa kamahal sa fuel. And at the same time tungod sa kainit. And at the same time adunay mga instances ganay mga preventive maintenance nila, aduna sab sila yung mga aktibidades nga dili nato malikayan nga dili mag-operate ang mga planta. Muna siya akong gingon na kanang igor ta mo maghulat or magpalit no, labi na sa WISEM, igor ta mo palit og kuryente. So that's why kitay mo palit man ta, kung mo palit ta, mura pod na ato ang ihatag sa ato mga miyembro konsumador diri sa ato ang sugang digita banga Selco. So kana atong gipalit, ihatag, i-distribute ang Selco distribute. And then, kung unsa ito yung gamit, mura po ito inyo ang bayaran. So, kung makita ninyo nga mahal kaayo ang kuryente karon, super mahal sa kuryente karon. Kung nakita ninyo ang balita last month na gipost sa NGCP, there will be 20% of uprising of the prices sa ato ang mga kuryente. Dili na siya pasabot nga dito sa inyuhan na dayon ritso. Ang kanang 20% nga pagtaas sa kuryente dito na sa pagpalit sa atong market. So si Selco mo palit, 20% ang increase gikan sa Selco pa na ha. So pagpalit sa Selco mo ingon og piso na ay 20%, so 1.20 na ang ato ang necessary nga mga nga bayaran no. So manay nakahasol kung aduna tay
4: increase.
3: Pag increase kay taas ka ang demand, gamay kayo ang supply. Diha na magsugod dayon ang ato ang kainit sa ulo bashing, but since necessary gid pod na kay mga miyembro konsumador man ta, kabalo man ta nga naperwisyo na ta, munang daghan na kay ta og yaw-yaw, but it's okay. Masabtan na po nato na, so hoping po nga masabtan sa ninyo si Selco in a way of distributing our lines. And speaking of kana inyuhang mga gusto nga mulo o uban pa nga mga istorya about sa Selco, aduna kitay mahitabong annual general membership assembly karong umaabot nga September 26 adlong Sabado na siya, so hapit na. O unsa naman taron? 18?
4: Yes, next week na na.
3: Next week na, 11.
4: Yes.
3: 11, ay, no. 8 days? Yes, 8 days na. 8 days na lang, agma na. So, medyo ginapaspasan na nato ni ang ato ang pag trabaho for the general annual general membership assembly. Mind you, kaning general membership assembly is very important sa tanan since

attendance sa ato ang annual general membership assembly. Unya kaning inyo ang pag-anhi, dili na siya nga isa ra ka venue. We have a multiple venues labi na sa ato mga area offices. For example, sa San Francisco, aduna tay diha sa FYTC Gymnasium. Oh, so pwede ta din haa mo join, no? Tanan mga taga San Francisco o duol ni ining San Francisco diha ta sa FYTC Gymnasium. Ang Bayugan City sa

0: elementary school covered court. Kana atong mga satellite o mga main venues, no, sa atong mga miyembro nga pwede o mas maayo nga mo-attend karong umaabot nga 26.
1: Yes. Kanimanggong agma is diri na to ma-present sa inyong tanan. Tanan mga member consumers o tag-iya sa asal ko is kanadihaan na to mapasabot sa tanan unsay nahitabo karon na tuig. Unsay nahitabo sa ato ang mga linya, unsa na itabo, unsa na may mga plano, unsa pa yung mga ongoing ng mga projects, dili na ito mapakita, dili na ito ma-present para may balaan ninyo nga naay ginabuhat sa asal ko para sa kalambuan din niya sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur. And also, we would like to say di nga mohatag mi diag accomplishment dihan ato may pakita tanan na og kanang abri sa inyo hapod ang pagstorya sa amua or sa asal ko, maabri ninyo ang unsay gusto ninyo igawas inyohang mga centis or inyohang mga 2 cents, depende na sa inyohang gusto na ma
0: lindot na dira a partner no kanang dira ka mo anha dira ka magpagawa sa imong mulo ya naa man tay para raffle basig ikaw pa ang masaktuhan nga makadaog sa mga raffles draw no.
1: Yes, kanang raffle draws sa ending na siya. So sa last nagyud ato na may patubo kay kinanglanon man nato istoryahan sa atong agendas, business meeting and also ang kanang presentation. And sa business meeting daghang taog istoryahan no. Aduna tay one of the things is kanang importante ang GM's report, ang treasurer's report, ug uban pang mga ginapangayo na to sa member consumer nga maaprubahan na mga resolutions. For example, ang ato ang mga reconnections sa tanan na to mga line corridors, labi na sa BLEP, atong istoryahan ang BLEP, ang barangay line enhancement program gikan sa NEA no nga guan dako kini siya nga achievement for the ASALCO. And kana pag mahumana ng BLEP, nindot na kayo ang flow sa ato ang kuryente, dili na siya mag low voltage. And sa ato ang annual general membership assembly, aduna sab tay Zoom no, natay mga Zoom ana katong dili maka-attend, pwede ta mo attend sa online platform which is ang Zoom, or pwede ta mo tanaw sa Facebook Live through the Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Matanaw ta sa live diha ta mamina mo pasiubda og muhatag og kanang atong mulo no sa ato ang kooperatiba. Kani siyang event is grabe ni siya ka importante sa ASALCO since this is once a year event and also one of the most important meeting sa ato mga membro consumador tag-iya nga magkatapok og magkaistoryahan nay unsay naa sa ASALCO karon nga tuig og sa sunod pang mga plano sa ato ang kooperatiba. Okay, kini manggod nga panagtapok is also way of us to give you a opportunity to speak, opportunity to attend, and opportunity to be kanang a winner no, labi na sa ato ang mga paraffle. Ato ra bang raffle is nindot kanang wow siya ba wow and wow electric bikes and more of more pa nga mga ato ang ihatag no sa ato mga membro consumador tag iya. So kana is kanang giinbitahan mo namo no nga moadto ani nga mga gymnasium, mga covered court, municipal ground. And kana for sure dili na init, dili na siya init, maning kamot nga magampo nga dili na siya init. To na atong abi-abihon tanan ng mga membro consumador tag iyang gusto makaibalo unsay naa sa ASALCO this year and the upcoming years no. And also dili na to kalimtan nga ang registration is magsugod na sa Ala City sa buntag. Ang kaning registration is wala na siya ipili. Kung mag-asawa mo, isa ra dapat sa inyo. Kung imuhang pangalan, nakapangalan ang inyohang bill, muna siya ang pwede mo attendance. And bawal ang proxy. Dili pwede ang proxy. Kay dapat ang katong membro consumador tag-iyag yun nga nakapangalan dito sa imuhang bill, mo attendance ni mo sa imong kaugalingon or kinsa mang gani ng tag-iya ng bill. So, dalaw ninyo na ang inyong latest power bill. dihan na din nato may balaan nga ikaw nang

0: na adere sa lista. And if, as you are listed, you are also kanang applicable or kanang nakalista na pugas sa mga raffle promos, mga raffle nato sa matag area offices. Kung naka sa Bayugan area, sa Lope A. Asis. Kung naka sa San Francisco, sa FYTC Gymnasium. Kung naka sa Santa Josefa, ito ka sa Trento area office, ito ka sa Santa Josefa. Kung naka sa taga Talacugon area office ka, ito ka sa Talacugon. And at the same time natin sa Telet Venues. Naningkamot na ito mga area offices to invite all the member consumer owners na mo attend, no? And hoping that we will be able to hit the target nga ito ang mga attendances. Likewise, nga amo pong mong giinbitahan sa pagpadayon sa pag-invite sa uban, no? Sa mga muapil sa agma, o amo mong giinbitahan na magdugay mo ana, no? Dili lang kay sa attendance ramutaman. Dugayin inyo dyan na shout ngan kay maminaw ta at the same time makadaog pagyud ta, no? So sa tanan mga membro consumers, tag-iya nga nakasabot ni ani muna sila, magpabili na sila kay dako kay na sila og kanang pagsalig sa Aselco, dako po na sila chance nga madaog sa ato mga raffle draws, no? And so much for that. Napo tayo mga national and local news updates, no? Ang VAT removal on system loss charges may cut power bills by at least 20 pesos monthly, DOE. Unsa may balita ani, partner?
1: No, nagkapasa na sila og mga memorandum, no? Ginapadaga na
0: nila. So so far kani siyang mga storya about sa system losses, ginapaningkamutan pa ni sa atong gobyerno, ginapaningkamutan po ni sa atong Aselco nga makunhudan gamay kay kaning system losses. This is kuan inevitable, labi na og technical loss. This is a physical naman, law of physics. Kung magpadagan ka og kuryente, nagyud na siya dropping. So kanang dropping mo na siya reactive power. Inya kanang reactive power mo na siya muhatag og loss. So nana siya perminti kanunay, kung namangod kay ituklod pasabot napod na resistance. So, kung mag-away na sila, so kaning power mag-generate na siya energy, kaning energy mo ni siya ang nagka-consume. So kanang pagdagad ga-consume og energy. So mo na siya ang losses. So ang kanang losses mo na tong necessary nga bayaran because it is from the law. Kay ngano man kinahanglan siya mabawi, no, sa atong distribution utility nga mabawi tong mga losses. Kay kanang mga losses dako kay na siya og impact kung dili ato na makolekta. And since it is kanang legalized by the EPERA law, no, kanang EPERA law mo na siya ang muhatag sa ato kan with all the capacity ra pod nga pila ra ang pangayoon nga percentage, no, dili sa tanan. So kana mo nang ginapaningkamutan nga atong system loss is below 10%. So that's why we are a AAA cooperative, electric cooperative. So kana gamay ra gid kay nang system loss mo nang kung maghisgot og system losses, kung Aselco ang basihan, gamay ra kaay tagbayron noon anang losses. So dili ra kay na siya sakit. Dili ra pod na siya kaayo big deal. But since dako man gyud nang kwarta gyud nga kun labi na karon sa inflation, mo nang ginapaningkamutan gyud sa Aselco nga magamay ang ato ang system losses. So far we are under 10%. So gamay ra gyud kay nang loss, no, sa ato ang kooperatiba. Kanang gamay nga loss, so pasabot kung mobilta naarata sa mga kung 10%, kung imo pila man na imuhang bill karon, ikuwain na siya og mga tagi-tagi pa man na. So ang porsyento sa losses naara pod na siya sa 3% sa bill. So 3% sa 10% nato nga losses, super gamay gid kayo, 0.000 mura nimo mabayaran, no, di ba? Kanang dili ra sakit tungod kay naning kamot ang asal ko to give you good service. Kung moingon mo nga sige brand out kay tungod kay para dako og bayron noon, no, it's not. While mag-brand out, walay mag-andar nga metro. Pasabot, kung walay mag-andar nga metro, walay magtuyok nga metrohan. Kung walay magtuyok nga metrohan, gamay ra ang ma-reading sa ato mga meter readers. So that's why ato na siyang ginapaningkamutan na masabtan sa tanan ang ato ang pag serbisyo dinhiya sa atong sugang dagita, mao ang Agusan Dos Electric Cooperative kon Aselco. Yes, wala tayong igong oras, no? Nato naman pong naisultitan na nato mga necessary things na itong dapat na ibalita sa ato mga membro kung sumadol tag-iya o sa tanan mga suping tipaminaw na ito ni atong sibihan atong Dix GV 89.7 FM Agusan Radio o sa ato mga ako nakahook up ng mga FM radio stations. Kinibalik si Dave Baroro,
1: si Sarah Maturan
0: at sa ngalan sa mo ang acting CACD manager Ma'am Mimi Attorney Mimi Ramos sa amo ang acting general Emmanuel general manager Emmanuel B. Galarse napaka ano niyan galante at mabait. And sa ato mga hunta direktiba nga gipangaluhan sa ato ang guwapo and macho our president director Mabinsi M. Plaza. Kami sa asa ko kanunay nagaingon serbisyong mapahiyuman.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
4: Wow!
3: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big short pa niya kong suot. Uy, mura na kong sitar sa lani. Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM. Exciting. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Aga, welcome, welcome, welcome, welcome sa itong programa ang Kung Ako Ikaw. O niya totoo, dato nga saksihan ang ato ang katropa, okay? O kawal ako ang mga duha ka mga bayuta warriors nga mga talagsaon kayog mga kwan? Mga kiwi. Alas sige, simple mind mga katropa. Simple ana. Basta simple ma'am na simple ano lang siya simple ano lang siya hala sige sibok-sibok dasanahan be alas 10:23 na

Dati singura, shoutout ako ka na minaw ni sa toa karama mga oras, ha? Si Kapitan Buddy Kalbo, aba, maigo mo sa tanyo, eh. Diyan sa may barangay Tibong ko, shoutout ang iyong tanan niya. Huwag kang chapag dilaw. Aga mayong morning kay Dennis Villarin, kag Andrea Kapili, mayong buntag niyon dalan. Alas sige, sibog-sibog ta sunahan big kay adoning bunalan ning nagapahapa diri gid ni kapapa. Sa mga wapa ka tapang dia, andam na mo sa inyo mga panayod to ha, kay alas 10:27 na raba kay ing buang na mo rasa. Masika nalalay si Lupin ng naraba na yung mga kwana, naraba na yung mga sign na kay pag pula na doon si Lupin, likado na lang, mag-dribble-dribble na ka dyan, no? Ha, pag nalay si Lupin sa imong likod niya, mag-billiard na ka. Maraga, likado na kayo ng mga katropa, ha? Alas, sige! Kaban nga rin po ninyo mga katropa dito, kapalo mo story yan, eh? Ang talong tol yan, kaya di tatabot. Kaban ninyo, master rin ito rin yung Maring Daria o Maring Erika, ha? Sini sa XFM, exciting!

Okay, so bate primero ang hugna ninyo, ha? Girls, sunod balik ninyo ang pagkwala. Kining pagtupis lang mo. Kay tolo rin yung music. Ang last nga music, ane, maraman na yung ganang giganahan ni Kid Libunaw. Kala si Kid Libunaw, ganahan nyo kayo ng mga inana, no? Ang bro, na ko, bro. So, last man, ready na? Ready na? Okay, andam ha, ang ikadwa nga, pagkwala mo, tupis lang, pagtupis. Okay, yan na ang duwang, ikadwang hungna, ikadwang takal mga, mga katropa, ikadwang takal, ano yan na? So, tanggalan ng baldi niya, kay wapay shower, wapay shower, wapay shower.

konsultada. Ikatulong itakang dapat tanggalon na ina. Ikatulong ha. Ikatulong sunatan na itunga-tunga. Ipatanggalin ang liston-liston sa taas o sa ubos ha. Hindi mag-inariyat. Saman guys, ready na? Okay, marigirin ka. Trapuhidaan ng salog. Kaya pag-split ani para dili makuha na. Okay, niya na.

0: Na matika ma rin sa pinakadidling programa sa Tibok Isla sa Mindanao, kiniang kong ako ikaw. Well, itong oras mga igalab sa kapulian ng hunta namin na makabawa sa oras karon alas 10:45 na sa buntag. Welcome, welcome. Sige, tag welcome ani mga mari, ha? Welcome sa tuang paduwa karong adlaw nga Biyernes mga higala. Thanks God it's a Friday. September 18, 2026. Ay nako, ang ito ang hotline, mga maring e-text na dayon, ha? Aron nga di ka mabiyaan sa ito ang mga pag-greetings today. 09663069569. Ako si Maring Inday Erica, diligwa pa, dilimistesa. Apan di ba kopyansaan tungod kay mangunay og silingan? Siyempre, mga igala, abli na sa mga ito ang Facebook Live. I-search lang, palihog mga maring ang XFM 107.1 tagong. Siyempre, kini ito ang programa. Hatunin ka na ito, mga igala, sa mga produktong herbal nga gihimo sa Yes to Health. Epektibo nga mga food supplement. Mapalit na sa mga parmasyang butika. Doon nga doon mismo sa inyong mga lugar. Naguna diyan, mga maring, ha? Ang ito ang produktong gitawag og Santon Plus Gold Herbal Capsule. E ganun pa si paring Lar nga Doki ang patong-patong nga balatian. E na may adlaw-adlaw mga igala og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Uy, igre na si Jubin Jimenez.
0: Kisa na siya, dako po na siya.
1: Ako lang. Ato nga, katropa sa XFM Cebu.
0: Hayot, kamusta? Kamusta mang... si Panganiya? Si Panganiya? Si Panganiya?
1: Si Jubin Jimenez.
0: Bakso na lagi po kakabanti ang agtang.
1: Ayon ma.
0: Ay, pamuot ya dari ka lord ni mo oi. Di ko ot ya dari mga maring ang kuang it me games. Mura ba ni ako ang maratakdan naman kang kinit si panguot o meet me games? Mga maring, ato ang Facebook Live, abli na sa XFM 107.1 Tagom City. Pakishare, pakilike, and pakifollow mga maring ato ang page, ha? Aron daghan sa mga igala ang malipay sa matag tanaw sa ato ang mga live drama ng ato ang katropa okay. Nga aksyon na gali na okay. Ato ang katropa okay nga hatod ka sa Santon Vitamin C, mga maring. Taot-taot lang pahila-ila niya ito ang mga sparring partner ng mga luod kay mga dagway.
2: Oo, kailang mga dagway ganyan nga. Mas gino ako, makaingon
0: ka. Ito mong atgal dahil.
2: Makaingon ka ma. Ay, ano gay mo?
0: Pagkaluod niyo mo, nagkita yung mga atgal.
2: Ay, akong uyab ha. Akong boyfriend from Cebu, nagtawag yun sa Sockens.
0: Pensa na.
2: Si Jubin Jimenez.
0: Nabuwag na din mong rumulo?
2: Nabuwag na ni John Lee Vikings. So, yun kay si John Lee Vikings, wala time na ako magsigira og dulag basketball.
0: Si John Lee Vikings kay sakto sa pamarug sa.
2: Oo. Onya, kwan
0: ako. Saman eh, doon may kanta lagi air supply.
2: Ako tang kasi, kato si, kato ka din, sige na itong mga laparo gani, si Benji.
0: Si Ben, aba si Benji, kato ni Iska na Iska ng yang tiyan dito sa Singapore.
2: Kato si Benji, talisi kita akong uyabon niya kay, tanong ako nga, kwan man kayo eh, maramang salbabidag tiyan, maramang nakakaugbula.
0: Ay, de, si Benji talisik, doon na sa problema ba, kay di na kuno siya maka, di na niya magbaanon sa nai kahimtang siyang Itmi Games.
2: Itmi Games.
0: Kaya na niya makita.
2: Kaya kabalo ka lang, Benji Talisik. Di ba na, di naman siya kita sa iyang binuhi, sa iyang taba dito eh. Panghihin na siya, kanang nalimaw.
0: Masama ba niya?
2: Tanawang sa niya dito, reflect mo dito sa limaw ang iyang, ang iyang ka, taba dito eh.
0: Kaya kaya yung disposal na makita, be.
2: Yang disposal, di naman bulag ako. Maluwi ako, ibulag ano eh, daway, lami. Ako ektian.
0: Pero but anyway, si Benji Talisik, isa na sa pinakasikat din sa Cebu.
2: O niya, kasama niya mo niya
0: ako. Gabayral na siya, day. Gabayral siya.
2: Alam nga, nang laparo man.
0: Kanya na, kuman ato, kaya nakakuan siya, kanagan hindi ka duty sa tawag ka na?
2: Suspension.
0: Na-suspension
2: siya. Na-suspension.
3: Ang
2: ako, suspension. Hoy, ang ako ang boyfriend nga si Jubin Jimenez.
0: Onsay na sa iya.
2: Bahalang mag-jog, ganyan ka na kayo mag-jogging, bisag way tulog.
0: Maupa.
2: Ay, di ba? Ato kayo di park, baya ba? Sa way tulog, mag-jogging-jog, tara-tara sa mamanay, mawaya man ako din kayo. Magsita na ng mga putig paa.
0: Ato sa'yo, welcome na mga maring, ang umabot nga...
2: Buhay, purok leader.
0: Purok leader din sa may...
2: Anyo, Corilla?
0: Dili, sa Bisayan.
2: Sa Bisayan.
0: Sa Bisayan. Ang leader sa mga senior citizen.
2: Sa Tupad, sa Tupad.
0: Sa Tupad. Asa ni kana?
3: Tulas.
2: Kana.
0: Paano siya kana ang coordinator sa Uplift program?
2: Okay, kusay ka lang. Lipat-lipat na nagsisirbahan na niya. Ang coordinator, pero yung last to.
0: Ay, sir, aristo harigo niya, sir. Okay.
3: Kasi matino madakpat ako.
0: Nagapalasto na ini, aristohara ko ni sir.
2: Ah, raw. Kani, muna yung maromaros pasil. Apot asa na ni Ron.
3: Di ay.
2: Si Jubi.
3: Kumasama na yung tapay diha dong.
2: Hiling ba kini, di ka balo baka dito sa, kwan eh, dito ni sa, dito sa El Nido.
0: Sa Palawan?
2: Ang ganahan, kasi mag-inumino itong uragnaong ni Jackie Rice.
3: Siya na nagbid-bid ato?
2: Oo.
0: Siya na ito?
2: Siya nagkwangkuan. Sila may, sila may markada itong kwan, ito ni Magdadaro itong ha. Kwan kanini, kwan, amigo na. Si mga ito, si Greggy. Si Greggy Magdadaro.
0: Katong pusog mo, Daro?
2: Oo, katong pa ni kwan, mga lang ang ruta kay kwan, Cebu to San Fran.
0: So wala na siya kadaro ron, kaya wala naman diha si kwan.
2: Ang mata, napapagya po si Greggy diha? Napa?
0: Napa?
2: Ano siya pa rin bayari?
3: May istorya lang tayo dito. Ipit na taan eh.
0: O, babayari. Ikaw, kalis na kabayaran.
2: Ampot lang. Sige daw, matawag na ko niya doon.
0: Hi, good morning, di ay, mga maring. Good morning, good morning, good morning, boys and girls.
4: Good morning, boys and girls.
2: Yes.
0: Ay, itong itimayaw sa kamayong buntag ang atoang kinagkusigan mga igala nga OIC sa LTO Tagum District Office nga si ma'am.
2: Ma'am Karen Darondai. Aba, salamat.
3: Ba't kaya abilyedo?
0: Doon na lagi yung problema ni ato ang kuwan diri, atong keyboard. Doon lang siya mo function.
2: Wala na yung battery. Wala na po yung battery?
0: Wala na yung battery siguro.
2: Wala na yung bagor. Wala na yung printag battery na.
3: Ibundok na kadali.
0: O sa mene, wala na siya yung battery kaya di na lagi yung siya mo gana.
2: Ang buti skinny ito. Ayaw man po tayo palitig battery. Ginag palitig battery sa multi-cap.
0: Ato siguro ang kuwan sa battery niya. Dari pwede rin siya kuwan.
2: Tanawa na isa. May isa ko battery niya.
0: Kini? Ayaw kayo mga nta.
2: Ano ba ka na nga isa? Wala kami. Ako yung nagbutang ana. Okay, tanawa daw kay basi kay wala man ni gana kanina basi mo gana din na diay.
0: Abi, abi. Ato daw.
2: Abi.
0: Wag gid siya dai.
2: Wag gid siya.
3: Wala lagi na daan maguna.
0: Wala gid ay kapalit battery ani. Wala lagi. So dito ka toplok ani dai mga istra ang tiwil sa Uyutar ani kay sige ra mouse atong gamiton. But anyway, padayon ta mga maring atong abdian ato ang katropa. Okay.
2: Yes, abrihin na. Okay.
0: Isa lang sa kakanta kay mag-advertise ta.
2: Oh, sige kana kana kana.
0: Ay musagunsun diya kag katulo.
2: Ay pwede akong kanta kay street and rebel.
3: Lain ni kimo kanta kay musagsisip ka isa.
0: Kay birthday man niya unsay ang kantahon.
2: Wala.
3: Ay ikaw kay birthday man mo.
2: Ay sa manong kanta ay kuan sige katahe ko diya katutugtugi ko diya kuan sa akong birthday.
0: Asa akong birthday. Asa may battery.
2: Well.
0: Asa may birthday na yung kabawan niya. Asa ang
2: lahit. Dada na speakers.
3: Lahit battery na pa rin.
0: Ay, lahit na siya battery?
3: Singer na.
2: Sige.
0: Dari o mga.
3: Ay, mga bago dito.
0: Pataka naman. Ay, naara. Uy, nakita ano po yung battery? Ay, kada ko sa battery mo. Battery ni Benji Balisik.
3: Kahit ikaw. Dahil mga ikang tungol. Kaya nasa kada ko yung battery.
0: Dako na yung battery. Di masigil sa disposal.
3: Pangayok ang kono kang Kenneth ito.
0: Kaya natin yung battery, Ken. Di na mo gana ato ang...
3: Triple A.
0: Ato ang kuan.
3: Sa busy man siguro ang kuan. Kaya nagluto ko na ang...

0: Need that bear.
1: Sorry, master.
0: Ay, same na lain na yung address.
1: Ay, sorry, master, kaya tolo rapa kakilo, to saya.
2: Lain galing na ako.
0: SM, dito lang ta sa kwan, sa San Plans na lang ta mga una na SM.
2: Good morning, like ang mamili di ay.
0: Ay, mameli, si Ate Mel, Sri Lampagos. Salamat kayo, ma Ate Mel, Ate Mel, o kang Charles.
2: Okay.
0: O kang, siyempre, ito nga, mayong mayor sa Tago, sa Panabos, si Mayor Jory Lampagos.
2: Yes?
0: Hindi mo pagkara-kara na yun. Masumbaka dyan mo, Mayo.
2: Ay, mukhawa mga maling, kailingan mo naman sa mga pagbalik taon-taon, pinagi sa mga makakamot o dila nga gabi ka mga anak kayo.
0: Ha, mga kagumkum.
2: Pero now, kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Ayo! Ayo!
4: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
4: Unsa nga sigarilyo?
3: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
4: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
3: Kay nga naman.
4: Asa pa, more.
5: Mga katupa, exciting!
6: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
8: Ako si GR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix, sa kalamit sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga sgig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbag. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutan ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og himsog sa mga tipasi.

ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani. This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Sa usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyap nga 13 anyos apana sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod ito yung mga higala
1: hawa ay mga katupa.

0: Amerika pun bagi musuhan.
1: Well, well, well, well, well, so farewell, well, well, well of the wind and well of fortune. Siya, oga, good morning sa tanahan, oga, welcome back, oga, kami ang inyohang mga tulog kahaliparot. Master Rizalini, oga, ang isa nga topal sa gawas, kay nagkuhan pa, nagtanggal pa sa iyang hikot, no? Kawan ako si Maring Erika.
2: Sige, tanggal niya?
1: Ang iyong mga pamitay.
2: So, iyong ganang gigaid ng maayod di
1: ay. Yes, indeed.
2: Oy, tiyada riya, kaluod ni mo.
1: Ay, nakuhan.
2: Alas 11:16 na katong oras, may ngalalampi ato, halik. Kaya ba yung tao ng inyong mga kuhan di ha? I-monitor, peminti mga igala, inyong mga sugar, ang inyong mga blood pressure, o kung taas na mga maring, ay, napagduha-duha, pagbintinar na, o Santon Plus Gold, herbal capsule, ayon nga matuldukan, kaya nga grabe nga pagtaas. Malang itong yatin, ang tabadidoy na, kaya bahala, sige, taas.
1: Yes, yes.
2: Na kay blood pressure man na o sugar level, delikado na sa mong taas, kaya kung mong taas, imong blood sugar level.
1: May pag sugar level, taas.
2: May pagani, no? Kung mong taas imong sugar, mapiktuhan imong mata o imong tabadidoy.
1: Kana, manay, manay, manay naka-diferensya.
2: Ako, bita, mo gina akong gikabalakan ka, di ko mong magpapataas-taas sa sugar, kay mingo na sila nga, ah, may pamanay mong to sugar, taas pa man na sa imuha.
1: Ah, ano kay nana, taas. Ang sugar ni mo, nabot dog 300.
2: Ah.
1: Anya, ay mong tabadidoy, mupo kayo.
2: Duwara ka, pulgada. Pulgada ay, pagin sa kuan.
1: Ay, tala pulgada.
2: Ito pag yung ruler sa diwinding.
1: Ay.
2: Bura kayo, mga kuan.
1: Wala ko, isa na kadangaw.
2: Ano, wala?
1: Isa kadangaw, tas may isa kadangaw. Pero sa unano man po.
2: Ngayon nga, wala mong magsabot ngayon pa so, di. Pahid na mong gudin.
1: Yeah!
2: Ang maring, ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Ano
2: mato sa layo, kay?
1: Mapakanya mo, Roro Bills.
2: Saan man akong Roro Bills ba?
1: Roro Bills ka na kuan ka na nga imong iro ba?
2: Unsa nga klase nga iro?
1: Anang ermok.
2: Iro.
1: Ermok nap.
2: Unsa na?
1: Ermok ang napkin.
2: Ay, nako.
1: Yes.
2: Malupig na ka na imong iro. Madumugan na sa kong iro. Kay gi-cross man to kong iro o ka nang kuan.
1: Unsa man?
2: Ka nang askal o ka nang ermok. Ermok tats.
1: Mo ba?
2: Wala na ako insulti kay...
1: Ayaw na, ayaw lang.
2: Masig mingon sila nga, ano ba naman yung mga grupo na yan?
1: Ano ba yung mga taong yan? Napakaluod ng mga taong yan. Mag-alis na lang ako dito.
2: Huwag mo yung bayaran yan. Bayaran na, paalisin na yan.
1: Antone, kunin mo yung ano, Antone. Mag-alis na tayo.
2: Masige, manganta sa miyong natang mag-drama, mga maring, ha? Tagay mi dia og kuan sa kanta ni mo master kay ka magi birthday ray ka gid mo bunugon ron
1: ay kuan ang tagay ko dia og kini sa mi kuan nindot nga kanta ay
2: sige na be paguna una sa
1: ay maguna una sa ko kanta be maguna una sa ko kanta
2: naguna una ka ha naguna una
1: sige ka sa ikaw sa ikaw sa marin
2: kuan tag wako ka huna huna. Ikaw lagi, ikaw lagi mo eh, kuhaan lagi. Ato ko na pa-requesto niya ito ang mga suki. Bayon sa ilang mga request din na. Kaya nagkamag kayo ka-comment. Ikaw pa si, ingon pa si Ima Ramos nga shout out. And happy birthday to Maclary Malaya. Salamat kayo. Happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Happy birthday! Maayong udto sa tanan. Ingon pa si Tristan Yat Gulay. And ka-Mitsurong belated happy birthday, Master.
1: Mitsurong, kay kong bigtihan ko na si Mitsurong ba?
2: Tarunga, imong gas. Master, kay makikita ang imo ang yutot nga dako, aba.
1: Lagi sa ingon.
2: Si Mitsurong.
1: Ka Mitsurong sa man, bangkaanay taga kwan Mitsurong, ha?
2: Masugot ka, bangkaanay mong bumper ni Mitsurong.
1: Masugot, ay. Bisa ko sa nga bumper. Sa taas o sa ubos?
2: Sa bumper nga, bumper of all season. Paolo Bakirel, happy birthday, Master Inday Tanini.
1: Hi, Pao. Good morning naman, Paolo Bakirel.
2: Si Kata na ni Binjit Talisik, ingon pa si Nita Valderosa. Salamat kayo sa mga taga-Canada. Okay, so doon na kay kanta?
1: Na kay kanta.
2: What is that song?
1: Takay ko ang kwan, bing kanang... Sa'yo ito nga, kanakalimutan sa'yo ko.
2: Saan na yung kanta?
1: Victor Wood, takay ko mga Victor Wood.
2: Takay may Ralph o kanta, inikanta ni Victor Wood.
1: Kwan. Ay, ala lang nga Ralph, kato nga, Let Me Try Again.
2: Let Me Try Again.
1: Yes, by Frank Sinatra.
2: Sige be, ato ang sugatan mga igalaw sa pinapiti nga palakpak. Ang vocalista sa banda... Mm-hmm. Banda nga wa matala sa kwan?
1: Wala na tagal. Wa matalaan.
2: Ato lang sugaton mga igala ang pinakangilgig nga Radio personality. Presenter?
1: Presenter? Entrepreneur? Sa pala yung tawakan na to eh.
2: Master Enday Tanini! Palakpak mga binayaran.
1: Check. Aha, kanya.

0: Thank you.
1: Okay, selamat.
0: Ganda, grabe kantahan.
2: Nakatry na din ka, master?
0: Namin napadali ang tabong.
2: Hindi mo pa siya, let me try again. So, nakatry na siya.
1: Try lagi yung data.
0: So, gusto siya mo usap. Ay, naku, mga ingan, alas 11:25 na nga itong oras. Siyempre, katong kantahan, hatod ka na ito sa turbo, sa mga
1: misis, na
0: makahatagalipay kay misis. Pagpalaban na sa kapsula nga po,
2: alam niya,
0: turbo, mo sa kanilari food supplement for men. Di po na ako, kaya kuha, diri na kamute, yun dan.
1: Sa imo ako na,
0: Sige daw.
1: Lisod po, nagkakuang. Wala man ko nagkuang. Sige, but anyway. Sige, o sa mantam. Manta na siguro tayo mag-celebrate sa birthday na ako kay Hilas Biyako.
0: Mabal?
1: Oo.
0: Sige, oy, mangantarata.
1: Mangantarata diri. Oy, kayo, wala naman ta kayo. Siyempre, sa pamihan.
2: Nalagi kayo, imuhang karne.
1: Alam nga yan, presko pa ba yaso?
2: Gani.
1: Unoron.
0: Yang karne?
2: Oh, yang karne.
0: Garo pa ko na kita sa yang karne ba? Nga, isang wala pa sugbaha, galagom na.
2: Mare, ipadapin ni Kenneth.
0: Mau ba?
2: Ipadapin ni Kenai lagom.
0: Ang lagom, wala sagot. Hindi siya ganahog lagom si Kenneth.
2: Para din siya, wapa mo na siya kayo.
1: Dami siya nga naglagom.
2: Huwag imong mga ang katigawangan, imo ingon na maring, o siya yung vision, lami ilagay ang red meat.
0: Mau ba? Ako de kay, did you ko mo ka o black meat?
2: Ay, black meat, eh, pwede mo nga di, ay.
0: Kay,
2: kanang black meat, red meat, mo kurang na uga.
0: Kaya, hindi ko kurang sa black meat, kay, makaana ko sa kay, stress na ba, ni nga meat, oy?
1: Stress na, kay, stress na kayo. Ay, nako.
0: Anya, pakit, anahitag ka ng black meat?
1: Ay, ano, makit, mag-ikapayay na lang ito. Mag-ikapayay na lang ito. Magunitan na iba.
2: Ay, kapayay.
0: Ituwa po na siya nga din nakabalong istorya. Saka na ba yung edad?
1: Si Bungal Gabri pa. Isa ko sa akin natong balin si imong edad eh. Busa mo tun kadako.
2: Kagahapon no, kaya wala may nakatubag sa edad ni Master. Ang makatubag karon sa edad ni Master na IG cast.
0: So jamming lang taanin karon dito lang sa mga drama. Kay ang SWAT nalang nabasa man oy.
1: Nabasa ang SWAT oy, sunod na lones na kaya magipaog ka. Naya pagkape ang SWAT.
2: Amo panggi malit sa cinder kay pausab.
0: Naya pagkape man gordi sa palingki dapit.
1: Yes.
2: Ana si Maramos o TY DJ very much.
0: Gitiway gidi ay.
2: Hello oy, TY kayo di ay.
0: Sige pa sa mga gusto diha mag-request mga igalaw, di ba ka gustong mo appeal sa tuang programa karon gusto mo nawag. Hala, tawag na sa 0966-306-9569. Osbon ako, mga maring, ha? 0966-306-9569. At ako na yung
2: chat. Sa tanang naminaw din, no? Ito bag yun din yun, no? Kay ang makatanda sa edad ni Master... Na IG cast, ikaw na
0: yung mahatag na siya, mahatag siya.
2: Ang birthday celebrate na yung mahatag.
0: Ah, sige.
1: Dili, mga... makuban me, makuban me, mga ligoy me sa kwan, diyan sa Busaon.
2: Lalo, uyog mo.
1: Ganahan kay kwan na gani.
0: Uyog-uyog?
2: Uyog kayo.
1: Uyog kayo, maripo, mas
2: gani. Oye, karawa pag nang bayot.
0: Ikwan po ng mga link, ano. Hala, uyoga, oy.
1: Uyog kayo.
2: Di ka madawat mga chassis, ana?
1: Di ba, o?
2: Nakita na yun, master.
1: Nakita nang yang...
2: Nakita na itong sapatos sa chassis.
1: Okay. Hindi na tayo, magkuhan tayo, magtarong ng trabaho.
2: Kasi pangalan sa kukuhan na ito, kanang iyang pisa. Ang pangalan sa pisa.
1: Ang pisa. Ang pangalan sa pisa niya, kayo naman ito yung number, ang yung chassis number, kay kuhan man,
0: Ang uring, uring.
1: Ang uring number.
2: Lami lang ito kay hapit na hulog ang yan.
0: Mau ba?
2: Hapit na hulog ang mga bolt and nuts.
1: Ala, sige. Sa'yo katahon. Kanta.
0: Sa mga mukanta di habi.
1: O, kanta ikaw di Amaring Darya. Kanta isa na di Amaring Darya.
2: O, sige. Ato kay
0: birthday man.
2: Kay idaran man. Idaran atong kantahon.
1: Kana, kana.
0: Tagayin mo niya ka ng idaran.
2: Tagayin mo standard, bi?
1: Standard, ay. Standard ta.
0: Gusto ko kag-idaran, ha?
1: Pwede, gilibak ba ako ninyo kapon, mga bayota mo, ha? Naglagot ba ako ninyo kapon?
2: Kasi rin na-program kahapon, nga wak may program.
0: Wala man ta kahapon, basi mga jatot.
2: Basic fake to yung mga tanawan.
1: Iyon yun ko, gilibak, ay. Marami dyan kayo inyo mga paglipak.
2: Nakabalo lang ka mo, kagingnan nga, ang birthday na ba ni Master Karo? Wala may regalo.
1: Isa ka sa siguro ng kwadya, kaya sakit ako kung abaga diri. Sakit kayo din.
0: Pero at least
1: sa summer pa sa account.
0: Wala ano? Makakasari.
1: Ha?
2: Ang remote. Nakulay ko sa remote na kami itong dawa.
0: Sa remote. Adi ni Maone. Okay, so mga maring ha, tagay si Tia Daria o ganta din na ang akuan. Kaya naman pina...
2: Alam, grabe ka matog na disisize, mandi ay ni Ol.
1: Grabe naman ang akuan, Rio. Ay, ganang nga.
2: Uramatang
0: na... Uramatang
2: na sa Canada.
0: Ang kanta rin mo, sa kanta nimo na sipat na si Sir Ralph Diao.
2: The way it used to be.
1: Sige.
0: The way it used to be.
1: Aba, sige.
2: After some time, Spoon.
1: After sa aba, mga pagpatanon, din na lang kumutan. Ah, sige, kanta nila. Ha?
0: Uy, live na?
1: Ha?
0: Sus, gabi yung mga aloe, mura sa
1: aloe.
2: Asa man ang swing?
1: Oo, grabe naman na eh. Hmm.
0: Ita na ko ang iyang sapatos sa kanang pitik sa panday.
1: Wow.
0: Uy, katugnaw maring.
2: Ako, katugin sa kakan eh.
0: Matugnawan po niyang kuwa diri away.
2: Grabe pang po nila makadisisize mo po nila.
1: Maraming nga anak, anak wala niyo, maraming kuhigo-ligo eh.
0: Uy, acknowledge siguro niyo ito ang mga...
2: Uy, kanyang operator. Pero ito dali nga. Oh, grabe
0: mo nagsugap. Huwag na sugdan ang kanta at isang i-acknowledging. Ay, sugdan naman ni Ralph. Sige, ang kanta na
2: lang. Gusto kayo?
0: Sige na lang.
2: Overmode.
0: Wow. Ladies and gentlemen, Overmode.
1: Lon, lon, humay, whitey, pasi.

0: kanta.
1: Ako mo to gididikar kang master.
0: Katakanta ha to?
1: Oo.
0: So, siyempre, katakanta ha mga igala nga, didli kayo pagkakanta sa taga-Bisaya. Natuto ko na ito mga maring sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, dakong dabang siya aron nga pakusgon ang cognitive function sa imong utok. Dali ka makahinomdom, dali ka makamemorize, o di ka makalimot mga igala.
1: Yes.
0: Ito mga panguna-una. Ang Santon Plus Coffee Mix, dunay sangkap nga?
2: Spirulina. Spirulina, tanan. Tanan mo na siya. Nasi, nagtanong magod si Mama Marjorie Buddy ka. Si kwan, makapitan kalbo sa tibungko ba?
0: Oo, ba diya eh?
2: Siya sa... Laag niya diri. Laag daw diri. Kapalang kaya si... Si Ma... Si Kap Buddy Kalbo kay... Parang lang naong ni BP.
0: BP nga?
2: BP Sara. Oo, binang... Oo, maraming murang kambal ni BP Sara.
0: Blood pressure.
1: Ambil ako kamo ang kambal. Okay, ang apelido ni mo, kambal ba mo?
0: But anyway, mga igala ha, ang Santon Plus Coffee Mix, dun ay sangkap nga malunggay, dun ay mangustin.
2: Yes.
0: Dun ay poy.
2: Kanyang collagen, glutathione.
0: Ang kuwan ba, Santon Plus Coffee Mix ba?
1: Plus
0: gold ba ito, God, imo?
2: Gold, ah, anay, mga kuwan. Nindot kay mga mangustin powder.
1: Dili palantin.
2: Malunggay powder.
0: O sa pa isa?
2: O, lansunis. Dili, ay, soya beans.
0: Pero kung lansunis man galing niya, kagigat sa Camiguin, okay, rasa?
2: Okay, gawin na ba sa Camiguin, kaya nakatibawasan po, Sweet Island, Hot Spring, o Gold Spring.
0: Tagay ko na yung kanta, Rafi, ha, kanang kuwan, sanay bigyan mo ng pansin.
2: Apa?
0: Ako na yung ilidikar nga to sa mga di mamansin.
2: Huwag ka ng mga suplada, ka ng mga pamati.
0: Hello, ilidikar na ko na sa mga di mamansin. Kisa man yung mga di mamansin, diri, abi, ato ang mga viewers, bi. Oh, di nila share ato ang live?
1: Magani. Ito ka libong kuan na viewers, dili ka mo share?
0: Dabi. Mm-hmm. Sana ibigyan mo ng pansin ni Zim.
1: Sana ibigyan mo ng pansin.
0: Pansin, at pansin.
1: So tanghon.
0: Karaoke, EJ.
1: Ay, si Jay nagkanta din.

0: Good morning, Dennis. Lagi undang dah Dennis. Thank you so much. And also, thank you kayo ha. Sa nindot kayo to.
1: Ano si Ral, baka ko kasabot. Ano yan?
0: Palungon nila na ito, Bip.
2: Andangon tani, Bip. Mga magigalin yung mga kalaki din, he.
0: Di man sila magdrama.
2: Di man yung kamo magkuhan.
0: Murag, hinay ka itong internet, dahil di makasulat mga mensahe, dahil. Lili ako na ninyo hadi ako ang doon na ba mo eh.
2: Oh, okay raman laban raman gyapon.
0: Uy, naguba akong cellphone marin eh. Katag na ang kapi marin.
2: Hadi katag na?
0: Katag na.
1: Alam na, naawas na ba rin?
0: Uy, naawas na. Okay lang ta mayabag kapi niya kay kanang Santon Gold Coffee Mix.
2: Oo, oh, niya naka, yabo pag yun kay Kuan. Katong nagagresiko. Ay, si Emma, Emma Ramon.
0: Hello, Emma. Sa iyo ni Emma.
2: Thank you, DJ, very much. Ay, salamat kay Bichorong. Pero nga na imo da sa abay. Ikaw, Bichorong, makita lang. Ikaw na ko, Bichorong. Di medyo magmahay ba? Petakay ko diyan for the good times, B.
0: For the good times.
2: For the good times.
1: At the bad times, di ay.
2: Ayaw na nga, for the good times.
0: Nasa ba niya, ididikar ng kanta, B.
2: Para sa table 69.
0: Table 69, mudungag mo?
1: Ako man, Ralph, sundi na yun na words. Kaya na yun, kwan sinining ka siya, words.
2: Aba, baby, words.
0: Unsa nga words?
1: Kwan siya nga words, kanang...
0: More than words?
1: More than words?
2: Okay, kasi peri ko mo ang nagkanta na, Ralph.
1: Mayong morning, ang age ni Master, nanala kay age, Master? Gi-age si Master.
2: Nakalawa na niya, sa mayong unton.
0: Oy, sa mga nakatilawan, delikado na mo.
2: Wilma Joaquin, ha? Inigara ka, Wilma Joaquin.
1: 60 or 62? Ay, hapit na yun. Hapit.
2: Check.
1: Kamay na lang na. O, okay, makajikas na ka.
2: Check.
0: Ay.

0: atau blab.
1: Kan ada isim kayak boleh lebih tahu kak Karun.
0: Ya, dan yang sampulan tu yang teleskop itu ada.
1: Ah, ya teleskop Said.
2: Kalau masuk guru kau kena mga insit. Ya, kay orang menang kan.
0: So, sunata blab ni Victor Wood pada siya?
1: Victor Kahoy.
0: Victor Kahoy, sige.
2: Dua siguro tanah, Master.
1: Atau pakatahan pa si Kid Libunaw.
2: Ano may dayo?
1: Ano may dayo?
0: Ay, dayo di ay.
1: Bro, ayaw siya ka lang, bro.
3: Ay, sige, kubos na mo ito di ha, oy. Sige, kubos yun ito. Ibu, siguro na ito.
1: Atakay pa, requesta na si Kid Libunaw niya. Ay, kamalaka, ganito mo siya si Billy Nulatre.
2: Kulab-balik, kulab.
1: Kulab-balik, kulab-balik.
2: Collaborations,
1: yeah.
2: XFM, FMR.
1: Kuwan pa na siya.

0: iso dayo dayo ta dayo dayo dayo dayo. Takai ku angkat tenan dayo ra par ku iso dan dayo da para dinato nama ku Andre kai. Kamane mana kulap mana? So, ka tropa vibes.
1: Pwede na pa sa dito sa mukanta tagay lag mic.
0: Ay, diri na pagkatahon kay kuan man na makita man siya sa.
1: Ano na at bro. Ang dayo mga marik.
0: Agi ka ni sa DXGO ni abot o kening RV niya pagkuman niya
2: abot. Ano sa katon sa masipang bunog?
1: Abre, portahan.
0: Ano yan? Okay, dito speakers.
2: Dito ka pa rin sa barrio kilag ding Laa Kumbal province.
0: Layo ah.
2: Hawa!
0: Lali, lali, lali, lali, lali.
2: Ay, na yung mic na matakdan siya.
3: Tiyak
2: ka doon. Kasi ka, mukanta, nawataw sa kanin sa kasakong putsyukan.
4: Hello?
1: Wow. Ang mic, eh. Check the mic. Okay na, okay na. Oh, backward, please.
4: Hello?
2: Gamitan
0: na, gamitan na. Aka na, so.
1: Ayan na.
4: Hello?
0: Ayan na, ayan na.
2: Diba?
4: Yeah.
2: Alam, kita, alam, maring, kita alit ang wire, maring. Ibang imundang ni maring.
0: Ah, kada bunal.
2: Uy, ang kanta sa Uyotar. Ang kanta sa Uyotar.
1: Kanta sa Uyotar.

0: sampalin mo.
1: Daghang kayo salamat sa tuan dayo.
2: Dayo. Gekalsa.
1: Sa tuan dayo.
2: La Pilipina.
3: Kaya pinakurug-kurug.
2: Kuya, kaya nito hanan eh.
1: Limbawat ako balahibo lang.
3: O saan ito? Nangurug to na kuyawan or
2: nangurug siya? Apil to siya. Sikan to siya siya ang amateur singing contest kay Duhara sila.
3: Ganyan. Daghang kayo salamat. No, dawata. Wala na. Nalimta ni mo ang sakong putsukan.
2: Wala na. Gipagi. Yan ang gipauna.
3: Ay, gipauna na. Salamat no.
1: Katong kantahan mga maring. Bagawala na naman nga. Grabe pagkakan tama ra ginasing kasing yon at ato sa turbo aron nga mas muligo nang tuhod makasuga kon bisag magluhod
2: mag turbo male enhancer
1: matag
2: adlaw.
1: Dapat pero nga adlaw
2: sa stela nga naman
3: matag dulo
2: matag dulo
1: dulo grapo do
2: para makasuga kon mag
3: Luhod. Mag-turbo. Mag-luhod.
2: Mag-luhod.
1: May mga tayo ka muna. Tambagin na siguro niyo, Mari.
2: O, taga salamat to sa itong sender, no? Mga katropa. Mag ito ato ang...
3: Ang last mo ko sa sender, PS.
2: PS. Masala PS.
3: Juan, parang muhon.
2: Please song. Please song. Kaya lang song.
3: Kaya ko muna kung muhon.
2: Alay, ito PS. Personal comment to. Personal shot.
1: Ano nila yung buhato ni mo, sender?
2: Oo, ako. Wala ka ganahe. Palangat lang yapon. Balik din.
3: Nahan mo anak nga way magparalawag sigur ta kantan eh.
1: Ingon pa si Gislan Gono nga ha ha ha.
2: Aba.
1: Ipalit na po ni butin si Kuan Gabi. Helper sa Marin tani ni balik tani. Ana na po si.
2: Pasala pini na bigtian.
1: Ana siya nga gwapo kuno kay tiyong si Tia Daria.
2: Aba. Ah, dito na siya nga Tia Daria.
1: Oh nya. Na po si ingon sa mga kanis sa nini. Ana sa nini Marin ilika ka upo gid siya. Ana.
3: Ay dili na wig siya.
1: Ana ko wig ramong.
2: Pero pini magala siya bigtian ka.
1: Pwede oi.
3: Ingnan na po siyong tubang.
2: Ikaw maring mo, victim ka na magkakuha ka na magkapabor.
1: Dili ko maring mo, i-cancel na ko akong profesyon maring ha. Mamuna yung silingan. I-cancel sana ko akong
2: profesyon. Ano ba yung magkakuha mo, slogan ni mo?
1: Mamuna yung silingan?
2: Oo.
1: Kanang i-cancel na maring.
3: Exempted.
1: Cancel ayo
3: ba ay cancel ka
2: service kang Michorong Rayoga.
1: Good morning ay kang sir Kalamba sa may Santo Tomas Municipal Police Station. Sir Kalamba, good morning sir. Anining Garcia mga lamion daw mo mga maring ng pasi Jason. Mana man di ay
2: tinod man sad tinod man sad ay sa kabakla diro bakla.
1: Listen
2: kang sige may mo bakla ngay dako tiyan.
1: Kung makahulman na sa daan din.
2: Hulman na. At least natin kauman rin ang bakyang kapaklang akuan. Lugong.
1: So, mga maring, tambagin na kayo natin yung oras.
2: So, nagkakasalamat no, sa pagpulang ating suwat sa itong tulmanong. Kung ako'y ikaw.
1: At doon is po, kita makauban mga ikala. Salamat o.

0: kay sakit kayo akong mga kabukogan. Dili na kayo ko kaliho, onya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukogan ug giligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Double Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa

0: Agong City, mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. Huwag kong mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan ug mga higala. Daghang salamat kung mag-uban ta sa pagkusuan.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines sa titsate ng Santon Gold Coffee Mix. Katropa, si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga Senator Judges sa issue ng voting threshold.
4: House Prosecutor Terry Ridon igreet na good faith ang mga pahayag sa impeachment trial.
3: Senator Robin Padilla, wala nang balak tumakbo sa politika.
4: 47 mula sa 100 flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte sa Davao, red flag ayon sa NBI.
3: North-South Commuter Railway, target ang first partial operation sa 2027.
4: ICC victims posibleng makatanggap ng reparations kapag na-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC.
3: Pulisya, nanawagan na impormasyon sa pagkakakilanlan ng babaeng natagpuang patay sa loob ng refrigerator.
4: Balitang regional, AICS Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital pansamantalang sinuspindi.
3: Balita international, Fiji nagdeklara ng national HIV crisis.
4: Balita ng showbiz, Will Ashley tinawag na safe space si Mika Salamanca.
3: At sa sports katropa, ang Pilipinas women's football team tinalo po ang Hong Kong sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Mga katropa, Biyernes na, September 18, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng mga balita natin, unahin po natin itong mainit na usapin sa threshold sa pagboto. Si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Pupulungin Tulungin naman ni Senate President Win Gatchalian ang mga senator judges mula sa majority block upang pag-usapan ang magiging posisyon nila sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanungin si Gatchalian kung magiging sapat ang 13 boto sakaling ibaba sa 14 ang kinakailangang voting threshold para sa conviction. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang pag-usapan ang nasabing issue at kung ano ang magiging desisyon ng majority block sakaling magkaroon ng pagbabago sa threshold. Matatanda ang nagkaroon na rin ang pagtalakay sa issue ng voting threshold kasama ang mga dating maestrado ng Korte Suprema. Sa naturang talakayan, ibinahagi ng mga dating maestrado ang kani-kanilang mga pananaw tungkol sa issue habang nakapagtanong din ang ilang senator judges higil sa legal na batayan at iba pang kaugnay na issue. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Nagbabala. Nagbabala po si dating presidential spokesman Salvador Panelo na maaaring humarap sa legal at criminal cases sa mga senator judge kung babaguhin nila ang two-third voting requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, hindi maaaring baguhin ang impeachment court ang provision ng 1987 Constitution na nangangailangan ng boto ng two-thirds ng lahat ng senador na katumbas ng 16 na boto sa kasalukuyang 24 na miyembro. Iginit ni Panelo na maaaring gumawa ng sariling rules ang Senado pero hindi ito maaaring lumampas sa itinatakda ng Konstitusyon at binanggit niya ang Article 204 ng Revised Penal Code kaugnay ng posibleng pananagutan sa isang umano'y unjust judgment. Ito ang naging reaksyon ni Panelo matapos imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Justices tungkol sa tamang bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni VP Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
3: Iginiit ng Malacanang na hindi ito manghihimasok sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa tamang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Presidential Communications Office USEC Claire Castro, nakatulong ang mga opinyon ng apat na dating maestrado ng Supreme Court bilang mga amici curiae para mas maunawaan ng publiko at mga senador ang usapin sa kinakailangang boto para sa conviction. Binigyan din po ni Castro na mga sinabi ng mga dating mahistrado ay mga opinyon at gabay lamang na maaaring isalang-alang ng mga senator judge sa kanilang pagpapasya. Sinabi rin ng palace official na walang pangamba sa posibilidad na magkakaibang interpretasyon na mga senador sa two-thirds voting requirement dahil responsibilidad ng Senado maging desisyon. Nanawagan po ang Malacanang na manaig sa proseso ang katotohanan, pagiging patas at katarungan sa kaso ng Vice Presidente.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Nanindigan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na ginawa niya ng may mabuting intensyon o good faith ang mga pahayag niya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Rido na wala siyang layuning impluensyahan o unahan ang magiging desisyon ng mga senator judge sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga pahayag niya tungkol sa ebidensya, mga testigo at proseso sa prosekusyon ay para lamang ibaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Sa ilalim ng rules ng Senado, maaaring pagsabihan o patawan ng multa ang sinumang lalabag sa pagbabawal na talakayin sa labas ng paglilitis ang merito ng kaso. Ang unang paglabag ay maaaring mauwi sa reprimand, ang ikalawa ay multang 30,000 pesos, habang ang paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa pagtanggal ng abogado sa paglilitis at posibleng reklamo sa Judicial and Bar Council.
2: XFM News Nationwide.
3: Sumagot si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng spokesperson na si Paulo Panelo Jr. na mahirap umano siya na seryosohin. Ayon kay Castro, maaaring hindi nakikinig ang kampo ng Vice Presidente sa mga briefing ng palasyo, kaya hindi nito naunawaan ang mga programa at ginagawa ng administrasyon.
5: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil, Ito ang dahilan kung bakit ang vice-presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yun.
3: Dinagdag pa ni Castro mga katropa na inaasahan po niya na hindi na siya babanggitin pa ng kampo ng vice presidente. Dahil ayon mismo kay Panelo, hindi naman naman siya dapat seryosohin. Samantala, nang tanungin kung may paggalang ba sa pahayag ni Panelo, sinabi po ni Castro na makikita ito sa paraan ng pananalita, asal at karakter ng isang tao.
1: XFM News Nationwide.
4: Inihayag naman ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong muling tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Ayon kay Padilla, nais niyang ituon ang panahon sa kanyang mga anak at magkaroon ng mas tahimik na buhay. Sinabi ni Padilla na maraming kaibigan ang umihikayat sa kanyang manatili sa politika, ngunit anya hindi na niya nakikitang nababagay ang sarili sa mundo ng politika. Samantala, nagbanggit siya ng ilang personalidad na nais niyang pagpilian bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kabilang sa kanyang binanggit sina Senators Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Attorney Salvador Panelo.
3: Sa ibang balita, na flag ng National Bureau of Investigation ang 47 sa 100 flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte para sa mas malalim na investigasyon. Ayon po sa NBI mga katropa, kabilang sa mga proyekto ang mga pinaghihinalang hindi na ipatupad sub-standard o may magkaparehong lokasyon pero magkakaibang titulo at hiwalay na pondo. 6 sa 47 proyekto ang tinukoy ng NBI bilang malinaw na questionable batay po sa mga dokumentong sinuri nila. Mag-i-issue ang NBI ng subpoena sa mga contractor at mga opisyal, gayon din sa mga kawani ng DPWH na may kaugnayan sa mga proyekto. Hindi kabilang si Paulo Duterte sa may papatawag sa ngayon. Dahil unang tututukan ng NBI ang mga contractor at mga tauhan ng DPWH. Patuloy na sinasagawa ang investigasyon ng NBI Task Force Flood Control para siya sa atin ang mga kinahinalang proyekto ng gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
4: Inaprobahan ang Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Target ng first partial operation ng tren sa December 2027. Ayon sa Malacanang, inayos ang timeline dahil sa mga hamon sa procurement, right-of-way at pangangalaga sa pondo ng bayan. Ang bahagi ng tren mula Malolos hanggang Clark ay target naman na simulan sa ikaapat na quarter ng 2028. Ang operasyon sa Clark Soli sa Talabang Calamba ay target naman sa ikaapat na quarter ng 2031. Samantala, target ang full operation ng rutang Clark hanggang Calamba sa ikatlong quarter ng 2033. Bukod sa railway project, tinalakay din ng konseho ang ilang public-private partnership projects, food assistance program ng DSWD at panukala ng DepEd tungkol sa pagsususpinde ng klase.
1: XFM News Nationwide.
3: Patuloy ang paghanda po ng ICC Victims Team para naman sa paglahok ng mga dagdagang biktima sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila ay sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, marami pa rin biktima ang hindi po nakapagparehistro sa ICC kahit maaari silang maging bahagi ng proceedings. Anya, hindi lamang mga direktang biktima ang maaari mag-apply dahil maaari rin maging kwalipikadong biktima ang mga naulilang asawa, anak, magulang at iba pang kaanak na naapektuhan.
6: Ayos sa kami-search na bagong applications for participating victims. Ito po hindi po naghahanap ng witness ang ICC. Hindi rin sila kumbaga naghahanap ng bagong impormasyon. Sobra-sobra na nga daw Ang hinahanap po ay biktima na kumbaga gustong magsalita, gustong maging bahagi ng ICC case.
3: Hindi rin umano limitado mga katropa sa isang kinatawan lamang kada pamilya ang maaaring magparehistro bilang participating victim. Binigyan din pa ni Conti na hindi sila naghahanap ng bagong witness o kaya impormasyon. kundi mga biktimang nais mismong makilahok at may parinig sa korte ang kanilang saloobin.
1: XFM News Nationwide.
4: Posibleng makatanggap ng danyos or reparations sa mga biktimang maa-admit bilang participating victims sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kailangang makapagparehistro at ma-admit muna bilang participating victim ang mga kwalipikadong biktima.
6: Ako hindi si Duterte. Pero baka maliit lang po ito. Hindi natin alam kung magkano.
4: Nilino naman ni Conti na hindi lahat ng nagparehistro ay otomatikong makatatanggap ng danyos dahil may proseso pang kailangang pagdaanan sa ICC. Patuloy naman umanong tumatanggap ng applications ang victims team mula sa mga nais maging bahagi ng proceedings.
1: XFM News Nationwide.
3: Itinanggi ng Bureau of Corrections ang ulat na maaaring makatakas ang isang preso mula dyan sa New Bilibid Prison gamit po ang drone na may kakayahang magbuhat o bumuhat ng tao. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., itinuturing po na no-fly zone sa lahat ng prison facilities na nasa ilalim ng Bucor at may mga watchtower na 24 oras na nagmo-monitor. Yan ang naging pahayag ni Katapang kasunod ng ulat ng isang South Korean media outlet tungkol sa muna'y plano ng isang South Korean murder convict na tumakas sa NBP gamit isang heavy-duty drone na kayang bumuhat ng isang tao. Paliwanag pa ni Katapang, mga katropa, kahit daw makalipad ang nasabing drone sa ibabaw po ng mga pader ng bilangguan, agad naman uman itong matutukoy dahil sa mahigpit na seguridad. Kabilang na dyan ang mga gwardya at CCTV camera na nakapwesto sa loob at paligid ng facility. Samantala, naibalik na sa South Korea ang suspect upang harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
1: XFM News Nationwide.
4: Philippine National Police, itinangging overkill ang 15,700 police na ide-deploy para sa September 21 rallies. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na overkill ang deployment ng mahigit 15,700 police sa Metro Manila para sa mga inaasang kilos protesta sa September 21. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Island Reyko, kinakailangan ang naturang deployment upang matiyak ang seguridad ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar ng pagdarausan ng mga rally. Isa sa gawa ang kilos protesta kasabay ng paglita sa anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Simula September 19, ilalagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Inatasa naman mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance at tiyaking nirerespeto ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: 8 ospital sa Metro Manila umabot na sa buong capacity para naman sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon po sa Department of Health, kabilang dyan ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Puno na rin ang mga tinalagang leptospirosis bed sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Kaya din po sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at maging sa Philippine Heart Center. Gayunman, sinabi ng DOH na mayroon pang 128 na bakanteng kama para sa leptospirosis sa 12 iba pang government hospitals dito sa Metro Manila. Sa ngayon, pinakamalaki ang bilang ng mga pasyenteng may leptos sa San Lazaro Hospital. Meron ding 86 admissions. Sinundan to ng National Kidney and Transplant Institute na may 17 at Rizal Medical Center na may 15 admission. Sa buong bansa, katropa, umabot na sa 8,317 ang mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. 14% ito na mas mataas kumpara sa may 7,280 kaso noong nakaraang taon. Hinihimok ng Department of Health ang mga ospital na ipagpatuloy ang koordinasyon at paglilipat ng mga pasyente para matugunan ang kakulangan ng mga kama sa mga ospital na puno na.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga mga katropa, sensitibong balita po ang inyong mapapakinggan. Nanawagan ng Rodriguez Rizal Municipal Police Station sa sino bang nakakakilala sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa barangay San Jose Rodriguez Rizal na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Natagpuan ang labi ng tinatayang 30 anyos na babae nitong Miyerkules matapos mapansin ng mga nakapaligid sa lugar ang masangsang na amoy mula sa isang inuupahang apartment. Inilabas na rin ng pulisya ang larawan ng biktima upang makatulong sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa insidente. Hiniling ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyong maaaring makatulong sa imbestigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12.20 ang oras sa XFM News Nationwide na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa buong Pilipinas, kabilang ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
3: Lain po natin ang balita dyan sa Iloilo, yung AIX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital ay pansamantalang suspendido. Datropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
8: Samantalang sinuspinde ng Iloilo Provincial Capital ang pag-release ng financial assistance sa ilalim ng Individuals in Crisis Situation o AICS simula ngayong araw, Setyembre 18. Kasunod ito ng inilabas na Resolution Number 11191 ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, maaari namang mag-walk-in ang mga kliyente na may transaksyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Maaari i-process sa mga dokumento ngunit hindi ito marirelease. Sa oras na ipaliban na ang temporary suspension na may postponement ng BSKE, agad namang ipapatawag ang kliyente sa schedule ng releasing. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: Pagbuo ng daming sa paligid ng Bulkang Canlaon, binabantayan ng OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Magsasagawa ng imbestigasyon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ang OCDNIR sa pinaniniwala ang artificial daming o pag-ipon ng mga debris mula sa Bulkang Canlaon. Ayon kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, hihingi sila ng tulong sa provincial government at makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa naturang imbestigasyon. Plano rin ng OCD na magpalipad ng drone sa paligid ng Bulkang Canlaon upang matukoy kung may mga nabubuong daming dulot ng mga debris. Ang daming ay tumutukoy sa pag-ipon ng mga debris mula sa bulkan na maaaring bumara sa daluyan ng tubig at magdulot ng pag-ipon nito. Mahalaga namang maagapan ayon sa regional director ang pagbuo ng daming dahil maaari itong magresulta sa flash flood na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga residente sa mga apektadong lugar. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Empleyado ng Cebu City Transportation Office sinita sa illegal parking. 31 anyos na lalaki, patay naman sa pamaril matapos dumalo sa lamay. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
10: Live report. Walang exemption. Walang espesyal na pagtrato at walang sino man ang higit sa batas. Ito ang giniit ni Cebu City Transportation Office, CCTO Head Raquel Arce, matapos itahin ang kanilang sariling empleyado dahil sa umano'y maling pagmarada ng sasakyan na. Ayon kay Arce, inisyuhan ng traffic violation ng empleyado tulad ng karaniwang motorista na lumalabag sa mga patakaran sa kalsada at nagbayad na rin umano ito ng kaukulang ang multa. Giit ni Arce, ipatutupad ang batas sa lahat, anuman ang posisyon o kinabibilang ang grupo upang mapanatili ang disiplina at kayusan sa mga lansangan. Samantalang patay matapos pagbabarili ng 31-anyos na si Jay Fabular, residente ng Basak, San Nicolas, Cebu City. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi kagabi habang dumadalo umano sa isang lamay si Fabular sa sitio Santo Niño, Barangay Quijota. Ayon sa kanyang live-in partner, kilala umano nila ang suspek. Nabatid din na kamakailan lamang nakalaya si Fabular matapos maaristo kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa drogas. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang suspek at ang motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kinukwestiyon ang proseso at mga provisyon ng Socoteco 2 JVA. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
11: Show ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII ang proseso sa conditional joint venture agreement con CGVA ng Socoteco 2. Partikular, ang kawalan umano ng competitive bidding. Ayon sa grupo, dapat naging patas at transparent ang buong proseso upang makuha ang pinakamainam na proposal at ignit nilang nilabag umano ito dahil walang isinagawa ang competitive bidding alinsunod sa NEA Resolution Number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa maasahan epesyente at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente na maaari umanong suportahan ng sapat na kapital para sa modernisasyon, innovation at upgrading. Sa power rates, sinabi ng grupo na maraming salik ang nakaapekto sa presyo, ngunit kabilang sa kontrol ng distribution utility ang DSM. Pakikipagnegosasyon sa presyo ng power generation, supplier at transmission company at pagpapababa ng system losses. Kinwestiyon din ng grupo ang good governance, accountability at operational integrity ng Board of Directors sa Socoteco 2. Kaugnay nito, binanggit ng GSCCCII ang kanilang naging karanasan sa 43rd Annual General Membership Assembly at iginiit na may mga pagkukulang umano ang board. Pinakamalaki rin nila ang pagtutol ang provision ng CJVA na maaari umanong magdulot ng dilution sa cooperative shares at ownership rights. Nanawagan naman ang grupo sa buong transparency at maayos na information and education campaign para sa mga member consumer owners o MCOs bago ang plebisito. Kinestiyon din nila ang patakaran sa pagbuto, particular ang proxy voting at allegation ng vote buying, at igreet na dapat walang pamimilit, maling impormasyon o hindi nararapat na political pressure. Ang pahayag ay inaprubahan noong September 10 ngayong taon at nilagdaan ni Eusebio Balajang Jr., Vice President at Authorized Representative ng GSC-CCII. Sakit na ng usaping pangangailangan ng malinaw na impormasyon at responsabling desisyon. Huwag din kalimutan ang sariling kalusugan. Santon Plus Gold, katuwang sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa Tuna, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: At samantala, tricycle, muling pinayagan po ng Kaapalawan na makabiyahe o makapasok sa Puerto Princesa Airport matapos itong ipagbawal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
12: Pinayagan ng muli ng Kaapalawan na makapasok sa Puerto Princesa International Airport ang mga tricycle na maghatid at magsusundo ng pasahero. Sa dialogo kahapon ng Kaap kasama ang mga tricycle driver, LGU at iba pang concern agency, dito pinakinggan ang hinahing ng sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tricycle driver. Lubos nilang ikinadismaya ng pagbawalan silang makabiyahe sa loob ng airport. Resulta, naapektuhan ang kanilang hanap buhay at kumalat ang mga larawan na may mga senior citizen na naglalakad na nahilo na kinailangan pang alalayan ng PNP dahil nga wala ng tricycle na masakyan. Sa pangyayaring yun, humingi ng tulong ang transport group sa city government at humiling naman ng LGU sa CAAP na kung pwede, payagang muli na bumiyahe sa airport ang mga tricycle. Pagkatapos ng dialogo, naglabas ng memo ang CAAP at kinonsider ang hiling ng city government. Nagpapasalamat ang mga tricycle drivers sa city government at sa CAAP Palawan matapos silang payagang makabiyahing muli sa Puerto Princesa International Airport. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM New Weather Update.
3: Katropang Brian, hindi nasang magiging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na namataan sa Dumaran, Palawan, kung saan kikilos siya pakanluran at inasang malulusaw naman sa West Philippine Sea.
4: Dahil sa LPA, Katropang Buddy, magkakaroon naman ng isolated thunderstorm sa Batangas, Quezon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao.
3: Sumikat po araw kanina, 5:45, lulubog 6:56 ng gabi.
1: Balitang Internet.
3: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold, dineklara po ng bansang Fiji ang isang pambansang krisis sa HIV. Matapos na may mga bagong kasong iniugnay sa sexual transmission at paggamit ng illegal na droga. Umabot na sa 2016 ang bagong HIV diagnosis sa bansang ito noong 2025, o 16 times na mas mataas kumpara noong 2019. Ayon sa Fiji government, mga katropa, tinatayang isa sa bawat 60 adults sa Fiji ang may HIV.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinawag ni Will Ashley si Mika Salamanca bilang kanyang safe space sa na sinasabing mas lumalim pa ang kanilang samahan matapos ang kanilang pagsasama sa Pinoy Big Brother. Ayon kay Will, mas naging malalim ang kanilang pagkakaunawaan matapos ang mga pinagdaanan nila at lagi umano silang maaaring magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ang actor-singer na natutuwa siya sa patuloy na suporta ng kanilang mga fans, lalo na sa kabila ng mga hamon at batikos na kanilang natatanggap. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports atin po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang unang panalo sa 20th Asian Games matapos talunin ang Hong Kong 2-0 goal sa Group G. Kahapon, nagbigay na unang goal si Syke Leach 12 minutes ng laban matapos siyang samantalin ang rebound mula sa goalkeeper ng Hong Kong. Dahil sa panalo, umakyat ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group G, nalagpasan po ang Uzbekistan. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang group leader na China sa September 21. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating mga official Facebook pages, ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
4: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Ay, hanggang Lunes pala.
4: Lunes po.
3: Happy weekend, katropang Brian.
4: Happy weekend, katropang Buddy. At happy anniversary din po.
3: Ay, salamat na marami. At 98 days na lang bago Christmas. Ako po si Buddy Overa ulit.
4: Ako po si Brian De Paz.
3: Mabuhay!
4: Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katupa, anxiety.
1: Ang ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong
0: Mga katupa, anxiety.
1: Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The secret of health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating mga kapartner dito sa ating pong programa, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Paler. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang no other than our CEO, mga ka-wellness, our very own CEO, Doc Remelito Uy. Doc Remel, good morning po. Magandang umaga, Doc Remel.
1: Magandang araw, Doc Michael, at of course sa lahat ng ating mga soaking tagapakinig sa buong Pilipinas at buong mundo. Magandang araw sa lahat, at I'm hoping na nasa mabuti at malusog na katawan habang tayo nakikinig sa programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Remel dito sa ating puntalakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, ang iyong mga inquiries. Pwede niyo pong i-text yan sa ating pong numero, ha? Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga ka-wellness na dyan, live po tayo, ha, sa lahat ating pong mga XFM at Solid FM stations. Ganoon na rin sa mga FM stations na nakahookup, mga partner stations natin na nakahookup dito sa ating pong programa. Ayan, at sa mga kababayan naman natin na nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, good day at happy watching, happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po kami ni Doc Remel dito sa ating pong talakayan, ha, sa loob ng isang oras na pagbabahagi natin ng mga sikreto at impormasyon sa ating pong kalusugan. At sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, huwag pong kalimutan, available yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede niyo pong ipagtanong-tanong itong atin pong mga produkto, mga kaibigan, ha. Sa atin pong mga wellness clinic, available din lahat ng produkto ng Yes to Health, Doc Remel, ano? Pwede nilang mabili ang mga produkto natin sa atin pong mga wellness clinic. So, maganda yan. Makabisita sila sa mga clinic natin. Isabay na rin nila, Doc Remel, ang pagpapakonsulta. Dahil libre lang naman ang consultation sa atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan.
1: Marami tayong, ano, Doc Misael, marami tayong mga wellness centers, mm-hmm, sa iba't ibang,
0: yes,
1: lugar.
0: Oh,
1: meron tayo dito sa Metro Manila at meron tayo dito sa Laguna, parte ng Laguna, Santa Rosa.
0: Yes,
1: of course, sa Mindanao, marami tayong mga wellness center na pwede lang mapuntahan at magpakonsulta sila para mabigyan ng tamang informasyon, mm-hmm, kung paano makamtan ang pagkakaroon ng malusog na katawan, and of course, maiwasan ang pagkakaroon ng malalang mga sakit.
0: Yun,
1: gamit ang mga sekreto, mm-hmm, at mga alternative na mga medicine para magkakaroon pa ng mahabang buhay.
0: Tama, Doc.
1: So, pasyalan nila, Doc Misael.
0: Bisitahan nyo po.
1: Bisitahan nila.
0: No? Ang mga wellness clinic natin, open naman po tayo Sunday to Friday.
1: At ang pinakamaganda doon ay libre.
0: Yun, no?
1: Walang bayad ang consultation. So, instead, ibabayad natin yan sa pagpakonsulta.
0: Mm-hmm.
1: So, what if i-bili na lang natin yan ng mga food supplement na makakatulong para pagandahin at bigyan ng tamang lunas ang ating makaramdaman.
0: Opo, oo. Kaya sa mga kabayan din, ha, bisitahin niyo po at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Habang wala ang ating mga second floor doktor, Doc Misael.
0: Yes, yes,
1: no?
0: Yes, Doc.
1: Subukan nating samahan natin si Doc Misael,
0: yes,
1: sa pagkakataong ito para magbigay ng mga mahalagang impormasyon para mabigyan natin ng tamang paggamit ng mga produkto ng Yes to Health,
0: mm-hmm,
1: At of course, tuturuan din natin magsa atin, bigyan sila ng mahalaga impormasyon kung ano ang mga dapat gagawin at mga hindi dapat gagawin.
0: Yeah, so mahalaga yan na magkaroon ng sapat na kaalaman natin po mga kaubayan, mga ka-wellness natin dyan, ha? Patungkol sa pag-iingat at pangangalaga ng pangangatawan po ninyo.
1: Kaya gusto ko lang batiin, Dok Michelle, lahat ng mga teknisyan natin ng XFM sa buong Pilipinas, ng mga masipag nating teknisyan na ka-hook up. And of course, lahat ng mga nanonood sa ating FB Live, is to Health Inc., na nanonood sila doon live, no? Binabati natin sila lahat. And of course, huwag niyong kalimutan mag-share. Then napakahalaga yan. Yung pag-share natin ay lahat na nakakabasa, nakakarinig, ay natutulungan din natin sila para mabigyan ng tamang paraan kung ano ang mga dapat nang gagawin para maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit.
0: Sakit yan. Kaya sumama po kami, ha. Marami-rami tayong pag-uusapan dito sa ating Puntalak yan. Siyempre, meron tayong kasama dito na special guest po natin, mga kaibigan, ha. Eh, marami tayong tatalakayin dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kababayan, dyan lang po kayo mga kaibigan. Sa mga gusto pong magpadala na yung mga katanungan or mga greetings, text lang yan sa ating pong numero, ha. Ating pong tax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong mga Yestro Health Wellness Center, eh narito po mga ka-wellness ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili, sabihin ang
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po ito ahirin sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kalusugan na yan. Doc Carmel, eh, marami yung mga nagtatanong at marami yung mga naku-curious as the founder and as the formulator ng ating pong mga produkto. Ito, marami yung tanong nila, Doc. Bakit napili po ninyo itong mga sangkap, especially ng Santom Plus Gold natin? Bakit naisip nyo, Doc, na ito ang ilagay nyo dito sa napakaganda at napakabisa na supplemento natin na ito, na Santom Plus Gold?
1: Anong Santom Plus Gold, Doc Michelle? Is it a coffee or is it a capsule?
0: Capsule, the capsule first.
1: So, pag-capsule ang pag-usapan natin, no, ay nauna na yung Santom Plus original natin.
0: Before, oh, way back 2011,
1: way back 2013.
0: Yeah, no.
1: So, na-formulate ang Santom Plus Herbal Capsule, which is from mangosteen at saka malunggay.
0: Moringa.
1: Moringa. So, then, back then, after how many years, nag-formulate tayo ulit ng, with additional na ng spirulina, other ingredients with ampalaya. So, nakita natin, by sa pag-aaral, napakaganda ang kombinasyon ng itong mga sangkap ng Santom Plus Gold. So, kung baga, sa generally term, all-in-one siya, Doc.
0: Tama, Doc.
1: So, kung hindi ka pa nakainom, mas mabuting subukang uminom ng Santom Plus Gold. Kasi isa yan sa mga sekreto na magkakaroon ka ng mabuting kalusugan. Kung may sakit ka, pag uminom ka ng Santom Plus Gold Herbal Capsule, tutulungan ka na gagaling ang ating karamdaman.
0: Yun, oh.
1: Kung wala naman ho tayong sakit, pag umiinom tayo ng Santom Plus Gold Herbal Capsule, abay, maiiwasan na magkakaroon ka ng sakit.
0: Karamdaman,
1: yun yung kagandahan doon sa meron, kung ano ang meron sa tinatawag natin Santom Plus Gold. Kasi halos puno ng bioactive compounds ang meron po sa Santom Gold.
0: Tama daw.
1: So, no? Pag isa-isahin natin, kulang ang isang oras, Doc Misael. No?
0: Limitado.
1: Limitado.
0: Limitado.
1: Pag sinasabi nating Santons, wala nang iba yan. Number one, Santom Gold. Sa pangalan pa lang eh. Kung mapakinggan mo pa lang, parang gamot na talaga.
0: Tama daw.
1: Pangalan pa lang, parang gagaling ka na. How much more pag ikaw ay iinom ng Santom.
0: May nagsabi nga, Doc, mga Doc, may magic ba yung ano nyo? May magic ba yung suplemento ninyo?
1: Maraming mga taong at least natulungan sila sa ating produkto, itong Santom Gold Herbal Capsule. Sa lahat mga karamdaman, no, although it is a food supplement, pero ika nga, food is your best medicine. So pagka hindi naman tama yung ating ipinasok sa katawan, hindi yan magiging medicine.
0: Tama daw.
1: Hindi yan magiging gamot sa katawan natin kung hindi tama. Pero pagpasukan natin ng tamang supplement, magiging gamot yan. Bakit? Matutulungan yung mga karamdaman.
0: Eh sabi nga, Doc, not all supplement are made equal.
1: Yes,
0: sabi.
1: Hindi pwede. Kasi pag naging equal yan siya, edi bakit hindi na lang? Bakit hindi pare-parehas na lang lahat? So pag ang food supplement ay nasa tamang kombinasyon niya, that's the secret.
0: Kaya ngayon iba, Doc, nagtataka sila, bakit yung kombinasyon natin ng Santom Gold natin, meron siyang mangustin, meron siyang moringa,
1: bakit hindi
0: meron
1: na pwedeng lagyan natin ng yung mga hindi na nabibili?
0: Tama.
1: Sabihin natin parang ace yung yan. Gagabutan. Bakit hindi lang kasi hindi naman nabibili yan. Bakit hindi natin nalagyan?
0: Tama.
1: O kaya kumuha lang tayo dyan ng ano bang mga dahon ng mangga? Bakit hindi natin lagyan ng dahon ng mangga? Bakit doon pa tayo sa mga kakaibang mga halamang gamot?
0: Tama.
1: Na inilagay natin sa na naging kombinasyon ng Santom Gold Herbal Capsule. Why? Because yung lahat na nandyan na meron sa Santom Gold Herbal Capsule ay punong-puno po yan ng mga bioactive compounds.
0: Tsaka kung papansin nila, Doc, yung mga ingredients na nandyan, na-address niya yung mga common na problema ng mga kababayan
1: mga
0: natin.
1: Mga common diseases like hypertension,
0: yan,
1: diabetes, mga arthritis, rheumatism.
0: Eh, yung palagi nakikita sa ating komunidad.
1: Problem. Halos yan yung mga degenerative diseases na nakikita o mga sakit na halos meron sa mga Pilipino.
0: Tama po.
1: So, i-address talaga yung dapat yung mga ganong klaseng mga sakit. Kasi alangan naman na painumin mo yan ng gagabutan, yung sakit lang, yung sakit niya ay diabetes naman.
0: Yun na nga, oo.
1: So, wala talagang effect.
0: Oo, ampalaya, yun nandyan.
1: Oo, alangan naman na kakain ka lang ng ampalaya, iinom ka ng ampalaya, pero yung problema mo, hindi naman para sa diabetes.
0: Oo. High blood naman yung problema mo.
1: Ay, high blood naman ang problema mo. So hindi din natin alam yung komplikasyon ng sakit. So pagdating sa kombinasyon na napakaganda, mataas ang antioxidant, nandoon napakarami ang bioactive compounds, lalabanan para hindi tataas ang sugar, lumalaban para hindi tataas ang blood pressure. Huwag na ho kayong maghanap ng iba. Santon Gold Herbal Capsule na. At saka, nandyan, mabibili lang yan kahit saan.
0: Apo,
1: At saka, ang kagandahan yan, Doc Misael, FDA approve yan.
0: Yun. Yun ang pinakamahalaga doon, mga ka-wellness. Ano? Kasi yung maraming gumagaya ngayon, Doc, na napapakinggan ko yan sa ano eh. Pagka meron na nag-a-ask,
1: madali lang kasi
0: kayo,
1: gawin
0: santon
1: yan.
0: Kayo dyan.
1: Madali lang kasing gawin yan, Doc Misael. Pwede kang nakakabili ka kasi ngayon ng mga empty capsule.
0: Tama daw.
1: Pwede kang nakakabili ka ng mga empty capsule. Then, malay natin kung anong nilagay na doon. Baka may nilagay pa sa doon. Baka iti ng kambing ang nilagay na doon. Kasi delikado. No? So, pagdating ng mga legality, so, lahat legal ang produkto ng Yes to Health Incorporated.
0: Yun ang gandahan pagka FDA approved kasi regulated yung ano nila. Yung dosages na nandyan at saka yung pag-take po nino and of course yung effectivity ng isang produkto, Doc Remel.
1: Kaya tingnan mo naman nung sumikat ang Santon. Tingnan mo yung sumikat ang Santon na napakaraming tao na natulungan kanilang makaramdaman. Sa ngayon napakarami mga food supplement ngayon na may lamang mangustin. Na may lamang word na Santon. Napakarami.
0: Dami.
1: Pero
0: na.
1: Tandaan nyo mga kaibigan, si Yes to Health ang original na may dalang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Way back 2013 pa yan.
1: Then, nag-upgrade, nagiging Santon Gold Herbal Capsule.
0: Yun.
1: Nandyan na yung gold. Bakit maghanap ka pa? Bakit ididig mo pa yan ng napakailalim? Nandyan na.
0: Gold
1: is
0: eh.
1: Wealth. Gold is health. Meaning, pag napaganda natin ang ating kalusugan, pag napabuti natin ating kalusugan, pag nalabanan natin ang karamdaman, that is gold. Ginto ng gold.
0: Kayamanan ibig sabihin.
1: Pag sinabing kayamanan, pag sinabi natin kayamanan, Doc Misael, gold is precious.
0: There's no such greater wealth eh, kapag ka meron kang health, sabi pa.
1: Totoo yan. Kaya pagka hindi ka pa nakainom ng Santon Gold Herbal Capsule, uminom ka na.
0: Puntahan nyo sa mga pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At huwag nyong kalimutan, hanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health sa mga produkto natin, mga ka-wellness. Ha? Kahit saan, meron yan, Doc. Eh.
1: Meron.
0: Meron din tayo sa Shopee. Kung gusto nyo po ng, kung gusto nyo ng hassle-free na pag-avail ng Santon Gold Herbal Capsule natin.
1: Anong sabi ngayon, meron mga mahilig, Doc Misael, magbilis sa Shopee?
0: Add to cart.
1: Add to cart agad dyan. Yes to Health 2011. Yan yung Shopee natin dyan. Yes to Health 2011. And of course, nabibili din ang Santon Gold Herbal Capsule sa mga Yes to Health Wellness Center. Yes to Health Store, nabibili din yan. At sa mga drugstore na mga malaking drugstore. Marami yan, malaki. Pag sinabi natin sa buong Palawan, anong pinakamaraming drugstore doon?
0: Marami, iba-iba. Mercury Drug, South Star, Generica. Drugman, meron din tayo.
1: Malaki doon, di ba?
0: Bio-chemist. Pwede nyo puntahan yan.
1: Nabibili yan. At hindi po nabibili ang Santon Gold Herbal Capsule sa mga taong naglalako.
0: Yan ang mag-ingat kayo dyan.
1: Yan yung tanda natin. Hindi po yan nabibili ng mga nakabuti.
0: Mga individual na
1: nakabuti.
0: Yung
1: kita mo yung ang nagbibinta ngayon, Doc Misael,
0: meron
1: na
0: nga yan,
1: Santon Plus Herbal Capsule. Pero nakabuti. Hindi siya naka-blister. Nakabuti. Ingat po kayo yan. Kasi instead, matutulungan yung kalusugan natin, ay mas lalo pang mapalala yung ating karamdaman.
0: Tsaka hindi natin alam kung ano yung nakalagay doon, mga ka-wellness, ha? Kung ano yung combination ng mga ingredients na nandun sa kanila. So, to be safe, ay doon kayo sa mga authorized dealers natin, mga pharmacies, na kung saan meron tayong
1: mga
0: product.
1: Yes to Health Store, Yes to Health Wellness Pharmacy, nabibili doon ang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Yon.
1: At lagi nating tandaan, napakaganda yan, napakahalaga, laking tulong yan sa para magkakaroon ka ng malusog na katawan.
0: Doc, dito naman tayo sa ano, ito yung pinaka-ano natin eh, pinaka-highlight na coffee natin. At isa sa pinakabagong coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix.
1: Well, meron tayong tatlong coffee, Doc Misael.
0: Before,
1: we have Santon plus coffee mix, mm-hmm, which yan. Is from suya.
0: Mm-hmm. Yung base niya.
1: Yung base niya is from suya. Oh. Even yung mga bata, pwede silang
0: pwede uminom
1: mm-hmm. doon. Oh. Meaning, there's no caffeine, mm-hmm. there's no coffee itself, mm-hmm. na nakakasira talaga, nakaka-

0: kayo ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Yan.
0: Then, nagkaroon tayo ng premium Dietrich Coffee Mix. Mm-hmm. With some premium Dietrich Coffee Mix, yung mga taong gusto ng mga vitamin D3, mm-hmm.
1: Yan, no,
0: matataas ang antioxidant, mm-hmm. mahilig din uminom ng mga vitamin D3. Mm-hmm. So, bakit hindi nalang coffee ang inumin natin?
1: Nilagyan natin doon.
0: Mayroon na ring vitamin D3 yun. So, yung highlight natin ngayon is which is the Santon Gold Coffee Mix. All-in-one, mm-hmm. Duk Misael. Mm-hmm. Bakit sinasabi natin all-in-one? Mm-hmm. All-in-one ang Santon Gold Coffee Mix. Bakit? Dahil may gamot ka na, mm-hmm. gumaganda ka
1: may
0: pa.
1: May kape pa. Oh. Bumabata ka pa.
0: Just imagine. Oh.
1: Bumaga full package na pala yan, Dok. Mm.
0: May maraming mga tao ngayon, mm-hmm. Dok Misael, na ayaw lang uminom ng kape dahil, mm-hmm. especially, mataas yung blood sugar nila.
1: Uh-oh.
0: Dahil takot sila sa sugar.
1: Mm-hmm.
0: Which is, yung Santon Gold Coffee Mix natin, pwede.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, sweetened by stevia. Natural sweetener siya. Oh. Napakaganda.
1: Hindi nakaka-apekto yan sa blood sugar level po ninyo.
0: Kagandahan din, Dok Michelle, sa Santon Gold Coffee Mix natin, hindi lang mayroon siyang mangustin,
1: mm-hmm.
0: na para sa mga kalusugan natin,
1: mm-hmm.
0: mayroong glutathione at saka collagen. So glutathione means antioxidant.
1: Mm-hmm. Master antioxidant, tawag dyan eh.
0: Yes.
1: Oo.
0: Pampatibay ng liver natin,
1: mm-hmm.
0: and anything.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinasabi natin antioxidant, so, nagkape ka na, nilalagyan pa natin ng antioxidant yung ating katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, ha? Umiinom ka ng kape, humihigop ka ng kape, Dok Misael. Habang humihigop ka ng kape, tinutulungan natin na mapapalakas yung ating katawan.
1: Yun ang katandaan.
0: Habang humihigop ka ng kape, tinutulungan natin na hindi tayo basta-basta tumatanda.
1: Mm-hmm.
0: Although, doon tayo papunta.
1: Mm-hmm. No, dumadagdag yung edad mo.
0: Dumadagdag ang edad mo,
1: oh.
0: Pero yung mukha mo, nagdi-delay. Sabihin natin, nagdi-delay.
1: Oh.
0: Bakit? Dahil yung Santon Gold Coffee Mix, may collagen yan.
1: Mm.
0: Yan yung kagandahan dun eh. All-in-one na coffee yan.
1: At kung araw-arawin nila yun, Dok, ay makukuha talaga nila yung mga phytonutrients, kung tawagin,
0: oo,
1: na nandyan sa kape natin na yan.
0: Subukan natin yan. At kung hindi ka pa nakapagkape,
1: mm-hmm.
0: aminan ng kape. Kasi
1: marami, Dok, ang nakasubo.
0: Tayo, halos araw-araw tayo nagkakape yan. Pumupunta tayo, nagbibiyahe tayo, Dok Misael.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, pagdating natin ng lounge,
1: mm-hmm.
0: May daming coffee
1: tubig
0: doon.
1: Oh.
0: Init tubig lang kailangan.
1: Yan.
0: Bakit? Kasi may baon-baon tayong Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh.
0: Oh, bakit? Dahil ang Santon Gold Coffee Mix nga, ika nga, napakataas po ang nutrient content niya na nakakatulong talaga sa kalusugan ng mga tao. Habang nagkakape ka, ginagamot yung karamdaman mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung wala man tayong karamdaman, nagkakape tayo, iniiwasan na hindi tayo magkakasakit.
1: Yun
0: yung kagandahan natin.
1: Oh.
0: Tapos habang nagkakape tayo, may edad naman tayo, hindi tayo basta-basta tumatanda,
1: mm-hmm.
0: dahil mayroong collagen.
1: Oh.
0: It doesn't mean dahil may glutathione, puputi ka agad.
1: Mm-hmm.
0: Oh, baka maunahan pa ng buhok. It doesn't mean. Ang pinaka-importante doon, yung glutathione, it is an antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Na lalabanan niya ang mga free radicals na lalalanghap natin, mm-hmm. o nandyan sa katawan natin.
1: Yung pa naman yung mabilis makapagpa-accelerate ng pagtanda.
0: Oh,
1: yung mga free radicals na yan.
0: Totoo yan. Kaya, kung pumuputi ka dahil sa glutathione, that's good.
1: Mm-hmm.
0: But ayon sa pag-aaral, talagang nakakatulong yan para pumuti ka.
1: Uh-oh.
0: Pero huwag na natin yan. Hayaan na natin yan. Mm-hmm. Ang pinaka-importante noon, yung antioxidant na meron sa glutathione. Yan yung
1: gawain kasi ng mga antioxidant sa pangangatawanan, as well as yung glutathione, mga ka-wellness, napakalaki ng contribution sa pagpapatibay ng immune system ng isang tao. Yung resistensya ng ating pangangatawan na malabanan ng iba't ibang mga infeksyon, yun pa lang, Dok. Sulit na sulit ka na doon na hindi ka basta-basta magkaroon ng mga infectious diseases sa pangangatawan po ninyo.
0: Ubusan pati yan, Dok, ngayon, Dok Misael.
1: Oo nga.
0: Lagi
1: nakakaubusan ng stocks.
0: Stock natin.
1: Oo.
0: Pero sinusubukan natin
1: na ma-provide naman.
0: Ma-provide natin.
1: Oo.
0: Kasi nakikita natin, hindi lang Pilipinas ang gumagamit.
1: Tama.
0: Taga-ibang bansa na rin gumagamit.
1: Yung iba, Dok, bumibili dito. Yung mga kamag-anak nila, bumibili dito. Tapos pinapadala na doon sa ibang
0: hindi
1: bansa.
0: Hindi kasi yan ordinaryo na kape, Dok.
1: Yes.
0: Lagi natin tanan, hindi yan ordinaryo na kape. Yun yung kape na all-in-one. Nagbibigay lakas ng katawan. Habang nagkakape ka, iniiwasan yung karamdaman. Pag may karamdaman ka naman, natutulungan na papalakasin ang ating katawan.
1: Yes, oo.

0: may glutathione, may collagen. Mm. Saan ka pa maghanap ng mga kape na yan?
1: Tama,
0: eh,
1: tama.
0: Napaka-importante, napakahalaga. So, encourage natin sila. Mm-hmm. Look, Michelle, pag hindi ka pa nakapagkape, subukan nyo na agad. Magpabili na agad ng coffee, ng Santon Gold Coffee Mix sa mga malalapit na mga drugstore. No? Available yan. Then, of course, ulitin natin, available yan sa mga Yes to Health Store, Yes to Health Wellness Center, no? Available yan. At maya-maya, banggitin ulitin ni Doc Michelle yung mga address para pwede nyo mapuntahan. And of course, laging tandaan, habang nag-uminom ka ng kape niyan, sumasarap pa rin yung tulog mo dahil mayroon niyang spirulina.
1: Oo, yung kagandahan doon, mga kaibigan.
0: Mayroon niyang iron.
1: Oh, hindi yan yung, kaya nga hindi yan, Dok,
0: yung kape na, kape na, ng kape para hindi ka makakatulog.
1: Dilat na dilat yung mata natin pag nakainom.
0: Eh ako, Dok Michelle, hindi ako makakatulog pag hindi makainom na itong kape na ito. Baliktad
1: itong kape. Santon Gold Coffee.
0: Baliktad itong kape na ito.
1: Kumbaga, para siyang ano, Dok, relaxing siya.
0: Relaxing.
1: Eh, biruin mo naman, pag nagkape ka, hindi ka sisikmurain. Yun yung isa sa mga ano, Dok, isa sa mga feedback ng mga nakasubok ng coffee natin. Hindi ka sisikmurain, hindi ka kakakabahan. Eh, marirelax talaga yung pangangatawan po ninyo.
0: Sigurado ko, yung mga nanonood natin sa FB Live, lahat yan umiinom ng Santon.
1: Oo, nakasubok na yan.
0: Ang dami nang nanonood.
1: ng Santon Gold Coffee natin. So, yan sa mga kababayan natin, ha, kung hindi pa ninyo natikman, hindi nyo pa nasubukan yung Santon Gold Coffee Mix natin, ako eh, pumunta na po sa pinakamalapit na mga butika sa inyong lugar.
0: Meron akong kilala, Doc Michelle. Kinumbine niya yung Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix.
1: Eh, minsan ganyan kasi yung ginagawa ko, Doc.
0: Yung iba kasi, magkaiba kasi ang tao eh. Yung iba kasi, gustong nagkakape sila ng napakaraming kape. Isang mug talaga. Yung malaki talaga.
1: Maramihan talaga.
0: Maramihan talaga. Oh. Yung isang sachet ng coffee natin, that is 18 grams only. Maliit na
1: pangkap.
0: Cup lang talaga yan. Hindi yung mug talaga.
1: Oh.
0: Eh, pag nilagay mo ng tubig sa isang mug, tapos nilagay mo isang sachet, walang lasa na yan.
1: Oo, oh, matabang
0: hindi,
1: na.
0: Hindi mo na magugustuhan mag-inom yan. Pero pag umiinom ka, maliit lang na cup, tapos isang sachet, magugustuhan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Ngayon, sa isang mug, pag pinaghalo mo yung Santon Coffee Mix at saka Santon Gold Coffee Mix, aba, the best talaga ang lasa talaga. Saktong-sakto ang lasa.
1: Mananamnam mo talaga yung ano niya, timplada niya.
0: Oh, nandoon eh. Pati suya, nandoon eh. Nandoon pati yung suya eh. Alam naman natin kung anong meron sa suya. Napakataas ang isoflavone sa suya. Habang uminom ka doon, talagang naiiwasan talaga yung mga bukol-bukol. Naiiwasan. Plus, the antioxidant na nandyan yung glutathione, nandyan yung mangosteen. No? Napakataas ng mga bioactive compounds. Talagang maiiwasan talaga yung mga bukol-bukol na yan. Napakasarap. Umiinom ka ng kape, tapos ang kagandahan, hindi ka matutubuan ng bukol. Tapos uminom ka ng mga coffee.
1: Kasi naayos yung mga hormones sa pangangatawan natin.
0: Nanonormal, nababalance yan. Yun yung kagandahan.
1: Yun, no? Kaya sa mga kabayan natin, ha, subukan nyo po yan. Ang ating po mga healthy coffee together with our mga phyto, mga nutraceutical na mga supplementation, mga kaibigan, available po yan sa mga pharmacies.
0: Shoutout ko lang yung mga nanonood
1: sa Doc,
0: mga...
1: Sige, Doc. Yan. Sige.
0: Nating FB page.
1: FB viewers
0: na.
1: Natin.
0: Dami mga nanonood. At hindi na natin banggitin yung isa-isa. Siguro,
1: yes,
0: kasi
1: oo.
0: Pag-isa-isa
1: mamaya,
0: natin ito.
1: Mamaya, pwede natin bigyan ng panahon ha, para sa pag-greet sa mga viewers natin.
0: Shoutout ko yung mga player ng Yes to Health.
1: You know, nakikinig din pala sila.
0: Nakikinig sila.
1: Yes to Health Super Friends.
0: Nanonood sila sa ating live program. Nanonood sila.
1: Oh, magkape kayo ng ano ha, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix para tumibay yung mga buto-buto natin.
0: Sikreto natin yan. At the age of 45, nakakatakbo pa tayo. Nakakapaglaro pa tayo ng basketball in the whole fourth quarter.
1: Kaya
0: first quarter to fourth quarter.
1: Hanggang fourth quarter.
0: Ganun
1: to
0: ang lakas natin. Dahil yan sa pag-inom natin araw-araw ng produkto ng Yeast Well Incorporation.
1: Sa mga kababayan natin dyan, ha, kung gusto nyo pa rin maging kondisyon, ang inyo pong pangatawan, katulad ni Doc Remel na fourth quarter sa basketball, mga kaibigan, subukan nyo yung mga suplemento natin. At as well as yung mga healthy coffees natin, mga kaibigan, subukan po ninyo dyan, ha. Wag magpaubos. Kasi nakakaubusan eh.
0: Tuwang-tuwa si Carl Christian Toledo ha, pag nanonood sa FB Live.
1: Malapit na yan. Malapit na rin natin makasama yan dito.
0: Si Raymart Pahilago. Malapit na natin makasama yan dito. Nanonood din sila.
1: Sa Palawan pa yata siya ngayon.
0: Ating mga technician at manager ng XFM nanonood sa ating FB Live.
1: Ayan.
0: Sinashoutout at yan. Lahat ng mga suki natin na nakikinig dito sa programang The Secret of Health ay patuloy niyo yan. Huwag niyong, huwag niyong kalimutan.
1: Okay. Okay, Doc. Sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan, nais yung pong ipabot dito sa atin pong talakayan. Meron kayong mga mensahe, nasa inyo pong ipabatid sa programa natin. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, sa pagbabalik natin, ay tutugunan natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan.
0: Shoutout natin yan mamaya. Sa pagbalik natin, Doc Michelle, yes, sa ating programang The Secret of Health.
1: Yes, kaya totoo lang po ngayon mga kaibigan, magbabalik po tayo.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
3: Para lumalik at pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: In Beauty South.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan, sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha, wag pong mahiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Rams, balik ulit tayo sa ating pong talakayan. Baka may gusto kang i-shoutout. Oh,
1: Doc Michelle, but before tayo magbalik sa ating mga informasyon sa programa nating The Secret of Health, shout out natin yung asawa ko. Nanonood yung asawa ko sa programang
0: Hello,
1: The Secret of Health. Hi, ma'am.
0: Hello po, ma'am Olivine. Uy.
1: Nanonood. Shout out natin. Shout out natin ang ating mga basketball players, no? Mm-hmm. Na-shout out natin kanina. Lahat na mga Yes to Health Super Friends na nanonood ng ating programang The Secret of Health. Don't forget to share. Yun lang pinaka-importante doon, yung pag-share. At of course, sa lahat ng mga staff natin sa mga XFM, no, taga San Franz, taga San Del Sur, taga Calibo, si Ma'am Claire, mayroon tayo si Leo Realis, si Ma'am Simbahon, Pidrahas, Ma'am Sir Pidrahas, at taga Tugigaraw. Then, sino pa dyan mga nabasa mo?
0: Si Sir Buddy.
1: Oh, Sir Buddy. Sir Buddy, Obiras, ha? XFM Miga Manila.
0: Manager natin sa XFM Manila. Hello po, Sir Buddy.
1: Nakaka-miss din mag-program talaga, eh. Actually, ito yung pinaka-na-miss ko, isa sa mga na-miss ko na program, yung magbigay ng mga health information drive, no? Na-miss ko ito. Kasi mula noon, ito talaga yung pinakauna kong trabaho talaga, eh. Yung pagbibigay ng mga information. Naikot natin, Dok Michelle, ang buong Pilipinas. Pagbibigay lang ng mga health information sa mga kampo ng sundalo.
0: Wala, mga sa mga sundalo pa.
1: Last Monday, I've been in 10th Infantry Division. Na-meet ko si Major General Luzon. Gusto niya magbigay, makapagbigay din tayo ng mga health information drive doon. So, shout out sa lahat ulit ng mga nanonood at nakikinig sa programang The Secret of Health. Napakahalaga kasi ito, Dok Michelle.
0: Tama, Dok.
1: No, hindi lang mahalaga. Mas importante talaga na malalaman natin kung ano ang mga sekreto para humaba pa yung buhay natin.
0: Tama, kasi yun ay mahalaga. Naalala ko tuloy, Doc, yung ano.
1: Ngayon kasi, Doc Michelle, kahit saan ka magpunta, napakaraming fast food ngayon.
0: Tama.
1: Kaliwat kanan yan, harap at likod. Nasa kalye pa yan, lahat na yan. Hindi katulad nung araw, bihira lang yan. Ang marami noon, malunggay, marami noon, mga tanim na sa paligid.
0: Kamote.
1: Marami yan. Pero ngayon, bihira na yan. Ang marami ngayon, fast food. Tama. Dati, ilan lang ang brand ng noodles. Ngayon, napakarami na ng brand ng noodles. Dati, ilan lang ang brand ng coffee, Doc Misael. Ngayon, i-search ninyo kung ilan ang brand ng coffee meron dito sa Pilipinas.
0: Para mahigit na 1,000, Doc.
1: Napakarami. I-search nyo mga katropa kung ilan ang mga umiinom ng kape ngayon sa buong mundo. Napakarami. Ibang-ibang kape ang iniinom.
0: Mga Pilipino pa, Doc, kahit mainit, malamig. Coffee is life talaga.
1: Coffee is life. Solved na. Umaga, pandesal at coffee. Ayos na yan. Kahit mainit pang panahon, masarap pa rin mag-coffee. Kaya napaka-importante at napakahalaga talaga, Doc Michelle, na piliin natin yung mga healthy coffee.
0: So, yan lagi.
1: Bakit iinom tayo ng mga unhealthy coffee? Kung meron namang healthy coffee.
0: Yung iba kasi, Doc, parang ano lang eh. Siguro, gusto nila i-gratify yung taste nila. Sa mga hindi pa nakasubok, hindi pa nakatikim ng mga coffee natin, subukan nyo. Dahil yung mga nakaugalian nila, Doc, ng mga coffees, kuhang-kuha din nung ano natin eh. Kuhang-kuha nung atin pong mga kape, mga kaibigan. O yung gusto, yung iba, nasanay sa medyo matapang-tapang. Meron tayo, yung premium D3 coffee natin. Pwede yun.
1: At may lalabas tayo na maraming coffee.
0: Abangan nyo, ha?
1: Abangan nila. Labangan din nila, mayroon tayong lalabas na hindi pa natin alam what's the name talaga na i-approve ng FDA. But it is Yes to Fit or I Fit.
0: You know?
1: Coffee mix.
0: Parang ano ko na yan, Doc. Naisip ko na yung epekto niya.
1: Pag umiinom ka dyan, mawawala na yung gana ng pagkain mo. So meaning, hindi ka tataba, hindi ka lalaki ng masyado.
0: Ito, maganda to sa mga Doc.
1: Pag nag-overweight ka kasi, delikado ang mga sakit dyan. Dyan papasok ang mga sakit. Pero pag tama na yung katawan mo, fit na fit ka, ay di wala kang sakit.
0: Maganda. Oh. Maganda sa kalusugan.
1: Sa abangan nila yan.
0: Yun,
1: napaka-importante yan. At lalo na sa mga gustong maganda ang kanilang katawan.
0: Tapos mayroon pa yata isa, Dok, ha? Yung ano, yung para sa mga lalaki. Pampalakas.
1: Nalabas talaga yun. Yeah. Yung mga binigyan ko ng mga sampul noon, naghahanap sa akin. Sabi
0: Aba.
1: Ko, ginagawa pa. Pero may papel na yun sa FDA, ha? Ginagawa na yun.
0: Yan, abang-abangan nyo yan.
1: Kasi sa atin, ngayon, turbo capsule, mayroon
0: yes,
1: tayo.
0: Oh,
1: ngayon, magkakaroon tayo ng coffee.
0: You know?
1: Ang pangalan ay I think matcho yata.
0: Mm-hmm.
1: Matcho coffee.
0: Saktong-sakto talaga sa ano, ha? Sa contents nito, ha? Ayan, sa mga kababayan natin, abangan nyo po yan, mga kaibigan, mga healthy coffee.
1: Painumin natin yan. Pag meron na yan, painumin natin si Doc Erwin Lapos.
0: Ayun, no?
1: Nanonood natin.
0: Parang ito yung matagal na itong nag-aantay, Doc, na lumabas itong kape natin ito.
1: Coffee. For men.
0: Yeah, no?
1: Pwede okay. natin subukan si Sir Yataki.
0: Aba?
1: Kumuta.
0: Pwede nanonood na, pwede
1: sa
0: na.
1: Programa ng The Secret of Health. No, pwede natin painumin niya yung matcho
0: yan, patestingin natin.
1: For men. Ha? Sino pang mga gustong inom dyan, Ben?
0: Ito, baka si, ano, si Spencer gusto rin uminom ng matcho coffee natin. Abang-abangan nyo yung mga healthy coffees natin, mga kaibigan, ha?
1: Mga
0: maganda kasi ito, eh.
1: Maraming nanonood sa atin at nakikinig sa programa natin, mga class ng mga taga-Canlaon.
0: Mm-hmm,
1: so, magkakaroon sila ng anniversary this coming October.
0: Advance happy anniversary
1: po, ha? Advance happy anniversary ng mga class members ng mga taga-Canlaon. No?
0: Yan, ha?
1: Hidid sa kanilang napakasipag na mga na manager si SM Station Manager Shooty Boy.
0: Iyon.
1: Sabi, may request la sa akin.
0: Yes, Doc.
1: Padalhan ko daw sila ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Coffee Mix sa iyo, no?
1: Magbibigay din tayo ng vitamin C. Maraming tayong vitamin C dyan.
0: Oh, yeah.
1: Magbigay tayo sa mga class natin sa Canlaon.
0: Okay, yan. Sa mga kababayan natin, ha, mga kaibigan natin, lahat po ng tumatangkilik na ating pong mga programa, ganda rin sa tumatangkilik na ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo po lahat, Doc. Yung mga Yes to Health Clinic natin, pwede nilang puntahan at pwede kayong makabili din dyan ng ating pong mga declared mga produkto as well as meron tayong mga exclusive na mga products dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
1: Taga Santiago, meron yan. May wellness center.
0: Yes, Doc,
1: Santiago.
0: Meron po tayo.
1: Punta ka doon, CJ Canales.
0: Bili
1: ka ng turbo. Paborito mo yung turbo na yan, eh. Pampadami ng anak.
0: Meron tayo dyan, ha, sa Alfonso Street, Centro East Santiago, Isabela. At antabayanin nyo pala yung ginaganap po na ano, na seminar, I think, or basta meron ganun sila sa ano, eh, sa Tugigaraw. Kasi sa Tugigaraw, Doc, eh wala po tayong ano, wala tayong clinic.
1: Store, wala tayong center.
0: Pero meron silang scheduled doon na consultation.
1: Okay.
0: Oo, so doon yun, Doc, sa Doc Remel sa 95.7 XFM Tugigaraw office natin. So meron silang clinic
1: sa station natin.
0: Yes, oo. Okay. Meron silang clinic doon at nandun din po si Doc Ned Castro, ano? Sa mga kababayan natin na gusto pong makapagpakonsulta po doon. Meron silang isinisip na schedule.
1: Kasi Dok Michelle sa ano, yung mga wellness center natin. Pag once ikaw ay pumupunta doon, may machine kasi tayo doon
0: na
1: nagdi-detect kung ano yung mga humihina na organs sa ating katawan.
0: So, yung mga ano, yung mga weaknesses ng mga pangangatawan natin.
1: Sabihin, hindi mo pa naramdaman na may sakit ka na, pero
0: nakikita
1: papunta doon. Na yun doon na magkakasakit ka na.
0: Kasi doon naman nag-umpisa, Doc, eh.
1: Yes, doon yan. Sa paghihina ng organs sa ating katawan. Although sabihin natin, wala pa akong sakit. Oo nga, wala pa kasi wala pa, eh. Humihina pa lang.
0: Minsan yung iba nga, Doc, nararamdaman na pero in denial pa din.
1: Oo, in denial pa rin. Pero ang mahirap kasi doon, Doc Michelle, kung saka ka na magpapagamot kung malala na yung sakit.
0: Yan nga.
1: So habang humihina pa yung organs ng katawan mo at ginagamot na natin yan, ay mas less yung gastos.
0: Tama, Doc.
1: Kung hindi ka mahirapan po doon.
0: Yung mga simple na mga sakit, Doc, lalo na yung first onset pa lang ng mga karamdaman, pag inuman nyo yan ng mga suplemento natin, lalo na yung ultimate trio natin, yung Santon Gold Herbal Capsule natin.
1: Mabilis yung ano,
0: kaya, Doc.
1: Mabilis talaga yung epekto. Mabilis ang epekto. Kaya yun yung kagandahan na pumunta at magbisita sa mga wellness center natin. Kasi, number one, libre ang consultation. Walang bayad. At the early stage, nadidetect na yung mga weaknesses ng organ natin. So, nabibigyan siya ng tamang paraan. Tuturuan ka doon kung anong mga dapat kainin at anong mga dapat gagawin. Kasi dito online, dito sa program natin, ay limitado yung oras natin.
0: Yes, oh, isang doon, oras lang programa natin.
1: One-on-one talaga kayo doon sa mga consultant natin.
0: Yes, oh.
1: Tapos, nandoon na mabibili din yung mga product na pwede nyong gamitin para matulungan yung makaramdaman. Sa puntahan ang mga wellness center natin.
0: Speaking, Doc, sa ating mga wellness clinic, ha, meron tayong special announcements para sa mga kababayan at mga ka-wellness natin sa Kamaynilaan, ano? Especially yung mga bumibisita po sa ating pong Yes to Health Clinic sa Quezon City. Ang ating pong Yes to Health Quezon City branch ay hanggang ngayong September na lang po, mga kaibigan, ano? Dahil tayo po ay lilipat ng pwesto po natin dyan po sa Guadalupe.
1: Pagkababa lang ng MRT station, so pagkababa nila, nandyan na agad makikita nila yung Yes to Health Wellness Center.
0: Pagka pa, ano kayo, pagpa northbound kayo mga ka-wellness, ano, pagbabaan nyo ng MRT station na Guadalupe, nandun na kagad, katabi ng pag-ibig
1: nasa right
0: office.
1: Side dyan. Pagaling yes, naman sa northbound to south naman sila, tatawid sila.
0: Yes,
1: nasa left side.
0: Nasa left side. So, yun ang Yes to Health Clinic natin, ha. At antabayanan nyo dito sa mga programa natin dahil i-announce sa atin dito kung kailan yung exact date ng ating pong soft opening, mga kaibigan, ano, kasi parang wala pa silang pinapalabas na ano, announcements, ano. So I think, Doc Ramel, this last week ng ano, last week ng September ay merong soft opening tayo ng Yes to Health Clinic diyan sa Guadalupe branch po natin, mga kaibigan. Ang kagandahan sa Guadalupe branch natin, Doc Ramel, accessible siya compared dun sa ano natin, previous location natin, na yung iba medyo nahihirapan kasi umakyat pa ng stairs, ano. Pero diyan sa Guadalupe branch natin, ground floor na mismo siya.
1: Ground
0: mas
1: floor,
0: madaling hanapin.
1: Mas madali. At saka hindi hirap ang mga may sakit ng tuhod.
0: Yes, oo. So sa mga kababayan, especially sa mga senior citizen na bumibisita sa ating pong mga wellness clinic, especially sa Quezon City, ay napakaganda po nitong location natin na ito na mapupuntahan po ninyo, mga kaibigan, ha. So sa mga katanungan po about sa ating pong Yes to Health Clinic, ano, especially dito sa NCR, pwede kayong kumontak sa numero po natin, ha, 0969-627-1262. Ulitin ko po, 0969-627-1262. Ayan, sa mga kababayan natin na mayroong mga inquiries, mayroong mga katanungan about our services o yung mga program na pwede po ninyong masubukan, ay pwede kayong kumontak po dyan, mga kaibigan.
1: Meron din tayo sa Mindanao, party.
0: Yes po.
1: Doc Misael.
0: Yes, mga kababayan po natin sa Mindanao area. Meron tayong mga branch dyan sa Mati, sa Tagum, at saka sa Davao. Ano? Meron tayong mga Yes to Health branches sa Mati natin. Dyan po tayo sa ano, A-Square Building, dyan sa Barangay Central, Mati. Sa Tagum naman, Doc, I think ito pa rin yung address nila, no, sa Yes to Health, well, yung Yes to Health Wellness and Pharmacy natin diyan po sa Tagum branch, door 8, M Central Building, Gante Road, Magupo West, Tagum City, near Public Market. Sa Davao naman, matatagpuan po tayo same location, I think, ano, sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights. In front po yan ang Kawayan Drive, mga kaibigan, dyan po sa Matina. And also, mayroon din po tayo sa Sambuanga branch natin, Ipil and Pagadian. Nandyan po si Doc Cecilio. Pwede po ninyong puntahan, bisitahan ang mga branches po natin dyan, mga kaibigan. Sa Pagadian, I think, pharmacy na rin yan siya, ano? Wellness clinic and pharmacy. So, sa mga kabayan natin, puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga wellness clinic, as well as sa ano, Doc, buong probinsya ng Palawan. Meron din po tayong mga wellness center po dyan sa Puerto Rojas
1: at Nara.
0: Brooks Point. Meron din po tayo, Cuyo. Mga kaibigan. Cuyo. Meron din tayo, yes. Cuyo. Meron din po tayo. Ha, sa isla ng Cuyo, meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan na pwede nyo pong puntahan. Ano? So sa mga karatig na isla na medyo malayo na yung ano sa inyo, yung mainland, pwede kayong bumisita doon kung malapit kayo. Ha,
1: sa Panay Cuyo. Island, meron tayo sa Iloilo,
0: yes,
1: City.
0: Yes, sa Iloilo.
1: Sa Negros, may Yes to Health store tayo, nasa Bacolod City.
0: Ayan. At sa Cebu, Doc, meron tayong ano, Yes to Health store and pharmacy na rin yan, mga kaibigan. Ano? So ayan, mga pwede po ninyong puntahan yan, pwede ninyong bisitahan para maka-avail kayo ng mga produkto ng Yes to Health. Lahat ng produkto ng Yes to Health, Doc, meron po tayo dyan.
1: Meron tayo dyan mga sa mga store, especially yung mga wala sa mga drugstore.
0: Opo.
1: Bigay tayo ng example, Turbo. Wala. Hindi mo basta-basta mabibili yan sa tawag yan sa mga drugstore kasi yan ay limited ang stocks yan. Napakalayo yes, pang mga raw materials yan. Kaya limited ang stock. Mabibili lang yan siya sa mga Yes 12 store. At saka sa Shopee, pwede silang makabili.
0: Yes.
1: Turbo Food Supplement for Men. Isang paboritong capsule ni CG Canales ng Santiago City. Pag dito ka naman magtanong sa akin sa Panayiri, paborito yan na capsule ni Erwin, ni Doc Erwin Lapos. No? Pag doon na Mindanao, paborito yan ng aming general manager, Edwin Garing. Turbo Food Supplement for Men. No, napaka epektibo yan sa mga may mga problema ang tinatawag natin na erectile dysfunction.
0: Iyon, ha? Ayan, sa mga kababayan natin, no? Ay kung gusto yung maka-avail ng mga produkto natin, especially kung lagi kayo nauubusan sa mga ano, mga Yes to Health products sa mga pharmacies, kung malapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, rekta na kayo doon sa mga wellness
1: kompleto,
0: natin.
1: Kompleto. Ang mga product ng Yes to Health, like sabihin natin, Santon plus herbal oil. So kung wala sa drugstore, matik yan, meron yan sa ating mga Yes to Health store at pharmacy. Mabibili yan, matik, kompleto sila. Hindi yan basta-basta na uubusan ng product ng Yes to Health. Ang sariling pharmacy ng Yes to Health.
0: Yun, no? Ito, Doc, may sinend sa atin na announcement uli, ano? Itong monthly seminar na ginaganap po natin sa Quezon City, for the first time ay gaganapin natin ito, mga ka-wellness, dyan na sa ating bagong location, ano? Or dun sa location ng XFM 99.5 Mega Manila, mga kaibigan. So, itong darating na September 27, Doc Remel, ang wellness seminar natin ay dun gaganapin mismo sa atin pong XFM station sa Metro Manila, ano?
1: Pasyalan
0: niyo po yan, ha?
1: Po yan.
0: O, ang ano yan, ang location yan, fourth floor, dyan po sa Guadalupe Commercial Complex, EDSA Guadalupe, Makati City.
1: May elevator naman at saka may escalator.
0: Yes. Going up. So, madali lang din makaakyat po doon, mga kaibigan, ha? At nandiyan po si Doc Algie, nandiyan din po tayo, ha? Kita-kita po tayo dyan, mga ka-wellness. Itong darating po na September 27, kailan ba yan? Sa linggo na yata yan, eh, no? Next pa, pabala. Next Sunday, yun, no? So, kita-kita po tayo dyan, mga ka-wellness, ha? Para po sa karagdagang kaalaman at mga impormasyon na pwede nyo pong makuha at makalap, mga kaibigan, ha? At malapit-lapit na rin yan doon sa bagong ano natin, bagong location ng wellness clinic po natin dyan po sa Guadalupe. Okay? At sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Ramel, meron po nagtanong dito. Ano? Pwede po ba uminom ng Santon Plus Capsule? May pantal po kasi ako sa braso at binti, Doc. Masakit po ang mga buto ko. Ilang capsule ba ang dapat kong i-take sa isang araw? Salamat po.
1: Doc Michelle, para sa mga nagtatanong, no, wala namang bawal sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Kahit anong karamdaman, pwede silang uminom. So yung karamdaman na pantal, mananakit, pwede po kayong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At least, kung kaya nyo po uminom 3 times a day, mas mabuti.
0: Much better. Opo. Yan, sa mga kababayan natin, pantal, panakit ng braso, mas maganda doon, isabay na rin nila yung premium D3 natin. Okay. Premium D3 and Santon Vitamin C. Yung mahalaga kasi dyan, kasi yung mga kababayan natin, laging namamantal, laging nagra-rupture yung mga capillaries sa pangangatawan po ninyo, pwedeng sabayin nyo ng Santon Vitamin C para titibay yung mga ugat.
1: Kulang sa Vitamin C.
0: Oo.
1: Kasi yung Vitamin C kasi, mga kaibigan at mga katrupa, hindi kasi napoproduce ng katawan natin.
0: Tama
1: yan.
0: Po.
1: We need to take Vitamin C.
0: Outside.
1: Sa supplement or sa mga pagkain na kinakain natin. So, ang mga pagkain na kinakain natin, kung kulang siya ng vitamin C, so, yung katawan natin, kailangan talaga ng vitamin C. Inom tayo ng food supplement na vitamin C. So, meron tayo Santon Vitamin C. Nabibili yan sa mga, of course, ulit, or again, sa mga Yes to Health Pharmacy at Yes to Health Store, nabibili din po yung Santon Vitamin C.
0: Sa mga gustong sumubok ng Santon Vitamin C, isa sa kagandahan ng Santon Vitamin C, it is an alkaline base na vitamin C. Ibig sabihin, non-acidic. Karamihan ng mga tao ngayon, Doc Remel, acidic na talaga yung tiyan, ano? eh pagka umiinom pa ng mga ano acidic vitamin C, so nagre-react yung tiyan nila. Wala namang problema dun sa acidic na vitamin C, ano? Kasi ibang tanong, ah, Dok, ano mas mabisa?
1: Walang problema
0: acidic
1: yun, Dok.
0: Walang
1: problema yan, Dok Misael. Ang naging problema dun, yung reaction
0: yes,
1: ng tiyan.
0: Yes, oo.
1: No? So, pag mabilis mag-react yung tiyan nyo, dahil acidic yung vitamin C, it will cause a problem.
0: Yes.
1: Magkaka-acidic ka.
0: Oo.
1: Tataas yung acid ng katawan mo, ng tiyan mo. Pero, pag uminom ka ng vitamin C na non-acidic, so kung masilan yung tiyan mo,
0: tama,
1: so hindi yan mag-react.
0: Yes. Oh.
1: So, mas nakakabuti talaga.
0: Tsaka, mas marami-rami pa yung pwede mo i-take.
1: Yes.
0: Like for example, kinakailangan mo mag-take ng mas marami-rami kasi mayroon kang infection.
1: Oh.
0: So, hindi mag-react yung tiyan mo at mas maraming dosage ang pwede mo ma-eat.
1: So, mas madali yung effect kasi yes, the more doses you take ng vitamin C, the more na mas mabilis
0: yung pag-effect. Of course. Oh. Yan. Kaya sa mga kabayan din, ha, Santone Vitamin C, alkaline-based na vitamin C po yan, mga kaibigan. I-partner nyo lagi yan pag-inom kayo ng Santone Gold Herbal Capsule natin at na atin pong premium D3.
1: Sabi ni Dr. Ronald Valer, papritis ng macho coffee.
0: Aba, gusto rin sumubok ni Dr. Ron, ha? O, sige, pagka lumabas yan, makakatikim siguro tayo niyan, ha? Okay. May shoutout ka pa ba, Doc? Dahil ang panahon natin ay kapos na.
1: Taga-Jinsan, sabi ni Wang Evelyn. Sana magkaroon na po dito Dok sa Jinsan. Ano ma'am? Macho? Macho coffee?
0: Macho coffee. Baka clinic. Baka wellness center.
1: Pagka produkto, pagka store or clinic, so wala pa tayo dyan. So, bilhin na lang sa mga suki natin, mga butika.
0: Yes,
1: so, sa mga lugar na mga wala pa tayong yeast health store, wala pa tayong yeast health pharmacy, at least nabibili ang mga product natin sa mga malapit na mga drugstore.
0: Yan, okay. Hanapin niyo lang po ang mga produkto ng Yes to Health. Doc Ramel, wala tayong oras. Baka may pahabol ka pa minsan sa ating po mga tagapakinig.
1: Sa lahat ng mga katropa natin, buong mundo, buong Pilipinas, maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health. Sana ipagpalain po tayo nating Panginoon, pagalingin ang ating mga ramdaman, bigyan tayo ng malusog na katawan at mahabang buhay. Maraming salamat uli sa mga sa inyong patuloy na pakikinig dito sa programa natin.
0: Maraming salamat, Doc Ramel. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na laging nakantabi at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin mga partner dito sa atin pong programa, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Puller. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalang ng Panginoon Nawaan siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Gold user atong paminawon.
1: Edwin Marcinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Muna nga akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay tiktibo kayo.
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyo, taga-Makila, sa pa-driver. Kaliyato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive po sa kanal. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa, makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasa pagkaayo kong mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kong drive, kaya klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mahilig ko sa sports. Maungin termi kong nagpakondisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa garulong layo sa sakit. Nindot siya kaya makapaligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Adamati.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kitag hotel?
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho po, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
7: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mi Ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
8: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga na'y uyab ng 10 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay.
9: Pero kung bungod, ito'y mga higala.
8: Hawa! Ayaw!
10: Mga katupa, exciting!
7: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, bisyo, XFM, katropa mo.

Horse, another song for you entitled Sana Maulit Muli by Gary Valenciano and Kyla. Para ito sa mga folk song, naghahangad na naman na maulit yung kanilang kahapon. Huwag nang ganun, mga babe. But anyway, here's a song, another song for you. Balik gihapon ko niya, mga babe, ha? Para sa tuang X-Rated.

at once, sana maulit muli by Gary Valenciano and Kyla. O, diba? Feel na naman sa mga babe natin dyan yung kanta. Parang may pinaghuhugutan na naman tayo. Hay na lang talaga. Ngayong hapon, mga babe, atong oras, 1:52 na sa hapon. And thank God, it's Friday. Ang galing. Ang sarap sa feeling, mga babe, kasi Friday na today and pa-weekend na naman. Marami na naman tayong pupuntahang mga lugar. Magbega-bega na naman yung mga babe. Gana na naman. Anyway, kung asa maka nakaplaster ka ron, Luzon, Visayas, Mindanao, asa man maabot nini ato ang voice ngayon. Wow, voice. Tantingog ka rin, mga babe. Sa ito ang programang X-Rated. Di ka na launa yung media, ha? At alas-stress sa hapon. Of course, mayong hapon sa inyuhang tanandi. Ayan, mayong hapon sa mga babe na ito nga ganina pa yung tao nakasubaybay. Ganina pang nag-plaster sila mga kaugalingon. Ganina pa ni Bika diha, mga babe. Mga Bika man, alangan ka na nga maglingkod-lingkod naman na sila. No, magpaabot naman sila nga mutingog si Babe Zabarina. Anyway, mga babe ha, sa mga babe na to dihang gusto magpaabot sila mga greetings, shoutouts, yung mga requests, pwede kayo nga i-text ito ang text line 0969-333-0537. Otrohan ko, babe, 0969-333-0537. And pwede mo nga mutawag unya sa unahan para sa tuang advice, sa tuang letter sender unya. Tapos, unsa pa gani? Diba? Dili ana magud na siya kanang semi kuan ta karon. Na overwhelm manggood ko karon, mga babe. Guess what? Mamaya na. Anyway, sa mga babe na to diha nga wala pa nakaila kung kinsa bagi dila makauban matag hapon diri sa programang X-Rated, of course, ang inyohang babe ng bayan. Yung amoy pa lang ulam na. Babe Zabarina po, mga babe. Busa, sit back and relax. Dara kay ako ang bahala mo. Labing-labing sa inyo, ha? Ako ang bahala nga mo pa init sa inyo hang kahapuno. Oh, LL lang diha, babe, ha? Lingkod-lingkod. Ligid-ligid. Lakaw-lakaw. Ngayon, anak, bitaw. Kaya, para ano ba, para okay kaayo ang atuang paminsa. Wag ka na bitaw ang dili kaayo ta kanang hago karong adlaw. Medyo ta magpahago-hago, mga babe, ha? Kay lisod na kaayog mahago ta kay haguon pa unyang gabi eh. Sa mga babe na ito nga naka-plaster karon, naka-standby na, labi na sa mga naminaw karon sa ito ang mga sister stations sa Visayas and Mindanao.

sa FM Zamboanga. And amino sa itong programa, maayong hapon sa inyohang tanan. All sa mga babe na itong anamino, dali sa may XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, sa mga Cebuanas, babe na itong nag-subaybay karong orasa sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, dali sa XFM 91.1 pala. Kidapawan City. Oo, basta kung asa mo naka-plaster karon. O, laban lang gid mo diha mga babe, kaya ako ang bahala sa inyo ha. Sit back and relax lang mo diha. Pagkapi-kapi lang mo ha, but siguro duha nga ang kape ninyo is katong kapeng healthy, ang kapeng makatabang sa tuang panglawas. Kanabitong kapeng dili ta magpalpitate. Kidagan man gog coffee karon mga babe na kusog kaayo maka palpitate sa tua. So, muna siyang mas nindot kung mamili ta og kapeng healthy. Kasi nga, health is wealth diha mga babe, di ba? Oo nga pala mga babe ha, di ba na mention ako earlier na na-overwhelm kaayo ko today because kanang somehow nakaingon jud ko nga another chapter of my life has been kanang ano na unfolded na pud mga babe. Why? It's because ang ato ang mga gipangandaman, gipangampo, no, gihangyo sa Ginoo. Finally, nahatag ragyot. Grabe nga patience and understanding. Labaw pa ni sgugma, Ginoo ko kakapoy, pero okay ra. Kaya kapoy nga lami kaayo mo. Finally, nag-open again ang Ground Zero Cafe. So, di ba? Lami sa feeling. 57 sa hapon, naka-plaster na bamutan ng diha. Kaysa di madugay ato ng sugda ng atuang X-rated drama. So na po yung mga ano karon, mga storya sa kinabuhi o gugma ng atuang tagaan o pagtagad, babe. Sa mga gusto po dahil diha katong mga gapangutana kung paunsan sila nga makapadala sa ilahang letter para mabasa sa tuang X-rated. Pwede na kayo na ninyo i-message sa tuang Facebook account. Kasi aside sa madunggan ko ninyo sa radyo mga babe, pwede po ko ninyo makita sa tuang Facebook Live through our Facebook pages XFM Davao Katropa Digital or pwede po ko ninyo i-follow sa kuang socials Babe Zabrina Babe. Sa tanan na siya nga mga socials. I-search lang yun ang Babe Zabrina Mulutaw, nagyug ko din. Or baka you can add me sa kuang Facebook account Zabrina XFM Davao. Parang updated mo sa tuang kinabuhi. Yung mga chismosa, biya mo no. O kapasar, biya mo sa kuang level of kanang kamarites. Ito mga babe, no. Alauna 58 sa hapon, ready na good, I'm sure. Nakatimpla na sa ilahang mga healthy nga kape ito mga babe diha. Ang andam na maminaw sa tuang X-rated drama. So ako ng ablihan, babe. Ablihan na. Wala na ko dari. Nigawas di. Anyway, mami. Ani nga nagyod. Bika na rin ha kay isulod ko na. Idasok ko na, babe. Gusto na ako ka ng medyo luwayan sa gamay para dili sakit. Og madunggan na gid na ito ang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo nga ng hait kinabaha?
3: Mauni ang buto.

0: ஐயோ ஐயோ
1: ஐயோ

0: pakiramdam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibagaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dawata, ma. Oh. Para na sa itong konsumo din sa usa ka semana. O siguro asab ang gatas o diaper ni Inday.
1: Hangtod ka no sa akamuhunong sa pagbaligya sa imong dungog, Joanna.
0: Ma.
1: Hangtod ka no sa akamakaam ko. Nga sayop ang imong gihimo. Nga pisag kinsa na lang lalaki ang mupahimos ka nimo.
0: Pero gikundom masad na ko ang tanan akong customer, ma.
1: Kundom? O nga nung mimapdos ka sa imong anak karon. Wa man gani ka makahibaw kung kinsa tong tawhana. Kay nalimot ka na.
0: Nakahinundom na ko nga mautong tawhana ang gitangtang niya ang kundom. O mauto, nasudlan ko. Pero da, di na ito mag-iskot, ana mo eh. Nahitabo na to. Karon na careful naman ko.
1: Undang na niya ng bisyo, ha?
0: O kung maundang ko, ma. Asa mo ko gikabuhi ninyo? Sa kong anak? Ha? Wa ko'y grado, ma. Asa mo ko mangita ang trabaho nga tarong? Ha?

0: Ipalapos na lang na sa pikas ni Mudunggan ang sulti sa imong mama. Mura magkagwa maanad anak niya, uy.
1: Wala kailain kapaingnan din. Oh, kebaw ko nga hugaw ni trabaho ah. Kada gabi eh, natay tambayan nga bay. Umaghuwat lang taog na imubuking nato. Ermuchat daan ang atong manager nga dunay advance booking. May nalang gani ni kay ingon ani ang paagi. Di pariha ng uban nga naa magtindog-tindog da plans daan sa kalsada. O mamara og mga lalaki nga nagsakay og sakyanan.
0: Maukyod. Disinti gamay, bisag pokpok. Pero pinahimutang.
1: Ampot pa eh. Wa ko mangandoy nga magdugay ko aning trabaho ah. Kaya ang ako, maka-afam ko. Maka-ato ko sa gawas, maminyo ko pa rin na. O mahawas, Miss Kalisod.
0: Oh, mauman sa bang ako. Gusto kong maaburod, uy. Tuod pa, si Dexter, ang cool boy na tong kauban. Uyak mo, anak?
1: Di, uy. Namuyab si anak ko, pero wala ko sugtaw, eh.
0: Pero, doon ay nahitabo ninyo.
1: Oo. Pero, tambal ng gutos pika. Pero wala may relasyon. Sa kung magkasinabot lang.

0: Dexter, kadiyot lang. Kung ka muna tawi.
1: Ako na kundong-kundong di ako dyan. Ako na nag-i-withdraw. Ay, nag-kundong. Kaya di ko kinakala.
0: Hindi lang ikaw musugot. Basta kayo mag-kundong ta.
1: Sige na lang, oy.

0: luck sa imong customer ron, day, ha?
1: Thanks, day. O good luck yun na ako. Kay half Pinoy, half Arabo daw ni.
0: Ay, bunga day kayo na, day.
1: Na, ambot lang ani.
0: Basta, good luck na lang ni mo.
1: Ay, pagkapusa! Ay, sakit ako, come on! Don't!

0: Babe Sabrina, classic yod ang mamahimo na akong customer. Usahay na ay tip nga ihatag nga dako. Napoy usahay nga wala gyod. Usahay makatiming ka og sadista nga customer. Ang maong trabaho, nahibawan sa uban namong mga silingan. Og bisag uwaw, pero giatubang nako ang hagit sa kapalapala. Kay mauman gyud ni ang realidad. Kung dili ka mokayod og maningkamot, mamatay gyud ka sa gutom. Og bisan man lisod ang panahon, babe, gikaya ko gihapon ang maong mga hagit. Bisan maingon silag, angay ko ikaulaw ang akong pagkababae. Gidawat ko gihapon. Og nang labay ang mga adlaw, babe. Mao kini ang sunod na nahitabo.
1: Kay kachat nga afa?
2: O, day.
1: Oo, unya. Gipadad anak kag kwarta.
2: Wa pa day, uy. Mahug pa nga getting to know each other pa mi. Bisa ko mangayob kwarta niya, uy. Kay abi pa lang, kwarta na lang yun akong giapas. Huwag mo atras na hinoon siya.
1: Aw, sa bagay.
2: Slowly but surely ning ako, aday.
1: Ay, ako ka, no? Kanusa pa ka ako maka-afam sa?

0: Sige na. Paghubo na si Masinina. Pag-usapan may kipaapot ni mo. Hubo na nga kong lawas.
1: Pag-inis.
0: Ha?
1: Gusto lang ko nga doon ay kumpanyan. Gusto ko nga doon ako'y ikasulti-sultiron. O dili siya isang akong ipangita.
0: O anong gibuking mang kunin mo? Ganahibaw mang ka sa akong trabaho. Nangita na lang unta kagkaila ni mo ngayon mong gikakuyog ka ron. Aron doon na kika-istorya-istorya.
1: Pwede mag-istorya lang ka na ko? Please?

0: lumalapas kag oras din sa latch.
1: Okay ra. Gusto kong dunay kastorya.
0: Sige. Sige. Ipadayon pa nato itong gisultihan.
1: Moto. Sa sobrang akong love sa akong uyab, yata na akong tanan. Dipinda pag ninako akong kwintas o class ring para lang masulbad siya sa iyong problema. Pero maulan niya ako na ibawal. Kumabdus niya siya sa lain niyang uyab.
0: Buanga sa imong uyab sa? Nakahimo siya ni mo ana? Pila naman day mo katuig?
1: Almost 5 years.

0: Salamat sa paghatod ni mo, ha?
1: Asam din inyo?
0: Basta, di ara di rin napita.
1: Salamat yung sa tanan, ha? Sa pagpaminaw ni mo sa akong story. Salamat kayo.
0: Okay ra ni mo nga, may bayad ka nga. Huwag makamakahilabot na ako.
1: Sa ako nang ikaingon, di na mawang akong tuyo. Ang ako, nga doon ako'y ikasulti-sulti.
0: Sige, ito na ko ha, kadiyot.
1: Kadiyot lang.
0: Oh, nga no?
1: Pwede lang kayo sa mong FB? Or number?
0: Aha.

First time na ko nga nagka-encounter ingon ato. Unique sab si Jay. May bayad siya pero wa mi gamit na ko. Igo raw kumpanyo na. Tanaw na ko nung murasyag. Buutan siya.

0: nahitabo ninyo kati eh? Hala no, unique sub.
1: Hala, may mitex. Hala, si Jay? Pwede makikita ni mo after si imong trabaho?
0: Kinsa na day?
1: Kadtong customer na ako gabi eh.

0: ta, Jay, uy. Alas tres ng di eskadlaon. Giduka na biya ako.
1: Sige. Wait. Dawata niya.
0: Kwarta?
1: Dawata na. Sama ra na ang aming kuyog ka o customer. Gibayaran ako ang imo pagkuyog na ko.
0: Jay!

0: Jo Anna. Sabi ni mo, sa tulo na to kabuhan niya, kasigig kuyog-kuyog. Ambot ba, murag, na-in love naman ko ni mo?
1: Jay, siguro asa na ang imong gibati.
0: Yes, napasiguro ko, Joanna. Sure na ko, na-in love na ko ni mo.
1: Ambot ba, ang kuno na ko, sa sige o kuyog-kuyog ni mo, halos kada gabi nga, kuhaon ko ni mo gikan trabaho o niya ihatod sa amo. Honestly, na-develop sa kuni mo. Pero ang akong pangutana, naigugma ka na ako bisag ingunan ng akong pagkatawa. Bayaran.
0: Dili ka nagsapayan, Joanna. Basta ang importante, love ta ka.
1: Jay.
0: Joanna.
2: Mode na di kay likay ka na ako, Joanna? Kay doon lang naman di kay lain? Mode hindi lang kamutagad ako, ha?
1: Dexter, what a relasyon. Kuno maging unani man ka? Kung doon namin nahikabo na to, ato ratong kagustuhan. Og no string attached.
2: Oh, mo ba? Kapila na talag sex, ha? Muna na na. Wala na talay, ha?
1: Wala tayong relasyon.
2: Og tungod ani niya, ha? Tungod ani niya, ha?
1: Dexter, sama!

0: you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaw nang bitaw na ito. Kung sepadol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
8: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
8: Like you. Basta nakaturbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
11: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Canti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check-up. check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa. Synthen Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yun.
3: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap. X-rated. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Here's my song for your mga babe entitled Till My Heart Aches and by Alamez. Yes, on. Balikoon niya mga babe ha para sa tuwang tambag, sa tuwang letter sender karong hapon. At ang ninyo din nag-ihapon sa X-Rated sa XFM.

0: sa hapon mga baby. Magbalik na sa itong pagpanag-uban-uban. Ilang gihapon sa programang X-Rated dinhi sa XFM. Of course, kauban gihapon ninyo inyong ang babe ng bayan, Babe Zabarina. Amoy pa lang, ulam na. Aba. Okay, basta-basta. Ayan, oo, nana daw sila dali sa may forking with an F. Ako mga ano na ako ni mga igsuon ako. Ay, gibisita ko nila all the way from Cagayan de Oro City. Grabe ako mga bisita, dere karon mga babe. Parang na-pressure talaga ako. Dali lang, ano, maulaw man lugar, mga baga, man mugnawo. Ayan, sa mga babe na ito, di ha, gusto mag-advise na sa to ang letter sender karon kay Babe Joanna. Pwede mo mag-text sa ito ang text line 0969-333-0537. O pwede po mo mag-tawag mga babe para diretso nga maka-advise. No? Okay, of course, muna itong kailangan karon mga babe ang advice gikan sa ito ang mga listeners. Hello babe, mayong hapon.
1: Hi, Hapo. I'm Sabrina.
0: Ayan, si Babe Fatima. Kumusta naman ka, Babe Fatima?
1: Hi, Babe Sabrina.
0: Okay, ragi hapon. Okay, pas all right.
1: Mm-hmm.
0: Babe Fatima, sa imo hang ika-advise sa tuwang letter sender karong hapuna.
1: Ang ako lang ika-advise sa sender. Dapat, kato na lang bagong niya nga.
0: Kato na lang iyahang bagong gigugma nga ano katong gidawat siya sa iyahang kung kinsa man siya ganern.
1: Kung kinsa man siya kay kung katong among isa murasa mundog sa gigug lalaki. Sa may gugma.
0: Wala siya nay gugma babe pero mabuhi man siya.
1: Pangit, magunang mabuhi ng siya. Uy, nga, pan.
0: Yeah, walay love na na-feel, di ba? Correct. So, ang dapat niyang buhaton karon dito na lang yun siya sa iyahang bagong uyab nga si Jay.
1: Oo. Doon ka ko kay Jay, kay may mga si Jay, kay dawat nang yun siya kung ang
0: sasak. Napakaslan pag yun siya, babe, no? So, sa akong maniyan ni pagpasabot ang Amerikano karon niya, si Jay Rabaw, wara ba niya gignan?
1: Yan lang pong sabto ng Amerikano nga, wala siya gugma sa iya ka.
0: So pasabto na lang niya ang Amerikano, pero sayang ang iyahang ano, sayang iyahang monthly allowance. Correct ka talaga dyan, no? Talagang sa imuhang advice, babe, Fatima, dili mag-matter ang kwarta as long as love ninyo ang usag-usa. Ang galing! Okay, salamat kayo, babe Fatima, sa imuhang advice. Unsa imong ika, ano, imong greeting sa to mga babe karon. And of course, nag-greet na lang po na pila tong letter sender.
1: Nag-greet lang po na ako. Mga
0: kuan,
1: mga friends. May pag-o si Madam Green o si Marvin, si Dr. Kali, si James, si Andrin, si kuan, ay palalag, ay si Christina.
0: Sana all. Magin akong pinaka-favorite part sa imuhang greetings, babe. Kaya digid makalimtan ang palalabs. Daragid magluya ang all. Di ba sa basa? Mangulita.
1: Nagmahal mo na ko siya.
0: Anak, gid na, no? So, kay wamay nag-greet na ko, eh. Nagmahal na ko, anak. Ano ba? Klaro na to na. Bitaw, babe. Salamat kayo, babe.
2: Salamat.
0: Pati mo advice and imong greetings. Mayong hapon diha. Amping-amping ka nun, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mama, chup-chup.
1: Oh, my.
0: nagkalami ang agulo sa mga babe nato diri mga babe. Unjo na inindot ka na nga nagkadugay, nagka-export ba? Ang galing na nilang mag-ago ka ng Praktisado talaga, parang trained na trained ni Babe Sabrina itong mga babe natin. Ayan, maayong hapon sa mga babe natin yung nakaroon pa naka-tune in ha. Hello sa inyo hang tanan. O kumusta man? And excited na ko para sa tuang weekend karon. And I know for sure, kamo sabi ha, excited na po kayo mo. Ganino, exciting! Ay, maayong hapon, maayong nga nakabarog na kasi mong kagalingong negosyo, babe, pero ayaw isalig ang imong kaugmaon sa bisan kinsa. Higugma ang gitanaw ni mo nga deserve sa imuhang pag-love o gadawata ang tao nga gidawat pugka. Ay, ang galing! Oo, si... Ay, babe, May, ang tuang... A listener dari sa may Agdaw, ning Dakbayan sa Davao. Maayong hapon sa imo. Dili sa may kalinan ayaw kalimting, importante usab ang imong kalipay. Dili tanan masulbad sa kwarta, so pilia ang tao nga love ka. Ganahan kasi niyo ang mga advice, baka kana bitaw nga mananaig talaga ang pag-ibig. So para sa amo ang anong og kwarta. Hindi mananaig ang pag-ibig mga babe, doon talaga te pera-pera talaga tayo ngayon. Charis lang. Dali kasi meron mag-ibang solusyon pag may babae na nang og kwarta. Kaya mangita dyan nagpamaagi nga makakwarta, no? Magnegosyo, yung nana, dili magsalig sa kwarta sa uban. Pero kaya, yun nga, yung ulipunta to, ulipunta sa kwarta. Kung may kanta man nga i-dedicate para sa ako, katong alipin ako. Hindi sa pag-ibig, alipin ako. Umiibig sa pera. Lahi na ito. Pero in fairness, ito ang mga advices karon kay, di gid daw makuan ka ng malabuan sa kwarta ang paghigugma. Correct kayo dyan, no? Kaya lang naman, love lagi ka niya, ginakulata po ka. Sigot din mo na. Ayaw na lang, uy, may pagmatuog ta.
2: Easy. Oh.
0: Dapat dito ta sa kanang ano, kanang, ay, sa to, kanang kwartahan lagi, pero ginakulata po ka. Or dito ka sa bahalag ulay kwarta, pero love ka. Bahalag saging, basta loving. Ayan, mayang hapon ni Sab Kanim. Ay, si Babe Boyet, dari sa may tago muna huna, una ang kaugmaon sa imuhang anak. Kinsa man sa ila ang mahimong maayong amahan o kauban sa kinabuhi. Ay, correct. Nawala sa, no, sa spotlight ang iyang anak. No, but na ay anak kini si Babe Joanna, no? Og matud pa ni Kuya Boyet dari sa may tagom na unahon sa ang welfare sa bata, kung kinsa ang mahimong papa, dili kung kinsa man ang love ka or nay kwarta. Correct. Sino magiging magandang father figure, diba? Para sa safety din and security ng anak mo. Joanna, ayaw pili ang tao tungod lang sa kwarta. Ang kwarta mahurot, pero ang tinuod nga gugma og respeto, magpabilin! Lahira, ganyan sila ang mga advice. Mangulita!
3: Salamat!
0: Mangulita! Huwag kayo inyong mga advice, mga babe. O, anag, yun, dapat ipanaong-naong yun na to nga. Dapat dili sila mahimong naong og kwarta. Dapat ipanaong-naong na to na always choose love, love, love lang yun, mga babe. Bahalag magkamuriching, basta loving. Bahalag saging gani, basta loving. Saging sa umaga, saging sa udto, saging sa panihapon. Di, basta, basta. Agay! Ayan na itong oras, alas 2:48 na sa hapon, mga baby. And of course, no, dili po dapat ihikay ang advice ni Babe Sabrina sa inyo. Ha? Kayo mo, yung pinaka-nindot nga advice sa tanan. I-ready niyo mga kagalingan, nag-ready niyo mga luha, kay para po di sa mga kagalingan. Ayan, mga babe. Artista dari oi daghan makaayo kamera sa ato atubangan oi. Anyway, Babe Joanna, salamat kaayo na sa imuhang pagkamatinod anon. Salamat sa higayon nga imong gi-share ka na imuhang storya sa kinabuhi diri sa XFM, especially sa tuang programang X-Rated. Tinuod, babe, no, daghan ang dali mo judge sa imuhang kagahapon, apan ang tinuod bitaw nga sukod sa usa ka tawo, dili ang mga sayop or ang past, no, nga ni-shape sa imuha. kundi li ang imuhang paningkamot nga mausab og mubarog kapag usab. Kabalo ko nga lisod ang imuhang kahimtang karon og usa ka bahin sa imuhang kasing-kasing ang nag-ingon nga si Jay ang imuhang gihigugma. Usa usab ka bahin sa imuhang kasing-kasing or sa imong huna-huna baka ha ang nag-ingon nga ang Amerikano ang mahimong makatabang no aron mahawas mo sa kalisod labi na ang imuhang anak. Apan Joanna, ayaw himo ang negosyo in town ang kaming nyoon, please lang. Isan pa man og naong tagkwarta, no daghag mga pamaagi para mabuhi ta. Kung magpakasal ka sa usa ka tawo nga wala nimo gihigugma or dili nimo love, masin bitaw tinuod man makagawas ka sa kalisod apan musulod ka sa kinabuhi nga puno sa pagmahay. Always dun ako ginaingon na once mo enter time to marriage, lisod kayo na gawsan gyud mga bae. Kailangan ka na yung mga 200,000 to 1 million para makagawa sa kaminyoon. Dilingon anak ka sa yun mga bae. So always jud huna-huna, akong magpakasal ka sa tao, dapat love gyud nimo, no puno sa pagmahal, kay para pud nga dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Sa laing bahin, dili usab igo no nga gugma lang pud ang basihan babe. Pangutan asa si Jay kung andam ba siya sa responsibility tungod lagi pud sa imuhang past and at the same time tungod sa imuhang anak. No kung dawat pud ba niya ang tibuok kamatuoran. Dili patas nga magplano mo sa kaugmaon nga dunay gitago nga sekreto kay Jay, no? So for example, kana imuhang uyab nga Amerikano karon, so dili pud siya fair para sa imuhang uyab nga si Jay. Joanna, angay nimong pilion ang tao nga imuhang makit-an bitaw nga mahimong mauban nimo sa future in sickness and in health. Ano bitaw kanang wedding vow ba? Kana makaingon jud ka nga mo ingo kanang mulitok ka sa wedding vow nga walay pagduha-duha. Mo na inindot nga minyuan. Walay something in mind na makapugong sa imuha. Sa panahon sa kalisod o sa panahon sa kalipay, andam mo nga mag-inunungay. Ingon ana ang pinaka-importante. Kaya ang kwarta, babe, Joanna, mawala ragid na siya. Ang itsura, mausab, apan ang respeto, pagsalig o tinuod nga gugma or inyohang true love sa usag-usa. Muna ang mga butang nga magpabilin o lisod mawala. O ginamdumi, always remember, dili ang imuhang kagahapon ang magbuot sa imuhang kaugmaon. Your past will not dictate your future in any way. No, ikaw mismo ang muhimo ana og pamaagi, mga desisyon nimo karon will shape your future. So mo lang to babe, and I hope na nakay something na nakuha sa tuang tambag karong hapuna. Tininood jud to ako ang tambag ba kanang pangkinasing-kasing bitaw. Lagi! Kasi nga diba, I always mention na tinood man nga kita mga babae, kailangan na jud tay kanang personal gid nato nga makuhaan sa tuang kwarta. Dili ta magsalig sa bisan kinsa nga maghatag ana sa tuang mga babe so that bisag wala na sila sa tuwang kinabuhi, makabarog gihapon. Diba? Anyway, mga babe, itong oras alas 2:53 na sa hapon. Paspas kayo ang oras, mga babe, pero sige lang, ingon anak, manggid na siya. Paspas gani ang tuyok sa adlaw, paspas gani nga nabago iyahang pagtagad nimo. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
3: At ang iyong ang programang The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar? Unya nya normal pod ang blood pressure, ania ang sekreto mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga pod supplement.
3: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga pod supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
3: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas.

0: Ma-absorb sa lawas.
1: The secret of health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw? O dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santo Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud ko nga painit, unya magsigi pa jud ko duko. Maong ibati po na ako ang paglabas sigi sa...
3: XFM.
4: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
5: Pagtaman!
4: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
5: Okay, sige.
4: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
5: Sige.
4: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
5: Exciting!
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: hapon na.
1: Hapon na.
0: Halo-halo special na.
1: Matag hapon.
0: Sabay tag-ig-ig o katawa.
1: Kauban.
0: Si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo special.
0: Ang banggitang si Lolo Jose.

Iton kan munai ku ikau indai hap-hap yuron magpadu ul aku kan munai simung dughan unya ikau aku dayung parai-parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay iha tagung tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan pusa agug mamukun mahimu tilawan ta. Busa.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Mayong, mayong, mayong, mayong. Hapo na usap mga sulid, katrofa, kamusta mo sa adlaw nga Barnes? Grabe, naliyara mo tuliyok-tuliyok ang adlaw hapo naman. Siyempre, pinaka mga una ang atong pagyukbo, pagpasalamat sa atong magbubuhat sa lain na po nga kahaponon kung diin. Ani anasa, makikugoy-hugoy na usap ako kaninyo. Dinhi sa kalibutan sa mga ka. Ang gustong mo sabay, sabay ra. Ang di mo sabay, hala pahawa. Satanas. Ang rebyok na muna ikaw. Nga itong programa mga katropa, siyempre gato kinikarinyo sa usa sa mga produkto sa Yates to Health Incorporated, ang Premium D3. Premium D3 mga katropa, kung magaluya-luya ka, doon na kayo gibati sa imong kalawasan, nga wa ka kasabot, bugat kayo. Tisingi ang Premium D3, kaya pakusog mo na sa kaning kamunggay nga oil o kaning virgin coconut oil. Grabe no, virgin.
2: Ayan!
1: That's for the very first time. Like a virgin. Muna na yun. Mapalit sa mga butika o parmasya. Ang kanang premium D3 gihimo na sa Yates to Health Incorporated. Muna nga safe gina mga katropa. Kinahanglan nga kanang nakay mga gipamati. Para nang matrangkaso ka, mahilantan ka, magdunay mga kwansay mo mga panglawas o sistingit at sahi birahin na mga katropa. Nga tong numero nga gigamit ang 0981-1525-275 para nga kung naay mga mag-tek-tek-teks nga ato ang pwedeng basahon, ato ng basahon. Pero katong mga di pwede, di na to pwede basahon. Samot na tong gagikan sa mga tao nga kanang mga kwan. Mga tao nga may lang sa saan, walay ginahimo. Karol kay Barnes na marun mga katropa, kumusta naman in town mo?

0: FM.
1: Exciting!
2: Blek!
3: Ayo!
2: Dali ara kayong oras, pwede naman siguro tamuon li ini. Ang atong pagbalik mga katropa aton kanikanin nyo sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C gamay na sa Gets to Health Incorporated, mapalit sa mga parmasya o butika. Makahatag kini sa tong panglawas o pabos sa immune system. Parang kanang mga viruses, mga bakterya. Makalusot, mangaling na pero luyag yun. Nadlaw-adlaw na vitamin C mga katropa. Maayom na, kaya di man makahapdot sa tiyan. Okay, alkaline man eh. Alkaline nga vitamin C. Pwede po niyong mapalit sa onlines mga katropa. I-order niyo sa onlines. Be, mura magnain ng keyboard dere sa itong text. Be, o sa ito ng aninaon, kinamay ng keyboard. Lo, maayong hapon mo, tindans ko lo. Eh! Tindans po na ikaw. Shout out ko sa akong... shout out ko sa kang Jilin. Ang anak ko mo uli ka sa at Spitya ing na si Lolo Jose magkuyog mo.
3: Ayaw!
2: How do I? Aron kay naay mo maneho. Uy, kagilog. Shout out po ko sa kang Chris Turalba and family. Si Lang Lang. Uy, naguling holding ni sila karo. Si Lang Lang Lang koro. Si Elve Rolona o sa akong banda nga nagkoprats kay wala pa na human. Gikan ni Mama Jolena Turalba pagkahimos.
3: Ayaw!
2: Ay, higa mo ikayaw na yung ano. Ay, akong ugangan nga ikaduha.
3: Ayaw!
2: Hindi, basta-basta ba. Ang akong apo nga iyaan na po nako.
3: Ayaw!
2: Mayong hapon pag... Tia, walang ko nakakuan og sa tia. Oh, wagi ko nakakuan og katungduha ni Jilin og ni Beverly. Wagi. Wagi ne. Ma, wagi tay madaw-daw ane. Si Den Scapa, God PM lo, watching Libes from Digo City, Philippine Pines. Akbar. Tayo apa ng Digo City. Oh, napos Diden. Mayong hapon lo, og sa mga tanang taga-sityo, kantagan, barangay, lukak. Na minaw sa mohang tingog, nga lanog sa kawanangan, naglagubo lang age.
0: Ayoy!
2: Atang, no? Sige na yung basta-basta na yun na kayo naglagubo mo kuno sa kawanangan. O saan yung gamit sa kawanangan, eh? Katong kwan, blowtorch nga at speaker.
3: Ayaw!
2: Lagubo mo kuno sa kawanangan kuno. May ato kuno liliyon kung namay naglagubo nga kawanangan.
0: Ayoy!
2: Ha? Why? Chair dance na kuno ang si Mala, oh. Mala! Napanay sa berdo, bawa panay ka uli. Taon-taon pa manay mo uli.
3: Ayaw!
2: Kaya paano ba, pasaupon pa ang adlaw, adiser nga mo uli sa midcore. Midcore, matong inyo mala, no? Midcore?
3: Ayaw!
2: Sana ilang kang mala, napita. Pero karoon, to naglaglaag matulit sa iyang uyab nga si Ven.
0: Ayaw!
2: Sa may birdo. Oy. Oy, mala.
0: Ayoy!
2: Kada gyod. Biga-biga gyod pag may tayo.
3: Ayoy!
2: Para nga enjoy ba? Enjoy.
0: Ayoy!
2: Naiuban di ha.
3: Ayoy!
2: Sigurag magulbol. Sigurag ka lago. Good PM, lo, say hello sa mga tanan na minaw sa Halo-Halo. It's special from Maring Glorious Bayugan Skate. Ayaw ka ni si Mala.
3: Ayaw!
2: Nagbinuotan mo ko ni si Mala kay hadlok mo ni akong isumbong ni Jay John.
0: Oh, no!
3: Ayaw!
2: Asa na ka sa amor ka ron? Wa na ipatimaw-timaw ni sa amor ba? Wa na ni kaliwa na gini.
0: Ayaw!
2: Wana tay update ani ni Ma'am Guapa ko kung sanay ko na ni. Sanay status. Ayoy! Mor! Asa na ka na pita ka ron, Mor? Mawa, nagay nagpatim ako. Mura po ng libro ba mo? Gasagig kaya na kuhan sa libro ba, no?
3: Ayaw!
2: Mura ginig akong double question mark. Kinsa kahay nakahipor sa libro?
3: Ayaw!
2: Tua pa ba dito ang daghang sumpay sa asoy ni kuhan? Kasagana ito? Kalimot na kayo hinuon ko sa katong sender nga ko.
3: Ayaw!
2: Ito, ano ito? Kamusta ka ito na ako makitaan?
3: Ayaw!
2: Kaya nga ako nabalitaan na ito yung pinakasugod ka itong nayayay ang libro.
3: Ayaw!
2: O yan, unsa na mahinoong na wani na mahiwan na mahinoong na ako ang kita?
3: Ayaw!
2: Wala ba ka ito dito sa Bidcor?
3: Ayaw!
2: O di ba ka dito sa Digos?
3: Ayaw!
2: Base nung toa po ito sa Iligan. Sa to kabunog
3: ayaw
2: or to ato dito sa Habunga
3: ayaw
2: o di ba ka nasa ta kuan nasa Talakogones
3: ayaw
2: basige goyod goyod po siguro na yung langlang wak nagpalibak si langlang maying hapon lo hello maying hapon kumuksta man ka lo from ayaw na ko kumusta kumustahan lang
3: ayaw.
2: Katurang mo ang auntie lang, mo ito'y kumusta ha? Kung nakapalit na ba ito o bagong ang mga flower pot?
3: Ayaw!
2: Kahit di pang nagbos ba itong mga flower pot tungod sa kalagot sa imuhan?
3: Ayaw!
2: Ikaw po lang kay. Mura po kag nasa kanta lang ba nga, palagot sa kontra?
3: Ayaw!
2: Ngunit karoon na nga kong akong kuan sa TV-TV kung makuha baka sa radar ang libro.
3: Mga...
2: Basig to ato dito sa Bayawan Negros Oriental.
3: Ayaw!
2: Okay, musalmo trabaho ko no to si Tango o lang. Nawagay nagpalibak na yun. Nagay na yun. Mayang hapon lo si Watsing from Bayawan Negros Oriental. Tanawawa na nagpalibak lagi.
3: Ayoy!
2: Wag yun, nagpalibak si Ulang.
3: Ayaw!
2: Pagpangga man na ko sa muha. Sana, pagpangga.
3: Ayaw!
2: Malabayan na putaan ni flower pot ni Kuan, ni Dudong Chris.
3: Ayaw!
2: Puri si Nabalay nga pangga-pangga ay.
3: Ayaw!
0: Saka.
2: Mauna kay nagsulti ang edad ni Mulo.
3: Ayaw!
2: Mauna kay nagsulti ang edad ni... Ha? Nasusayang sulti edad?
3: Ayaw!
2: Nagsulti ko noong edad. Agoy. Si Mala ba kayo? Murag nakakita ka rin sa libro ba? Duna ko ano eh. Basing nagsuwat-suwat na po ni si Mala sa kung ano, ilahang asoy ni Vien dito sa katong ilang det-det nila dito sa kung ano, sa Verdo.
3: Ayaw!
2: Tarungan nang ibang... Iuli niya na malaha kong mahuman na kagsuwat. Basing na sa imuha ba?
3: Ayaw!
2: Isa may lain na kong pasangin lang rin. Katuramang mo MP Light. Si Olang. Basing na pila po ni Kasimana po ni Ngihang Aso.
3: Ayaw!
2: Si Langlang. Basing apil-apilon po ito niya itong ilang suri-suri dito sa kuan, pamuwilan.
3: Ayaw!
2: mga langit. Mubalik rin tayo mga katropa. Human sa mga pahinomdom. It's done by Bebe.
4: Siya lang naman si Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.

0: FM.
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangun na, gimalit na ka. Hoy, ay bangun na.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compliment. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ko'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panod dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuhin yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga pani,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit mga katropa sa mga parmasya at butika ang Premium D3 Coffee Mix. Karininot kayo rin merienda. Pare si nagkape nga Premium D3 Coffee Mix. Kaya nagkape ka na, naka-vitamin D3 pa ka. Gama na sa Yetzo Health and Carpurite. Diba? Mapapawaw ka talaga. Katakatawa rabas lang lang. Murag doda ko na yung ikatawa na yung yang ante. ingon-ingon lang. Ingon-ingon yung mong ante lang. Hindi na kuno siya mo comment lang. Tanawa, namakak ko day. Yan, nag-comment, comment-comment man day. Goodbye, goodbye pa. Goodbye na kuno lang. Managin lang, di goodbye na kasi mong ante sa Pittsburgh lang. Ingon-ingon na ba nga di, nakunod siya mo comment. Yan, yung comment di ay lang. Pagkaburito na lang. Burit na ito, burit. No, Jose, mayong hapon, kanimo, galantaw ko sa imuang libes from Matanao, Davao del Sur. Salamat sa pagbasa lo. Live yo. Kinsa naman po ni Snadden. Ya, kinsa ni Snadden niya. Ikaw naman siguro ni Snadden niya. Naputo isa si, isa po to, si Dan Scapa. Ating, manan. Murag duda na tani ba? Murag ka mo siguro nagkuhan na ni Slibro ba? Asa na rong libro? Mayong hapon lo, happy Friday lo, God bless. Lahi po ni si Dave, no? Lahi po tos konsihal. Dave, kung sa mga mo ni si Nadine o si Dean Scapa? Sige, God lo, para maglagot na po na. Mo gani? Mora ba yan na imong kalipay lang ka nang maglagot ang imong ante? Kaya ka na imong ante nga, bagulbulan. Man nga, dili ko na siya mo, di na ko na siya mo comment, kaya mo na mo na. Di na ko na siya, kaya ko ang kuno, mo na mo na. Yes! Maricep! Sa bdi ay makau berasa ilaratet butiti kanda ko ay nako puso lelele to kana lang katao eh balik tolo kagantang lang. May pila ni katao lang labi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35. Grabe nga katawa. 35 kagantang. Muna niya blah. Mateng, no? Pag umangko na ko na lo si Nadine yang inahan igsoon di ay so tulo nakabuok na ni day si Beverly, si Jelena, si Nadine akin sa magi ako ni Tia. Base na mabilong tani sa ya ng agen na to. Ya, base mabilong tas ya ng agen ni ya. Mga kaparat ni Ron. Astilan. Asa nagigatong libro lagi ba? Saon na ni pag-asoy na lang ni? Nagpakita man mo baga og dati. Ayaw! Lang, baga ko no kag laong lang. Ayaw! Kuri mawag po kayo na bagaag na. Lang sa nilang baga gini kag naong lang. Tanawa ko, tanawa ko na. Baga ko no. Baga ko no kag.
1: Hello, hello.
3: Baos niya lang, kataw eh, balik, 40 kagantang lang.
1: Ayaw!
3: Okay, 35 mo ito ganyan.
1: Ayaw!
3: Lo, magsayo ko karon lo.
1: Ayaw!
3: Ayaw, magsayo-sayo niya. Kay, ang kanayang mong ante, ganahan na magsayo ka.
1: Ayaw!
3: Ayaw, paglangay-langay lang, maglangay-langay talaga. Kaya nga, maglagot o samot na yung mong ante.
1: Ayaw!
3: Daghan ka ayaw ko pag umangko na dalaga. Pili ka lang. Huwag ayay.
1: Ayaw!
3: Na, unsaom na ako pagpili ano yung wak may nitsan, pabot-abot ko.
1: Ayaw!
3: Okay. Nagtamod, rabia ko sa kaning rolling yun. Mo biyagin ng rolling yun, ingong ladies first.
1: Ayaw!
3: Kanang bitaw na akan sa kanang mga lingkuranan, kanang mga bus, mga na, ladies first, balag mo lingkod ka niya, kay, balag mo tindong ka, kay palingkorong gini mong budget.
1: Ayaw!
3: Dili po ka sa pagkaon, linalinya po, pag nailaki, pag una, paunhon gini mga budget, kay ladies first.
1: Ayaw!
3: Muna, niya mo na ako, gahuwat-huwat po ko, kasi mo una, chat, si Beverly Bad, si Legend.
1: Ayaw!
3: Karoon, anak po na din. Totoo na ni sila kabok. Wa magam. Kano sa ko maghuwat ani hanggang kailan magtitiit.
1: No. Ayaw!
3: Sagde, kog baga og naong ang importante malipayon o magkana lang. Mogan na yung pinaka-importante diha lang, no? Bahala og bagag naong basta malipayon.
1: Ayaw!
3: Kontra sa uban diha, mga butmuton. Mga hinawayon.
1: Ayaw!
3: Mga...
1: Ayaw!
3: Buraho.
1: Ayaw! Oh, no!
3: May na lang na yung bagag naong lang, no?
1: Ayaw!
3: Kanagin lang, dawat-dawat yun lang, bagag naong lang. Bintahan na lang ng baga.
1: Ayaw!
2: Oh, no!
1: Ayaw!
3: Ayaw! Usa man gani, tiya!
1: Ayaw!
3: Ayaw! Pandom-dom sa tagikan sa Pickards kwarto. Kaya ito na yung balik na teon-teon naman yung mga katropa.

0: Hallo, Hallo Special.
1: XFM. XFM.
2: Usa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
4: Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
3: O siya man, imo pangutana.
4: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
3: Bisan ako, Inche. Ako, alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
4: Da! Bayra na lagi na ako eh.

0: ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3.
1: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ito.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit sa mga mercury drug, South Star drug, TGP, generica pharmacy nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Makapadanag sa mga ngit ng mga pamane tungod sa collagen o glutathione. Hindi mo na sa gets to health and car variety. Suway na mo, katungwa pa na kasuway, ha? Bisag daghang problema, katawag gapon. Agoy. Kansiawan ka lang, o.
4: Ayaw!
3: Kansiawan ka sa imong ante lang.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Mura ko nagkuan.
4: Ayaw!
3: Kanindot sa music, lolo, ay. Magsorda lang ba?
4: Ayaw!
3: Tama so silang lang, lo. Ikatawa na ang mga problema para dugay mangunot ang naong ba? Adi ay? Para dugay mangunot ang kunot.
4: Ayaw!
3: Abot, o sakto baka na si Tango o lang.
1: Ayaw!
3: Naman si Mansanding. O saan ni labay na dyan sa kung wall ang lulose nga tinood. Nga si Paring Jose nga gwapo. Mat na may daghang lolo Jose nga lahi. Oh, pareng sa radyo ako namin na. O karon pa gitwit gikan sa tagom ang radyo mayong hapon. Na, adi ay? Karon pa na gitwit. Agoy lo, kanindot sa sounds. Makadumdum tas nagaging mga panahon lo ba?
4: Ayaw!
3: Yaman. Sure niya ba? Makadumdum-dum-dum nung gaday?
1: Ayoy!
3: Magsayor ba ko ron na ito kay wanto pa ko sa SM?
4: Ayoy!
3: Mangumpra ko sa SM class o buwag, ginamos, niya budo.
4: Ayoy!
3: Ano na lang, madana ko sa bukid sa payag.
1: Ayoy!
3: Kay basig na tayo bisita dito ng mga kuan.
4: Ayaw!
3: Mga tihay o limokon. Ano nalang, magkahatag-hatag taba.
1: Ayaw!
3: Anya, magtibo po kong baguong.
4: Ayaw!
3: Bitaw lo, kanaran zon akong ikalantaw ang aluhalo at special sa hapon kay sa buntagon lo na ako trabaho. Mao ka to gani nga wala mo sa kahanginan lo. Gila ay ko oy.
4: Ayaw!
3: O di ay? Makamingaw mo zon ang imong tingog kay Joker man ka lo. Mura na kong nasa baraha di ay ni Joker.
4: Ayaw!
3: Bisan asa ra nga number o buwak Joker.
4: Ayaw!
3: Pero dali raman po to kay murag pila raman to ka mga adlaw.
1: Ayaw!
3: Pero ang libro sa agad lagi kung asa nung libro yun kaysa kay to adi to mga aso.
4: Ayaw!
3: Musalmot raman yun. Saan to lang? Musalmot ka sa aso ilang?
1: Ayaw!
3: O lang si Tango o lang?
4: Ayaw!
3: Magdunga na lang talo.
1: Ayaw!
3: Na ayaw sigdungan-dungan ako lang kay kanagin mong ante ma, labayon raman ka na o kanagin flower pot maigo ko.
4: Ayaw!
3: Madamay ko. Di lang. Paglagay mo lang oy, kay, nabiya kay kaholdinghan maya.
4: Ayaw!
3: Nabiya kay kaholdinghan.
1: Ayaw!
3: Si Dodong Kretz. Oy!
4: Ayaw!
3: Murag si Mala na ay van sa Berdo.
4: Ayaw!
3: Ayaw! Asa na ba itong ako kuhan? Oy, akong ayaan?
1: Ayaw!
3: Kasi ba, ya, kasi ba kiuna mo punghungi di ayaw kasi una mo sa atya.
4: Ayaw!
3: Si Jelena ba? Si Beverly o si Nadine?
1: Ayaw!
3: Pwede mo kunong naghana, kunong sa iyaha, kunong mga pag-umangkon, kunong mga daga.
4: Ayaw!
3: Daghan ko no, nga.
1: Ayaw!
3: Wangin, yung una kay ibaw nga maghuwat-huwatan ni sa ladies first.
4: Ayaw!
3: Ayaw ko.
1: Ayaw!
3: Ayaw ganda lang, ayaw lang. Kaya pa, makansawa na po ka sa imong anterior ron lang. Katawo e og balik duha ka sa kubag lang.
4: Ayaw!
3: Parang ako, pero ayaw lang yun. Katawa mo mga katrupa, ha? Ayaw lang yun mo ang palangtan-langtan.
4: Ayaw!
3: Nga, kanag ikaw ra isa, yung katakatawa ka, yung makitaan ka.
1: Ayaw!
3: Makaingon mo yun sila nga, ano, naunsan naman sila, o nasunga naman. Eh.
4: Ayaw!
3: Maayaw pa mo.
1: Ayaw!
4: Ayaw!
3: Sir Kalong, mag-uban me?
1: Ayaw!
3: Amor lang din mo, mag-uban mo. Amor ay bahala niya.
4: Ayaw!
3: Naminaw na ko sa imo, pamangkin.
1: Ayaw!
3: Naminaw, nga, wag yung hunghong itong tulo ka. Pamangkin niya po nga si Jelena o si Beverly o si Nadine. Ups, tik-tik-tik-skin na ninyo sa chat si Jose.
1: Ayaw!
3: Ba mga ikaw mangi ako mga attorney de
4: kuno de
3: mga baker-baker ba sayang pagka gikan sa kumare nahimo pa apo karon nahimo na puntiya oh sayang kayo nya oh nya
4: ayaw
3: Maguat ko niya, ya.
1: Ayoy.
3: Maguat ko niya, ya. Kasi mo una sa tulo, ya.
4: Ayaw!
3: Ginahanglan. Nga. Nanagi ko'y maabot, madawat on niya.
1: Ayoy!
3: Nana ko'y madawat nga, kan ba ka ng mensahe ba nga, di basta-basta nga mga mensahe, nga makapalugnaw, makapahilis.
4: Ayaw!
3: Sa mga... kanang mga gahe kayo ng mga pagbate.
1: Ayoy!
3: Oy! Sama sa akong giingon mga katrupa. Magsayo ko kay Mato Pacos SM.
4: Ayoy!
3: Mangumpra ko ginamos, bagoong, buwan, og budo.
1: Ayoy!
3: Masa kitakits, kitakits. Magdunggan na napunta sa Lunits po ho na.
4: Ayoy!
3: Karo magsayo-sayo lang sa ako kay masing magabian ko.
1: Ayoy!
3: Sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Pinis. Atong kakauban sa Pikas Kwarto sa katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pinis, kini na lang si Jose Moingon. Ayaw po daog sa dautan. Dagang dautan pinaagi sa maayo. It's bye-bye.

0: FM.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganan magsige halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ganyan pinagkanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Celthon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Celthon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Celthon Plus Herbal Oil.
9: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Food Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

low interest rate, fast cash, convenient payment terms, o syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa? Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. Uganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: XFM.
2: Archie, kuring.
3: Kap.
2: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
4: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
2: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Dito, sa red.
2: Oh, kuyay.
5: Exciting!
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, lugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsigi na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako din si Randy, taga Cebu sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.